Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta Alhamis 12 ga wata da biyu tsani. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 24 ga watan Satumba 2026 miladiya. Sai labaran mai alfarma sarkin musulmi Sultan Abubakar Sa'ad na uku ya gargaɗe 'yan siyasa da masu riƙe da mukamin gwamnati da su guji ɗaukar nauyin mutane zuwa Makka ko birnin Qudus da kuɗaɗen da aka sace daga dukiyar al'umma. Mai alfarma sarkin musulmin ya yi wannan gargaɗin ne a jiya Laraba yayin buɗe taron masu ruwa da tsaki na Majalisar Addinai ta nan Najeriya a birnin Abuja. Sultan Abubakar ya ce bai kamata ya yi amfani da kuɗaɗen rashawa wajen gudanar da ayyukan ibada ba. Yana mai kira ga shugabannin addinai su haɗa kai da hukumomin yaƙi da cin hanci wajen daƙile rashawa. Ya kuma buƙaci FCC ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen cin hanci ba tare da la'akari da addininsa ko matsayinsa na siyasa ba. Sarkin musulmin ya kuma gargaɗi malamai da su guji yin kalamai da za su haddasa rarrabuwar kawuna musamman a wannan lokaci na zaɓuɓɓuka, inda ya buƙace su da su riƙa yi wa shugabanni na ƙasa addu'a. A nasa ɓangaren shugaban kwamitin shawara a kan yaƙi da cin hanci tsakanin addinai Farfesa Abiodun Ajerinde ya ce an samar da littattafan yaƙi da rashawa domin taimakawa malamai wajen isar da saƙonni na yaƙi da cin hanci a masallatai da kuma mujami'u wato coci-coci. Tsohon babban lauyan ƙasar nan kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya musanta zargin cin hancin dala miliyan 200 dangane da yarjejeniyar sulhu tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin Sunrise Power akan aikin samar da wutar lantarki a Manbila. Malami ya ce yarjejeniyar biyar kamfanin dala miliyan 200 an cimma ta ne domin kare muradin ƙasar nan da kuma kawo ƙarshen doguwar takaddamar da ta jefa ƙasar nan cikin barazanar biyan diyya ta biliyoyin daloli. Wannan martani na malami ya biyo bayan hukuncin kotun sasantawa ta International Chamber of Commerce ICC wadda ta ce yarjejeniyar sulhun da aka kulla a shekarar 2020 da kuma ƙarin yarjejeniyar da aka yi daga baya sun samo asali ne daga cin hanci, don haka ba za ta iya aiwatar da su ba. Kotun ta kuma ce akwai wata yarjejeniya ta cin hanci tsakanin malami da Leno Adesanya mai tallata kamfanin Sunrise Power dangane da yarjejeniyar. Sai dai malami ya yi watsi da wannan zargin, yana mai cewa babu wata shaida da ke nuna cewa ya sa hannu a wani ya samu amfani da wani kuɗi daga Sunrise Power ko Adesanya. Ya ce manufar gwamnati a lokacin ita ce nemo hanyar da za a kawo ƙarshen takaddama cikin sauƙi tare da rage yiwuwar Najeriya ta fuskanci buƙatar biyan diyya mai yawa da kuma kaucewa ƙarin tsaiko ga aikin na Manbila. A watan Janairun 2020 malami da tsohon ministan lantarki Sale Mamman sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar da ta tanadi biyar Sunrise Power dala miliyan 200 daga baya ƙarin yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan Maris ta raba kuɗin zuwa kaso biyu na dala miliyan 100 tare da tanadin ƙarin biyan dala miliyan 200 idan aka samu rashin cika yarjejeniyar baya ga kuɗin ruwa. Adesanya ya zargi malami da kuma Mamman da neman kaso 50 cikin 100 na kuɗin yarjejeniyar a matsayin cin hanci. Sai dai kotun ta ce bata iya tabbatar da takamaimai adadin kuɗin da ake zargin an yi alkawarin baiwa malamin ba. A ƙarshe kotun ta yi watsi da buƙatar Sunrise Power na neman diyya daga Najeriya, tana mai cewa yarjejeniyar ba ta da ƙarfin doka saboda bata samu amincewar shugaban ƙasa da ake buƙata ba. Ta kuma ce yarjejeniyar ta saba manufofin jama'a na Najeriya saboda zargin cin hancin da ke tattare da ita. Malami ya ce daga bisani ya umarci lauyoyin gwamnati da su kalubalanci yunkurin Sunrise Power na tilasta Najeriya aiwatar da yarjejeniyar tare da kare muradin ƙasar nan a shari'ar. Kotun ta kuma umarci Sunrise Power da Adesanya da su mayar wa Najeriya dala miliyan 11,820,000 da ta kashe wajen kuɗaɗen shari'a da kuma

0: Barkanmu da dawowa. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta kasa NDCD ta fitar wato NCDC ta fitar da gargadin da ke nuna cewa kasan nan na cikin hadarin yiwuwar fuskantar bullar cutar Ebola kowane lokaci daga yanzu. NCDC wadda ta ce tuntuni jami'an tana cikin shirin tinkarar wannan cuta da ake ganin yaduwar ta a Congo tun bayan sake barkewar ta a watan Mayun shekarun nan da kawo yanzu ta kashe mutane fiye da 3,699 a kasar. Ko da yake har kawo yanzu ba ta fantsama wata kasa a yankin yammacin nahiyar Afirka ba, sanarwar da NDCDC ta fitar a jiya Laraba mai dauke da sa hannun Jide Idris ta ce bayan gano barazanar yiwuwar bullar cutar jami'anta sun kara kaimi wajen ganin sun baiwa lafiyar jama'ar Najeriya kariya daga cututtuka masu hadari. Sanarwar ta ce jami'an hukumar na daukar dukkanin matakai da za su iya yi wajen ganin an samu barke ba a samu barkewar Ebola a nan Najeriya ba, ko da yake wajibi ne sai da haɗin gwiwa na ɗaiɗaikun jama'a da kuma sauran hukumomi da haƙƙin kare jama'a ya rataya a wuyansu. A cewar NCDC wajibi ne gudanar da gwaje-gwajen lafiya kan dukkanin matafiyan da suka shigo Najeriya daga kasashen ƙetare, musamman daga kasashen da ake fargabar yiwuwar cutar ta isa can. Kazalika NCDC ta ce hatta tsakanin jama'ar gari ya zama wajibi su sanya idanu ga dukkan waɗanda suka samu da wata alamar cuta ta Ebola don gaggauta miƙa su ga masana kiwon lafiya. A cewar hukumar, fitar da gargaɗin kan cutar Ebola ya biyo bayan mabambantan tattaunawa da ƙwararru a fannin da kuma hukumar lafiya ta ƙasar nan bayan nazartar halin da ake ciki a ƙasar ta Congo a yanzu da kuma nan Najeriya. Wasu daga cikin alamomin cutar ta Ebola a cewar ƙwararru akwai mashashara, kana ciwon kai mai tsanani, sai kuma ciwon gaɓoɓi da kasala da ciwon makogwaro, kana rashin sha'awar abinci yayin da idan ta tsananta wato bayan kwanaki 4-5 a jikin mutum akan kai ga harawa ko gudawa da wasu lokutan har da zubar da jini kan wato da kuma kuraje a jiki da kuma wato sauyawar kalar idanun mutane. Zuwa yanzu mutane 7,672 cutar Ebola ta harba a sassan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a wani yanayi da cutar ta bulla zuwa larduna 7 na ƙasar. Ko da yake a farkon makon nan an fara allurar rigakafin cutar mai suna Ebavo. Tun bayan watan Yulin shekarar 2014, Najeriya ba ta sake samun bullar cutar Ebola ba, wanda a wancan lokaci ta kashe mutane 8 cikin mutane 20 da suka rabu da ita. Bayan wani fasinjan ƙetare ya sauka a jihar Lagos lamarin da ya sanya ganin cutar a jihar Lagos ta fi kamari da Fatakot. Ko da yake a watan Oktoban shekarar, hukumar lafiya ta duniya ta ayyana Najeriya a sahun kasashen da ba sa dauke da wannan cuta da ake kiranta Ebola. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta karba allurar rigakafin cutar mashako, inda za a fara yi wa yara rigakafin a jihar da gaiwa Alhamis. Kwamishinan lafiya a jihar Dr. Nafisa Muradin ce ta bayyana hakan a Gusau. Wannan mataki ya biyo bayan barkewar cutar ta mashako a jihar, wacce ta hallaka mutane 44 daga cikin mutane 367 da aka tabbatar sun kamu da cutar, yayin da sama da 200 suka samu sauki. Kwamishiniyar ta ce an samu rahoton masu dauke da cutar ne a kananan hukumomi 11 na jihar, sannan za a fara rabon allurar rigakafin ga yara a yankunan da abin ya shafa daga yau Alhamis. Ta ce binciken ma'aikatan lafiyar jihar ya nuna cewa yawancin yaran da suka kamu da cutar ba su samu rigakafi ba, ko kuma ba su kammala allurar rigakafin da ake yi wa yara akai-akai ba. Muradin ta yi kira ga sarakunan gargajiya da su kara wayar da kan al'umma kan muhimmancin rigakafin, tare da karfafa wa iyaye da suka yi 'ya'yansu domin yi musu allurar. A cewar kwamishinan Sultan Foundation, karkashin shirin nan na Z-Trace na aiki wajen gano yaran da ba su taɓa samun rigakafi ba, ko waɗanda ba su kammala rigakafin nasu ba, domin kai su a yi musu allurar. Shirin ya shafi ƙananan hukumomi 7 da aka gano suna da yawan yara da ba su samu rigakafin ba, ko kuma ba su kammala ba. Jami'in shirin na Sultan Foundation a Jamfara, Jamilu Sarkin Gulbi, ya ce an gano yara 269,421 da ba su samu rigakafin ba ko kuma ba su kammala rigakafin ba a kananan hukumomin guda 7. Ya ce shirin na da burin kaiwa kaso 30 cikin 100 na yaran da aka gano cikin watanni 17 masu zuwa. Sarkin Gulbi ya ce shirin na Z-Trace ya mayar da hankali wajen gano yara da tabbatar da cewa sun samu damar yin rigakafin da ya dace tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya, hukumomin lafiya, sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin al'umma. Ya kuma yi kira ga sarakunan na gargajiya da sauran masu ruwa tsaki da su taimaka wajen wayar da kan iyaye da kuma tabbatar da cewa yara sun samu rigakafin. Gwamnatin jihar ta kuma buƙaci kafafen yaɗa labarai da su ƙara wayar da kan jama'a game da muhimmancin rigakafin, musamman ma yayin da jihar ke shirin fara yin rigakafin na cutar ta mashako. An samu wani yaro ɗauke da ƙwayar cutar foliyo a ƙaramar hukumar Kumbotsa da ke nan Kano. Wannan na cikin sanarwar da jami'ar yaɗa labaran ƙaramar hukumar ta Kumbotsa Alawiya Wada Isa ta fitar, inda ta ce muƙaddashin shugaban ƙaramar hukumar Kumbotsa Suleiman Dauda Basarake ya jagoranci zaman masu ruwa da tsaki domin tattauna matakan daƙile yaɗuwar ƙwayar cutar. Sanarwar ta ce Dr. Mukhtar Ali na ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ya ce yaron ya karɓi rigakafinsa ciki har da na foliyo fiye da sau ɗaya, inda ya ce wasu yaran na iya zama ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da nuna alamunta ba. Shugaban ƙaramar hukumar ya ce shugabanni da kansuloli za su shiga aikin rigakafin domin tabbatar da cewa yara sun samu rigakafin da aka tanada. Yanzu kuma sai rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
1: A rana irin ta 24 ga watan Satumba shekara ta 1987 aka kirkiri Joyin Akwa Ibom da Katsina. A rana irin ta 24 ga watan Satumba shekara ta 1998 shugaban ƙasar Najeriya na lokacin Jenerali Abdulsalam Abubakar ya bayyana Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Najeriya za ta koma mulkin farar hula a ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 1999. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka a ranar 24 ga watan Satumba shekara ta 1973, Guinea-Bissau ta ayyana 'yancin kanta daga Portugal bayan dogon yakin neman 'yancin kai. Portugal ta amince da 'yancin kanta ne a shekara ta 1974. Haka kuma a shekara ta 2008 shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya yi murabus daga mukaminsa. Idan muka koma tarihin duniya a shekara ta 1789, Majalisar Dokokin Amurka ta kafa tsarin kotunan tarayya da ofishin babban lauyan gwamnati. A irin wannan rana ta yi ne a tarihi a shekara ta 1948 aka kafa kamfanin ƙeran mota na Honda a ƙasar Japan. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Satumba a shekarun baya. Inda muka fara da Najeriya, muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a duniya. Fatima Kabir labaran yaka sai a labarin Rahma.
0: To Fatima, irin wannan rana ne aka samar da jihar Katsina, kuma Janar Abdullahi Sarki Mukhtar mai ritaya shine gwamnan mulkin soja na farko bayan kafa sabuwar jihar ta Katsina. Da fatan Allah ya ƙara lafiya. Yanzu za mu je ga fagen wasanni. A yau akwai wasanni da dama da za a fara fafata na ƙasa da ƙasa, na gasar cin kofin Europa League, National League wato na nahiyar Turai, inda ƙasar Andorra za ta haɗu da Malta, Norway da Denmark, yayin da Kosovo da Ireland, Netherlands za ta haɗu da ƙasar Jamus, Austria za ta haɗu da Israel, Portugal da Wales, yayin da a yau ɗin Serbia za ta haɗu da ƙasar Greece. Idan muka dawo nahiyar Afirka, a gasar neman tafiya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wato Nations Cup da za a yi a shekara mai zuwa, a yau za a fara wasan share fage, inda Namibia za ta haɗu da ƙasar Congo, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta haɗu da Equatorial Guinea, Mauritania za ta hadu da Afrika ta tsakiya, Libya za ta hadu da Botswana, Cote d'Ivoire za ta hadu da kasar Ghana, yayin da Tunisia za ta hadu da Uganda, Cameroon za ta hadu da Comoros, sai Sierra Leone za ta hadu da wato Zimbabwe. A gobe idan Allah ya kai mu, Senegal za ta hadu da Mozambique, Tanzania da Guinea-Bissau, Niger da Lesotho, Rwanda da Liberia, yayin da Nigeria za ta hadu da kasar Madagascar. Idan muka dawo ga sa premier ta nan gida Nigeria, aje an fafata wasanni da dama. Niger ta Nados da ita da Wolves sun tashi babu ci, yayin da Inter Lagos da ita da Kano Pilas aka tashi 1-1. Barau FC ta doke Abia Warriors da Chibi da Nema, Shooting Stars sun doke Katsina United da Chibi babu ko daya. Enugu Rangers ta doke Rangers Biz da ci 1 da Nema, yayin da Sporting Lagos ta bi ayin ba har gida ta doke ta da ci 3-2. Doma United da su da Plateau United sun tashi 2-2. Yayin da Bendel Insurance ta doke Ikoro da City da ci 2-1. Sai Kwara United ta doke Nasara United da ci 2-1. Yayin da Ayo za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Rivers United da kuma Kun Khalifat. A gurguje za mu tafi ga hasashen masana yanayi.
1: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Garko dake jihar Kano da Daura dake jihar Katsina da karamar hukumar Malam Madori dake jihar Jigawa, hasken rana tare da washewar sararin samaniya ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 23. Sabon gari dake jihar Kaduna, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 21. Idan muka dawo arewa maso gabashin kasar nan, Fataskun dake jihar Yobe da Yola babban birnin jihar Adamawa, hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 25. Daga arewa ta tsakiya, Kuje dake babban birnin tarayya Abuja da lafiyan jihar Nasarawa, ruwan sama hade da tsawa ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 23. Daga kudancin kasar nan kuwa, Auka dake jihar Anambra da Ibadan babban birnin jihar Oyo, mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Ikeja babban birnin jihar Lagos yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Idan muka tsallaka kasashen waje kuwa, Agadez dake Jamhuriyar Niger da birnin Cairo na kasar Masar, hasken rana ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Zamu kammala rahoton namu da birnin Istanbul na kasar Turkiya, inda ake sa ran samun hasken rana tare da washewar sararin samaniya a bisa maunin yanayi na 21. Ku ci gaba da sauraron labaran Rahma Radio domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Aisha Mzadam, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahma.
0: To, iya abin da zamu dauka kenan. A madadin injiniya Najib Abdullahi wanda shine ya sada ni da ku, Husaini Ambu Indaba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Nike waya duniya labarai daga Rahma FM.

0: wannan duk kurakurai ne.
1: Wala ta hasabi tajwid madda mufriqa.
0: Daga cikin kurakuran madda da ake samu akwai taqti'us saut.
1: Taqti'us saut kamar yanda
0: Ibn al-Jazari ya kawo a cikin muqaddima ta an-nashr. An-nashr fi qira'at al-ashr. Inda yake cewa فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتعويج الفم ولا بتقعير ولا بتقعير الفك ولا بتعيد الصوت ولا بتشديد ولا بتشديد ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتقنين الغنات ولا بحصمة الراءات. Waɗannan kurakurai ne da yanzu ana ɗaukar su a matsayin ado. Tambayin lisan wurin karatu Al-Qur'ani za ka ga wani yana karatu kamar akwai loma a cikin bakin shi. Yana son ya riƙa kumburo haruffa ya riƙa kaurara su. Yana tsammanin wannan shi ne tajwidi.
1: To a cikin waɗannan abubuwa sai ya kawo taqti'il mad. Al-intiqal min marhalatin sautiyya ila marhalatin ukhra shine taqti'il mad. Maimakon ka ce dallin sai ka kana ba kai sama kai ƙasa. Idan sama za ka yi ka tafi walam ba idan ƙasa za ka yi walam ba amma ka yi sama ka yi ƙasa. Ibn al-Jazari ya ce wannan kuskure ne amma kuma yanzu shi ne gayin wurin karatu in ba ka kalkaɗa wannan a cikin karatun ba daɗi kuskure ne da taqninun gunnat ko kuma taqninun nunat daidai yake da taqti'ul mad. In ka zo gunna shi ma sai ka tashi daga wannan marhala zuwa wannan inna
2: wasu suna makalewa da
1: an ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata al-qur'ani da sautinku. Wannan ba hujja ba ce ba. Wannan hadisin yana nuna kada ka karanta Al-Qur'ani kamar yadda kake magana. Ka karanta shi abin nan da tanghimi ba wancan tanghimi na masu musabaka ba. A'a ka rera shi ake so. Ka rera Al-Qur'ani amma rerawar nan da za ka yi kuma kar ta fitar da karatun daga haddin shi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo mu wata ka'ida yace faqra'u kama ullimtum ku karanta alqur'ani yanda aka koya muku. Sahabbai annabi bai koya ma sahabbai karatu da rawan murya ba tar'idus saut ko kuma taqti'il mad ko kuma taqninul gunnat. Sahabbai ba su koyi haka ba kuma ba su yi ba. Tabi'ai ba su koyi haka ba kuma ba su yi ba. Abu ne muhaddaf dan haka karatun Al-Qur'ani kamar yanda Imam Malik ya faɗa yace karatun Al-Qur'ani sunna ce. Imam Malik ne ko Nafi' malamin shi yace karatun Al-Qur'ani sunna ce na farko su ansa daga na ƙarshe su ansa daga na farko. Ina fata an gane. Don haka malamai sun tsawatar kan wannan taqti'ul mad ko kuma taqninul gunnat ko kuma tar'idus saut.
2: wasu suna ba da hujja kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo bude Makka yayi karatun alqur'ani yana bisa taguwar shi sautin shi yana rawa yana karkadawa zaka ji misali mu'mini sautin shi yana karkadawa to wannan ba hujja bace ta in zakai karatu ka kada sautin ka sai idan ka samu kanka matsayin da annabi ya samu kanshi a wannan lokacin ma'ana idan kana bisa abun hawa kana taguwa kana kamar taguwa tana abin nan dinka tana jijjiga ka zaka ga sautin ka yana rawa to haka ne ko kana cikin mota ko kuma kana karmar dari ko kuma yanayin zazzabi masassara ta sa ka karma to wannan in kana karatu alqur'ani ba kai ke kirkirar karmar ba to idan ya kasance karmar muryar da kake ba ta sanu amba ne ba ba kai ka kirkire shi ba yanayi ne ya bada aka to babu matsala la tahsabi tajwid maddan musrifan aw madda ma la madda fihi liwani ko kuma kai ja inda babu ja anan wurin liwani saboda mi rauni wato raunin saninka raunin kira'arka ta sanya har inda babu ji akai ja anan wurin imma da yin nufin ishba'ul haraka in an ce ishba'ul haraka fataha sai ka kara alif gaba kasra sai ka kara ya gaba misali maimakon ka ce a sai ka ce a zan ba da misali masu karanta su ce amma ya tasa'alu amma babu madda wurin amma amma nabi kuma misalin shi ne misali in kuntum in kai madda kun kai ishba'ul haraka to wani wurin kuma qasru ne wurin amma sai mutun ya maida shi madda sai ka jance alhamdulillahi rabbil alamin lillahi qasru ne wurin ba madda ba har ka biyu ne rabbil alamin qasru ne wurin har ka biyu ne to wannan kada mutun ya tsamanin abin nan da yake yi tajwidi ne ba tajwidi bane ba alhamdulillahi rabbil alamin shine tajwidi ya man yarudu tilawata alquran wa yarudu shahu a'immatil itqan la tahsabi tajwida maddan mufritan aw madda ma la madda fihi liwani أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تشدد بعد مد همزة أو وتنسخ أو أن تشدد بعد مد همزة دكا ودنا زاس يزوا كم ما أنس أو أن تشدد بعد مد همزة كم باين كاي مد kai wata hamza mai shadda anan wurin abin da ake nufi kalmar da ta idan aka samu harafin madda gaba sai aka samu hamza to wasu wannan hamzai sai kaga sun mata shadda sai kaga an ce qalu anu'minu kama amana as-sufaha wannan sufaha wannan hamzai kamar kayi mata shadda ya sha da'iratu sawwa wannan kamar ka mata shadda ne ba haka ake karantawa ba ya daidai yake kama amana sufaha sufaha sufaha maimakon sufaha da'i wa tusau sau maimakon sau fil ardi wa la fis sama sama kake ce sama wannan abin shine imam safawi yake hanawa shine au an tushaddida ba'da maddin hamzatan to anan wurin zan nabahar da mu akan wani abin nan wani kuskure da muke yi maddul iwab idan harafin ƙarshe ya zo da fataha guda biyu to a ƙa'ida ta larabci kuma ta ƙur'ani shine za ka yi mai fataha ɗaya kuma ka tada shi ya zama alif ko hakiman sai ka ce hakima wa abdalanha ba'da fatihin alifan inji abin nan ko ibn malik wa abdalanha ba'da fatihin alifan waqfan kama taqulu fi qifan qifa hakiman hakima zaka karanta shi aliman sai ka ce karanta shi alima azizan sai ka karanta shi aziza to wasu idan suka yi wannan maddar to sukan dauro hamza a gaba sai ka ji an ce hakima aziza wannan kuskuren wani duk in ya tashi karanta masu suratul ahzab duk ƙarshen ayoyin nan haka zaka ga yana ƙarewa ya ayyuhan nabiy taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin inna allaha kana sai ka yace aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna sai ka ji yace khabira maimakon khabira alima wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai ka je ya karanta wakila kun lura la an ɗauro hamza saboda ya yi inqifalu wa tarani sautiya inqifalu wa tarani sautiya wa tarani sautiya ya haɗe su hakima ya haɗe su da ka haɗe su za su baka hamza mai ɗauri hakima ma hamza mai ɗauri ce ƙarshe alima hamza mai ɗauri ce wannan duk kuskure ne sai dai hakima alima basira haka ya kamata a riƙa karanta wurin nan na'am barbi da baitin أو أن تشدد بعد مد همزة سيأتي أو أن تلوك الحرف كالسكران كوكما كرك ما بلر حرفي كمر ميماي كسر ميماي وندين شاية يبقى لفظة جباس هتاس وسي ينا ما بلا أين فيهم أبنى كلمومي كوكما حرفة أشكم باشي تو كيما كده كزما kana mamula wannan yayi daidai da magana ibn al-jazari ne yace falaysa tajwid bi tamdid al-lisan wannan shine tamdid al-lisan wani yana karatu zaka ga ka anna fi fadhi luqma wallahi akwai wani da yake online ne muke karatu da su wani daga Ghana yana karatu sai na dakata da shi nace ka fitar da abin da ke cikin bakin naka sai yake ce mun babu komai
3: to kawai zaka ga wasu haka suke suna karatun kamar akwai wani abu a cikin bakin su gani suke wannan shine tajwiri din misali a kuskurance zaka ga suna alhamdulillahi rabbil alamin si ta kumburo harfa haka to wannan kuskure ne shine aw anta lukal harfa kasakarani aw anta kuma bi hamzatin mutahawwi'an ko kuma wurin furta hamza ka furta ta kamar zakai amai ya ake furta hamza kamar za ai amai kamar misalin da na bada can wurin ya sha kaga wannan kamar mutun zai amai kamata yake karanta shi ya sha ya sha kada kuma ka ki fiddo hamzar kada ka ce ya sha kawai ya sha babu hamza a'a ya sha ya sha kawai yawa to amma wannan ya sha sama wannan shine abin nan aw anta tuha bi hamzatin mutahawwi'an aw anta shaddida ba'da maddin hamzatin aw anta lukal harfa kasakarani aw anta tuha bi hamzatin mutahawwi'an anta tuha kafurta hamza mutahawwi'an kamar kana yunkurin amai sai ya firwa sami ahamin al-ghafani me ji sai ya gudu saboda ni tashin zuciya ji ma ji yake kamar zai yi amai din imam shu'ba ɗaya daga marwaitan asim ko shu'ba da wane ne da hafsu ko imam shu'ba ya ce idan limamin mu da na asuba yana karatu idan ya zo wurin innaha alaihim sada idan ya zo furta kalmar sada yanda yake yunkurin nan alaihim sada ya ce sai in ji kamar in sa hannuwana in daɗa kunnuwana wani idan hamza ta zo da ɗauri sai ya mata ƙalƙala bu'usada bu'usada to shine aw anta tuha bi hamzatin mutahawwi'an ka furta hamza kamar za ka yi amai sai ya firra sami'u amin al-ghafar shi kan shi mai ji ba zai ji daɗi ba babu daɗin wurin ji mu'sada shine daidai mu'sada mu'minan mu'minina rijal minal mu'minina amma minal mu'minina mu'minina wannan kuskure ne yu'minuna billahi kuskure ne yu'minuna yu'minuna maimakon yu'minuna don haka a lura da wannan kuskuren mutane da yawa suna yi Allah ta'ala ya dacar da mu za mu ɗan tafi hutu da
4: minti biyar ko goma insha Allah ba zai wuce minti biyar ba maimakon a farkon haka sai in shigo magana da za mu ɗan ƙara ƙarfafar mu cikin kasantuwar ɗalibai na wannan daular da albarka wadda a cikinta a wannan zama na ƙarshe wannan manzuma izinin Allah malam da su yake mana ita kafin a lokacin da kare kuma za mu samu ilmummuka da kurakurai da muke ciki wanda za mu gyara daga cikin hanyoyin da malamai suke faɗi wajen samun sauƙin kurakurai da gyara karatu shi ne daman dai kasancewar mutum ɗalibi dole ya je wurin wanda suka sani wa Allah kuma da mene ba ku wani zarafin karatu wajibi ne ka samu malamin da zai koyar maka komai musamman littafin Allah, musamman Al-Qur'ani. Shi kansa ma ke duba yadda Allah ya so zai iya kimsa masa Al-Qur'ani gaba da abincinsa. Kuma ku duba sai da ya sanya masa malami ya zo yana koyar masa duba ayoyin da suka fara sauka. Yadda wa bismi rabbika alladhi khalaq. Kunga yi aiki alayhi salatu wassalam, mala'ikar Jibrilu shi ya zo lokacin da yake cikin wannan kwakwa, yana wannan kwanaki da yake yi, yana keɓancewa cikin wannan kwanakin ya zo masa. Da ya zo kansa ya ce masa ya karatu abin da zai faɗa maka cewa karatu ba a yansa sai ya koya. Ba wani karatu da za a ce a yi shi ba tare da abubuwa kuma bai sani ba, kuma baka samu wurin kaɗuwa a ciki ba mara iyaka. Yau da zai mai da kansa malami cikin koma menene ba tare da ya tuntuɓi masu wannan ɓangaren sun ba da tabbacin ya iya ba, to an gurin kaɗuwa zai ce. Mun gane ko? Saboda mun duba yadda Maki alayhi salatu wassalam Allah ya sanya malaminsa Jibrilu aminul wahyi, wani wanda ya zo ya ba shi umarni cikin abin da bai iya ba. Ya ce ya karatu, ya ce ban iya karatu ba. Ya sake ce masa har sai da ya tattaro shi ya matse shi har sai da ya sha wahala, wahala ta kai inda ta kai. Sannan ya sake shi sai ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kun ga wannan abin da yake nuna kuma a cikin suratu wannan, kuma yadda Allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'an latulaqqa, me yake nufi da tulaqqa? Kaga ai tulaqqi ana lakanta masa sannan ya dauka sannan ya koya ya iya, sannan shi ma koya wanda suke ɗalibansa sahabbai ridwanullahi alaihi wa sallam. To don haka yana daga cikin mafi girman gangancin da ake yi, yana daga cikin mafi girman gangancin da ake yi haka kawai saboda mutum ya san baki kullum sai da ce shi ne malamin Qur'ani, a ɗauke shi har a rika ba shi ma wasu rawati a kan abin da yake wa kuskure kuskure zai yi ta koyarwa wannan a mafada al-Qur'an sarki ya bayar da su masu makarantar. A ƙarƙashin girman amana su kansu malaman da za su yi malaman Qur'ani, shugabannin da suke kula da wannan inda ake sanarwar da ake karanta Qur'ani, wata amana ce mai nauyin gaske ta tabbatar da isin gaskiya. Cancantar shin wannan ya isa ba, zai iya yana da ƙwarin da zai iya karanta Qur'ani, ya iya shekarun wa ya koyi Qur'ani. Wannan malami ne da Qur'ani da ake yi don malamin Qur'ani ne ya tabbatar wanda ya cancanta ya koya. To kafin shi suka ƙwarar suke ta yaɗuwa ake ta shan wahala. An gani ko? Kaga iyaka na abin, iyaka na abin ruba yadda ake fama a wasu makarantu, wai na abin. Kaga da abin da yake jawo wannan shi ne mutum shi kansa ya san bai sani ba, amma saboda lalacewar lamura sai mutum ya yarda wai shi malami ne ko malamin da aka bayar. Ba ana cewa wani abin da yake ba Qur'ani za a yi masa karatu ba. Ko ni ban gano ba kace ba haka yake da bibi ai ko wani bangare na ilimi ma doka ce daga Allah, kada ka sake ka yi ta sadure a cikin ba tare da karanta ilimi ce ba la taqrabu ma laysa laka bi ilm. Dan haka a musamman wannan bangaren saboda hakan sa saboda girman shi a nan sa kasancewa littafin Allah Al-Qur'ani cikin kutubin da Allah ya saukar gaba daya babu kumashi, aka saukar da shi wannan Al-Qur'ani ga manzan da a cikin manzanni kaf babu kamar shi. Rukun ke da littafin Al-Qur'ani ba maganar wasa ko sauƙi a kan shi. Da haka masake jikinmu mu hore kira zama muna kwamfadar ilimi daga ahalinsa, wanda abin da ya karanta ya goge ya san shi ya fahimce shi yake kansa yake hidima a kansa. Da ku buɗe kila zango kuma mu tattara dukkan wasu abubuwan da suke damun mu na wato matsalar karanta Al-Qur'ani daidai mu tattara mu fito da tambayoyi domin tsawon jama'a a karanta wannan manzuma daga farko ƙarshe wata kila ba za a tabo wata gabar da take yi wa wani kaikayi ba yake son tsawon jama'a yanzu misali ne ni dinnan akwai wata gaba da take ban wahala na ziyarci malamai malamai malamai masu alƙur'ani amma har yanzu a jikina ban ji cewa na gaba iya wannan ɓangaren kuma a cikin fatiha take an gane ko siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi wannan ma wannan gemu ɗin an gane ko wannan gallaka ba ko wannan gamba ke kun ga ya ɗauri ne da ita ko to wannan ɗaurin yaya ne za ka furta ta daidai ya zamanto ta fita wanda cewa zai yi gairar maghdubi wanda ya ce gairar maghdubi duk ina ji daga wasu gairar maghdubi wanda ya ce gairar maghdubi an gani ko to har gobe wannan gabar a cikin fatiha tana bani wahala tana bani wahala kuma har yanzu ina cikin kwaɗayin samun ire-iren su a doktor da tabbani wajen su ƙara zaunar da ni su koya min in furta su tabbatar min hakan ya yi daidai an gane ko to saboda haka za mu iya samun wasu gaɓoɓi a cikin Al-Qur'ani za a faɗa ce wannan mazumacin daga farko har ƙarshe amma akwai gaɓar da idan ba mu tattale shi mun tambayi a hawar da mana ba za mu yi ta zama ko a cikin a kasa tantance yadda ake ganin abin da yake kun ga daga cikin illolin mutum ya zama kawai malami da kansa ko kuma saboda ya san baki kawai zama malamin Al-Qur'ani can aka je wani malamin islamiyya yana karantar da Al-Qur'ani a cikin surar Al-Kuma shi bai san na gani ba kawai shi dai ya ga matata ne an gani ko ya ga matata ne bai san yadda hakikanin nakali yake ba aka jiyo shi yana hudar murya ya ce da mabe ya koshi wani za a ɗauki jiyarata da alawa alawa da nin farko kawai sai aka jiyo shi wani za a ɗauki jiyarata da alawa ɓarfi ilaiha an gani ko wannan fata ta hanyar jiyarata saboda ballon ce ko girman ke ko menene ba ko yana ganin ya san baki bai san na kalar da ake yi an gaji ko to bai kake tsammani su yi ranar da su a haka da koya musu fresh ko kuma su take ba wani abin da suka sani to ya kake tsammani ɗaliban da ka gina shi a kan kuskure kuma ya girma a haka ka ga gyaran wannan zai zama yana da matuƙar wahala don haka dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ba malaman Al-Qur'ani kadai ba kowane malami ko ne mutum zai koyar saboda kadarin harkar ilimi harkar magana ta ilimi ba ta ilimi ba da yanda irin wannan zai halakar da mutane ya rikirkita musu al'amura ji saka Allah ya hana rule meter ka dan san wajen suwa ne ne za su zama malama wato ya'yan musamman Al-Qur'ani kuma dai ana maganar cewa a hukuma ko gwamnatoci suna da tsakon hankali ko ba haka ba me yasa ga ake cewa hukuma suna da ɗan tsakon hankali saboda yanda ake ganin abubuwa a hargitse suna tafiya ba daidai ba to amma ko su in ma ba da gaske ba ne sai ka ji an ce malami dole sai zama qualified me suke nufi da wannan abinda suke nufi sai ka karanci abinda za ka karanta ina qualification ɗin in kai malamin makaranta ne kana da NCE ko BN saboda ka baka ma san aikin mata ko in baka je an koya maka aikin ba kansa bayan ka koya kuma sai ka koyi yadda za ka aiki to idan ana maganar hukumomi saboda abubuwan da suka bayyana na wato cirewa tsewa na al'amura da ake ta gani ake tuhumar su to wala yauwa kuma yadda na faɗa idan hatta su kansu tare da tuhumar da ake yi musu na cewa abubuwan suna tafiya ba daidai ba, suna saka dokoki masu tsoron da za su yi ta bibiyar ma'aikatu ana binciken waɗanda suke gudanar da wannan aikace-aikacen, duk wanda aka samu ba shi da abin da zai kwana bayan ɗinsa a kan wannan ba sai a ce a canza shi ko a tura shi. Duba dai shekarun bayan da aka kora malamai ‘yan mata, za ku yi tuna sai ka samu canji na koyarwa, amma lo yake da shi ko gamma ko chemistry ba shi da wani karatu da ya yi wanda yake da alaƙa da education. To haka da aka zo aka saka doka aka ce kowa abin ya zo profession sai abin da kake kansa, malamai sama da 1000 aka tattara da aka ce su je su yi NCE. Kaga haka abin da yake nufi shi ne duk abin da za ka zauna ka wakilci wannan gogayyar wannan batu ka wakilta wajen koyar da shi dole sai ka san shi. Ku duba wannan ingantaccen hadisin da dukkanin mu san shi wanda Nabi Rama a cikinsa yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ku biyo mu duba wannan hadisi da baki Allah ya sallallahu alaihi wasallam. Kun ga nan dai khairiya gashi Annabi ya bayyana shi. Mafi alkhairi a cikin ku, mafi daraja, mafi kima a cikin ku. Sai ma ta ce man ta'allama, to ku ji layi a kan wannan filin wanda yake mudaha man ta'allama. Me ake nufi da ta'allama? Me ce khairukum man 'allama al-Qur'ana? Ma kana da ce khairukum man 'allama al-Qur'ana? Mafi alkhairi a cikin shi ne wanda ya zo zama malami yake cikin al-Qur'ani. Kafin nan akwai su canjin da dole sai ka taka shi. Ita ce inda na ce mu ja layi. Man ta'allama. To ta'allama me yake nufi? Abin da yake nufi kafin ka zo mafi alkhairi a cikin al'umma, ka zo koyar da Al-Qur'ani sai ka je ka naɗe kafarka ka koye shi. Karatunsa da tajwidinsa da hanyoyin da ake bi wajen koyar da shi. Shi da ta'allama. Ka koyi karatunsa a gurin wanda yake ahlul zikri ne, masanansa ne. Imanin sassana yana da shaida daga magabacinsa cewar ya iya an tabbatar. Wani kuwa ko ijaza ta kuma mafi ijaza ta da rubani ijaza ta wani ko kuma ko sauran da nake da kuɗi da ake da su. Kun ga dole ta'allama sai da ya je ya nade kafa a gurbin da ya sani ya koya masa. Shi yasa ga zamu ga in muka bi ma'anar laysa billah ai daga cikin ma'anar wannan da shi ne ka zauna tukuna zaman dirsha ka tabbatar ka tsara me za ka koya masa kai ka san shi kuna ka san shi kuna sani na hakika kafin ka zo da zuwa ka kan kuje da za su koyar. Alhamdulillah sai dai biji biji sun sai da ma da kuma ya dawo a za ku ci gaba da shafi da muka da wato ya fara ba ku kuma dan kuma muna da Allah ya saka ba da iri ya sare masa namazi.
5: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladi na CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku. Sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
6: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
7: 97.3 Rahama Radio.
8: Me jama'a,
9: duniyar maganin gargajiya.
8: Za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya. Kowa ya ji wannan maganar ya san ba karamin abu bane. Wata rana me jama'a ya karbi bakuncin wani mutumin fada sai aka bashi magani sakamakon matsalar sa tsohon hatsari ne. Ya zagaya gurin masu magani iri-iri bai samu waraka ba. Amma yana zuwa gurin mai jama'a sai ya samu waraka. Ya je ku gaya wa sarki nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na ƙasar Afirka gaba daya. Mai jama'a yana nan
10: a baje koli na maganin gargajiya da ke ci a yanzu cikin filin Eldorado da ke Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
8: Rumfan mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 0707 01 88 26 07 07. yanzu haka muna tare da dan gwari naga kuma ya je gurin mai jama'a
11: ne farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin mai jama'a shine na garzaya dugu-dugu na je na same shi da ya bani magani yanzu ga bada na karya glassina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah mai jama'a duniya ne
8: mai jama'a yana nan
10: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
8: ku same mu a lambar waya kamar haka 07 7 6 1 8 8 2 6 0 7 Malam Aminu na ganka ka je gurin mai jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can
12: ai matsala ce da ni gaggarma da tana ni sukuni ni da iyali na ina ga maka karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haƙo da mai jama'a ina ga maka ya bani magani kullun kafin na fito daga gidana ina ga ma sai ta ringa da guda ta can kira mai jama'a ga masa tana gishe shi mai jama'a duniya ne
8: mai jama'a yana nan
10: da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
8: canyewa barin jiki ciwon baya sallah da kyar zama da kyar tashi da kyar rashin biyan bukata iyali shan kayan zaki shan maiƙo wato shan abubuwa masu yaji ko gani garara garara idaninka baka iya karanta jarida sai ka saka gilashi koko infection ciwon kirji ciwon baya ciwon kafa gwiwoyinka nayi maka ciwo jijiyoyinka nayi maka ciwo gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a
10: yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
8: rumfar mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07 7 6 1 8 8 2 6 0 7
13: kon yau da don ko kuma yau kalan yau da mutumin fat onwara on tower mai jama'a duniyaru da ki gargajiya onwara on tower mi hadan ki amin number 23 tawon yaji ta bandirabe fulbe
14: eh you yes you dey

0: Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na zaman imana. Sun da ke zo muku daga nan gidan Radio Hama farin cikin al'umma. Shirin kan tattabutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Ki ga yato masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi. Yau batun da mu duba batu ne da ya shafi wato yawaitar karuwar wato mabarata dattawa da yara kanana da kuma waɗanda suke kwana wato a bakin titi ko kuma a wurare daban-daban. Alhamdulillah kamar da kowa sani cewa jihar Kano jiha ce da Allah ya albarkace ta da abubuwa iri daban-daban na al'umma da kuma yanda karuwa al'umma take karuwa daga shekaru kusan 10 zuwa yanzu a wurare wato a daban-daban. Da inda kake gani kamar cikin birni to yana koma sababbin unguwanni da kuma wurare da al'umma suke yi domin bunƙasa abin da shafi tattalin arziki da kuma wato a kasuwanci musamman ma abin da shafi hanyoyi da wato a makamantansu. Amma ga dukkan wanda yake bibiya kuma yake tafiye-tafiye ko yawo a cikin gari zai ga yanda ake samun kwararowar wato mata da yara daga wurare daban-daban. Wasu suna ganin cewa waɗannan matan suna fitowa ne daga ƙananan hukumomi wato a karkara kenan da suke kewaye da wato a cikin birni. Wasu kuma suna ganin cewa waɗannan tsofaffi da ake gani da suke shigowa suna tahowa ne daga garuruwa iri wato a daban-daban ko da jihohi wanda suke wato makota da mu ko kuma takanas ta Kano wato daga wata ƙasar ma suke shigowa domin wato neman kuɗi. Neman kuɗi kuma ta hanyoyi wato a daban-daban musamman ma abin da ya shafi wato abin da ya shafi harkar wato bara. Duk inda ka zaga kusan abin da ake kira wato mahaɗa ta motoci misali a ce a junction za ka tarda cewa akwai wasu tsofaffi da yara ƙanana da mata suna nan suna zaune a bakin wannan junction ɗin suna turo yara ƙanana suna yi mutane wato a bara. Salo-salo ne suke ɗauko yaran. Akwai wanda za ka ga uwa ce ta taho daga wani wuri ta ɗauko 'ya'ya biyu ko uku wataƙila ma ta goyo wani sai ta turo wannan yaron guda biyu kana tsaye ko a bakin titi ko a cikin kasuwa ko a ka tsaye da mota ko wani abin hawa sai ta turo shi. Idan ta turo shi sai ta ce ai yanzu bara ce aka turo shi suna neman na abinci da makamantansu da kaza kaza kaza kaza. Kaga yaro wurjin-wurjin a jikinsa bai wanka ba ba makaranta ba kula ba komai sai ka gansu su biyu ko su uku ƙananan yara da mata da maza sai ka gansu. Idan kai tambaya kace ina mahaifiyarka sai nuna ma ita sai ce ga ta can tana tsaye ita tana gefe tana turo shi cewa ya zo wato ya yi bara domin samu na abinci da makamantansu. Wasu kuma iyayen wasu kuma yanda suke nasu wato salon bara shi ne za ta sa hijabi ta sa face mask da sauransu sai ta tsaya a wani guri guda ɗaya ita ma sai gare ta turo yaro ta ce ma ga shi can ka je wajen wani je wajen wancan ka ce ka nemi yaron ya zo yana bara ko ita tana bara a wajensu. Ita ba ta ganta wato irin ta yi shiga za ka ganta bari in ka amfani da kalmar misali ka ce almajira ba misali haka dai za ka ganta dai ba laifi tsatsaf amma yaron kuma take turowa wato a bara irin wannan. Wasu kuma sukan fake da misali kati ne asibiti ta je asibiti kaza ta rubuta mata magani amma idan ka kalli shi kansa katin sai ga wataƙila wajen shekara uku ma da rubuta shi ko kuma na rubutu ne ma da aka yi ya wuce dogon lokaci ana wato amfani da shi. Wasu kuma yanda suke yi nasu shine wani ila wata larura ce a jikinsu take fitowa ta wani ciwo ko wani abu makamanci irin wannan to sai ya mai da wannan larurar tasa ta koma ta wato a bara sai ka gani yana amfani da wannan larurar tasa wataƙila tana buƙatar kula ba ta buƙatar rana ba ta buƙatar wato ƙura da makamantansu idan ciwo ne sai samu bandeji in a hannu ne in a kafa ne ko dai makamaci irin wannan haka za ka ganshi a cikin kasuwa haka za ka ganshi a cikin titi da kuma abuwan makamta wato irin wannan to wa'annan nau'ika ne wato na kalolin bara da mata suke yi da wato kananan yara akwai kuma wanda su kuma sana'arsu shine mata ne suke zuwa cikin karkara sai su samu yara cewa da niyya sun tafi neman kuɗi cikin birni sai su zo su hayo yara can gidan a bata mutum daya can a bata mutum daya can a bata mutum daya sai ta tawo da su cikin gari idan ta zo cikin gari da su sai ta samu wata danja ko jikshin na motoci ko kasuwa ko wani abu sai ta barbaza su wurare daban-daban suna ji suna mata bara idan ta zo mata bara na tun safe za su bara su kuma ba sai kuma wato a dare idan abin da suka hada suka samu to sai su sallama wannan yaran sai ta koma da su can inda ta dauko su wato a kauyen su sai ta je ta ba uwarta wannan wani abu da aka samu ya danganta da irin abin da wato take bayarwa idan ta ba da sunan gobe ma sai a saki musu kudin mota sai a dawo da su cikin birni sai ga sun sake dawowa sai ta dauke su ita ma ta bara ta je can ta rarraba can ta rarraba can ma'ana wato wani kamar kwangila suke mata su sai mata aikin tara kudi ita kuma ta koma ta sallami wato iyayen su sun sallame su haka suke irin wannan abubuwan shi ma da niyyar wato nau'i ne wato salo na bara da ake shigowa da shi wato a cikin birane daban-daban idan ta je ta hayo wannan yaran a gaban iyayen su su kuma iyayen wasu na murna yaran su za su samu kudi za su yi kaza ba rancen ina makaranta take ba rancen cewa me zo yi cikin nan ya tarbiyyar take sata zai yi me zai yi duk ba za ta kalli wannan ba a idan ta koma gida za a je a sallame ta bata ko 500 ko 1000 to sai a ga wai ita yaranta ya fara samun kudi wato ila uwar da ta dauki 500 sai ta aje masa misali 500 sai a masa banki ayi shi kudi yake taru to sai ga ana ta shigo da su daga cikin wato karkara kaga mace ko namiji wasu kuma yanda suke nau'in nasu ba irin wannan wato bara suke ba bara ce suke yin ta wato mai yanci ma'ana abin da yake nufi mai yanci shine suna amfani ne su fake da wata misali wata wato sana'a da suke zaka gani kana tsaya da abin hawa ko babur ko mota sai ka ga mace yarinya budurwa ta dauko wani abin goge wato a mashin ko gilas da rubanta ko da abin da ake goge gilas ko da tsumma wai tana ma wani din mota tana goge ma mota ko tana goge ma ko gilas ko babur ko wani abin wato makamancin irin wannan ita ma a gama a sallame ta ya bata 20 mai 100 kaza ya bata yarinya ne yara ne yan mata haka za ka rangan su a titina daban-daban a cikin wato wurare da wato makamantan su duk wanda yake bin injection da inda ake motoci suke tsayawa da makamantan su zai ga irin wa'annan yaran da suke wa'annan kuma mata ne su kuma suke irin wannan abu da maza aka fa gani suna irin wannan amma yanzu mata ne yara kanana ake baro da su gidan iyayen su ba rancen makaranta ba rancen tarbiya ba rancen yarki da kika baro da ita ka zo cikin birni me take yi ya iyalin take me take yi wace ce ita dauko ta wani abu za ta yi ko wani abu to idan suke karfi kuma anan suna irin wa'annan abubuwan daban-daban sai su ga cewa to ai to me ma amfanin koma gida idan ka koma gida ma ai gobe ma wato dawowa zakai to sai wannan uwar dakin ta su ko su yaran sai su fara neman kuma ina ne za su ringa kwana ka gansu sai ka gansu misali a cikin kasuwa ko gindin wato wani waje da ake kasuwanci ko wani gidan mai ko kuma ta hanya anan za a ga yaran nan haka suke kwana a bakin titi ba gidan wanda suka sani haka za su zo su kwana a cikin nan gobe su koma cikin kasuwa ko su koma gunda suke bara ko su koma wajen haɗo mutane anan saboda suna ganin dawowa ma ka koma da yaro sai ya dawo wata wahala ce ta kuɗin mota kake masa haka fa yaran nan suke ta ragaita a ko ina a cikin misali fadin wato jihar Kano to shikenan daga nan kuma sun samu wajen kwana duk inda suka samu yana nan yana girma yana kallon abubuwa da suke faruwa a cikin birni tunanin sa yana canjawa ita ma budurwar da aka kawo tunanin ta yana canjawa tana gani da yan birni suke rayuwa to sai da cewa to fa ita fa rayuwar wato a karkara da sauransu ba za ta irin wannan ba a hankali hankali sai ta juye to daga nan in ta girma ta fara wannan abin shikenan sai kuma ta shiga wato duniya ta yi wani abin makamancin irin wannan daga nan kuma an riga an tafi da shi rayuwarta ta lalace ta tafi da wata harkar daban ta bar gidan iyayenta sakamakon wannan abubuwan da ake gani na bara suke ban haka shi wannan yaron da ake dauko wato cikin wato a birni da neman kuɗi yana irin wannan wato a bar haka shi ma zai girma daga nan zai fara ganin cewa ga kayan mutane karshen ta ya koma sata daukar kayan mutane da wasu abubuwa makamantan irin wannan to irin wannan yaran fa da ake gani irin sa wasu wato masu mugun nufi a cikin al'umma suke amfani da su waɗanda suna ganin cewa al'umma ba ta damu da su ba bisi komai ba yaro ana iya bashi yana iya samun naira 1000 ko 2000 a harkar bara amma wani zai iya amfani da shi ya bashi 2000 yana ganin kuɗi ne masu yawa ya je yayi wani abu wanda zai zo zama matsala a cikin al'umma a cikin wani abu ko kuma ya dauke shi daga nan ya tattara shi ya kai can ya ta renansa a hankali yana cusa masa wato mugayen watannuka da mugayen munnufi a cikin al'umma kuna gani wata rana haka zai da cikin al'umma ya zo ya zauna yana jin wani abun shi zai zama ku wato annoba a cikin wani abu ko kuma an amfani da su waɗanda suke masu harkar wato dila ne na kayan maye kaga yaro ko yarinya ko dattijuwa a titi tana kamar bara amma da ita ake amfani ake sai da miyagun wato a kwayoyi ana za yaro ne kamar almajiri an aika shi wanda zai bashi kayan ya bashi ran da yace wani zai karba ko kuma kai wani waje kaza kaga wani can kai masa kaza kai da ka ganji ba ga aka ce wannan yaron kaza yake ba ko wannan tsoho kaza take ko wannan mai bara take kaza ita za a ringa kawo tana sallama ko ta sani ko ba da sani ba ko da sunan sako a bata ko da wani abu misali a bata 500 ita gani take ai ta samu kuɗi wani haka zai fara kullun zai bata 500 ko wani abu ita na ganin ta samu kuɗi wani kuma yana zuwa yana karba to wannan sakon da ake bata wato miyagun kwayoyi ne da ake ganin su suke shiga cikin al'umma ake amfani da su kuma sun zama annoba a cikin wato a jama'a to irin wannan me kake tsammanin wa'annan yaran za su taso su zama a cikin al'umma sin za su zo da jin kai za su zo da tausaya al'umma yanda al'umma take kallon su sun zama abinda suka zama a cikin wannan to kaga lalle alshe muna da babban aiki idan muka bar irin wa'annan yaran da masu bara suna wani abu sannan kuma sai kaga cewa su kuma iyayen da suke wannan akwai kuma tsofaffi suna nan su kuma da matasa ne za a gansu su kuma ba abinda suke yi sai kwana a kasan gada kasan titi ko wani abu bari in ba da misali kusan guda waje biyu ko uku yanzu in kai bitincin can na civic center daidai wani gidan mai daidai round din nan da ake sha wajen makarantar Aminu Dabo wajen railway in dai ka biyo titin nan aka ce 7 tayi zuwa 8 ko wani abu to nan jikin gidan wannan man da yake cikin nan jikin wajen railway nan zaka je ka tadda dandazan mata waɗanda suke da ƴan mata da yara ƙanana da tsofaffi da mata a nan fi suke kwana wannan wajen kaga a nan za su yi wanki a nan za su zauna a nan za su zauna da gidan sauro nan suke kwana to me kake da ta a nan ba abin da ba zai iya faruwa a nan wato a wurin ba tun suna zuwa kaɗan wato sun zama su ma waje ne mai zaman kansa a nan duk wanda yake wannan ko yau ko gobe ya je gari ya kalli ya je wani titin ya ganda wannan wato matan suke kwana anan suke tashi da sassafe tashi ina za su baro cikin al'umma za su baro yaro an haife shi anan yana shin ya dan karmi na shan nono har a yaye shi a wajen nan har ya taso bai san wato kula ta iyaye ba bai san kula ta dangi ba bai san komai ba uwarsa kawai ya sani abin take ta tafi cikin bara cikin al'umma ta dawo in ta dawo nan zai kwana wa zai kula tabbiyarsa wa zai kula da me zai ke ya lafiyarsa take me zai yi da dare da ruwa da iska anan gindin gidan wannan suke kwana haka an kato wannan gada ta dangi ta nan dangi ta Zaria Road yanzu ta zama ita ma mafaka ce ba ma zancan wai da dare ka ga mutanen ka nan samari ne da maza a nan suke kwana a nan ko da rana ko da safe ko da daddare nan ne ya zama wata babbar mahada ta wa'annan wato a samari ka je kuma wato a bata nan kuma zaka gani su nan kaso ga su nan wurare daban-daban a nan wajen suke zauna nan suke kwana nan suke tashi nan suke wuni kaga mutun yayi a nan kamar gida har ya samu waje ma ya maida shi kamar ɗakin sa in ga wani dan loko ko wani waje nan zai maida shi wajen kwanan sa wani zama ya samu gidan sauro a nan zai kwana a nan zai tashi da makamantan wannan ya ilahi al'umma idan aka bar irin wannan abubuwa anya Kano ba muna cikin matsala aka bar irin wannan wato irin masu wannan ragaita da kwana a waje da makamanta irin wannan ba me kake da tan zai iya faruwa anan shin ba za a iya amfani da irin wannan ba a zo masu mugun nufi a cikin al'umma su ringa amfani da irin su suna nan suna jefa mutane abubuwa da ya zama barazana a cikin wannan din su to wannan irin wannan matsaloli wannan fa wasu kadan ne wajen na fada wata ila kuma kun gano wasu suna nan wurare daban-daban da ake amfani da wannan yara da wani tsofaffi da suke zuwa daga karkara suna kwana a nan da bara da masu kwana a cikin kasuwanni da kasan gada da wurare makamanta irin wannan to ya ilahi haka al'umma za ta ci gaba da zama ga irin wannan matsala da muke fuskanta da kwararowar irin wa'annan wurare daban-daban yau in kaga waje gobe sai kaga wani sabon wajen shi ma ya karu daga gobe ka ga nan gobe mun kana kewa wajen sai gudan ya karu anya Kano ba ma cikin matsalar idan aka tafi a haka zuwa wani lokaci ba zai yi mana matsala irin wa'annan ba to da wannan abun da zamu tattauna da ku masu saurare mu ji meye ayyukanku game da irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma menene ya kamata a yi domin magance irin wannan matsaloli da suke wato faruwa a cikin wato wannan gari namu na jihar Kano assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum salam
1: da lokacin ma'aikatanku rahama radio fatan alkhairi tare da masu sauraron mu Allah ya kara mu cikin sumu san lafiya da nisan kwana Allah ya mana magarin abin da yake karbin mu
0: amin amin
1: wallahi malam Nura duk wannan abin da ka faɗa kana ji ko fiye da shekara 65 yake faruwa duk wannan matsalolin da kake ganin su na arewacin Najeriya ya kamanta ake fiye da shekara 65 nan da nayi wayo na san irin wannan matsalar ya tunda kawai wancan lokacin ya kamata a ce an dauki mataki to babbar matsalar mu anan sai ka duba ka gani muna da shugabanni ba Allah kana shugabannin yanzu bane tun na da duk wannan abin da kake fa kake gani wallahi an shuka shi yau shekara fiye da shekara 65 ne mu kun ace tun wancan lokacin aka ce mun maganin mun yi jana'izar amma ba ai ba to sannan kaga yanzu ni ne ga a kullun na fada a kafafen yaɗa labarai wallahi nake ga amma da lura daga shekara 50 zuwa yau duk da shekara 50 ba idan haru a matsalar arewacin Najeriya shi ta yi tana ta fata kun tana kasa bata fito ba tunda kaga ni yanzu misali shekara 55 da na sani arewa za ta fada cikin matsala nake ta magana nake ta rubuce ka dalilin fa wannan matsalar da kake ganin ta na ganta ta taso a cikin arewacin Najeriya shi ya hada ni da yan jarida shi ya hada ni da ku ka gane ko tunda kawai tun lokacin fa nake ta fama ka ga daga shekara 48 sai na fara rubuce littafi na farko shine ina kyautai afura ranar da za a dama ta a arewacin Najeriya sannan kuma littafi na biyu ina kyautai fatan basira arewa tana jiwar sauro a daki wallahi makarar da shi gani malam Nura da shekara 55 ne hatta harkar daba hatta shi harkar jajaye fiye da shekara 65 ne ya kamata a ce shekara 65 din nan matsalar mu guda 65 ce ya kamata a ce mun gama ta tun kafin a haifi dan shekara 50 dan shekara 50 an haifo cikin matsalar ne shi ma ga dace amma kuma shi ma ta yi tana towa nan gaba to shi abin da muke gaya shi gaba ne wannan malam Nura ba ka dauka da suna dauka gidan rayuwar rahama irin yadda kake ganyato masana ana fadakar da mutane ya kamata a ce shugabannin mu sun sani to amma kaga duk mutanen da suke dauka ma ai ko yan kai ko kuma mu tsaka kan gwamnati nan musamman ko mai tsima shi kawo shi gaban kasa nan mu nan ma wallahi su suke tutar da su suke tutar da gwamnati aka kuma misali a arewacin Najeriya sun dauki mai ba su ce maka musu wai to su sun ma ce maka musu wallahi su ce musu zagon kasa musamman nan jar Kano sannan kuma a tarihi kansa zuwa duk wurin sun ma Allah kana lafiya da nisan kwana wallahi shi ma kansa waɗannan yake wuka ai su suke kara rikin da Najeriya sannan duk wani magana da ka faɗa cikin miliyan ɗaya kwaya in ka faɗa a cikin wannan wajen da kalinsa ba hatta duk da ka sanya fatin Kano akwai wannan matsalar da ka faɗa ka gani 31 wallahi Kano duk wata matsala wallahi ki mun gabayar da
0: to masha Allah to Allah sai gale na to masha Allah malam Muhammad Almiskin da wannan gudunma kabar za a shigo domin ba da gudunma a cikin madudi da muke tattauna akan 0707 77 9 2 3 9
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: barka da tashiya ma Nura
0: barka da warhaka
1: ne maka fatan alkai
0: masha Allah da muke tare
1: kana tare da Isa mai shago daga ungwani mikun bodaro karganya
0: to malai sama muna jinka na'am
1: gaskiya ne wallahi ma Nura duk wannan abin da ka sa da kasar da kuro ka fada wallahi wasu ka fada ma baka fadi wasu ba
0: to
1: sabbi da ka san menene yake faruwa
0: na'am sai ka fada
1: wallahi kwanaki abin da ya faru da wani a irin wannan matan da kake fadi kawai yana sai a gefen hanya da motar sai yana dan tsayawa wallahi da zai shiga da ta shiga ka gane ko
0: na'am
1: sai ta ce wai sai ta kama yi wai ta ce wai yayi lalata da ita da ziyarta ba wallahi mutumin nan babban mutum ya dinga kuka wallahi daga karshe ne ta ga abin yana nema ya rinta ne kawai sai ta gudu
0: daga baki
1: da kuma wallahi irin wannan da aka tambaya daga baki aka ce wai a wannan wuraren karkashin gada ba ya gari nan ba ce wai daga wani garin ta zo gudun hijira da haka take wa mutane ashe ba shi kadai ba ma wai ta yi wa wasu
0: to ita haka take
1: ta haka take neman kuɗin ta wallahi saboda haka zuwa gaba abin gaskiya tsakanin da Allah idan dai gwamnati ba ta farga ta magance shi tun yanzu ba to gaskiya akwai matsala malam Nura Allah ya saka muku da alkhairi
0: amin masha Allah
1: Allah ya saka gidan rediyo rahama da alkhairi Allah ya dauka rahama rediyo ki sami shago ungwani ni ku
0: to malai isa muna guda kwarai da gaske irin gudunmu da kake bayarwa akwai line na 0707 77 9 2 3 assalamu alaikum 0707 77 9 2 3 assalamu alaikum assalamu alaikum to barka dai da muke tare sai ka daddaga muryarka to 0707 77 9 2 3 assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam barka da aiki
0: to barka ka dai da muke tare
1: yawa sunana Sunusi Abu
0: Abada to malam Sunusi na'am
1: to gaskiya kai bayanai ne da ka yarda ni wannan abun wallahi da kake faɗa dama kusan zamu iya cewa wato zan iya gaskiya gaskiya za ta zuwa haka don wajen ba makaranta ba kulawa ba waye kuma nan ba sani ba cikin su akwai ba wani ba na wato ni da kuma muke ciki na shine kamar yadda mai waya na farko ya faɗa ai shugabannin mu wallahi shi aka kafa ko ba ruwan shi da wannan harka wallahi da ruwan kuma sun da ku shi yasa duke wara ko fi ko shi commissioner ko advisor masu ba su shawara akan irin waɗannan matsalolin amma wallahi sai ka ga kamar waɗannan mutanen ba su komai kuma duk wata duniya sai mai girma gwamna ko shugaban kasa sun ware lafiyan yin kuɗaɗe kayan aiki wanda za su taimaka da wannan amma wallahi sai ka ga abin da ya rabe sun kai kawai da kaso sai iyali da sai san uwan da sai kan amma a ke da guran ba ta dora shugabanni hakkin cewa kamar ba sa kula wallahi ne na su ace ka kirawo kwamishina akan sai da akwai kwamishina mai kula da wannan harka a nan jihar kamar yadda a gwamnatin baya aka taba gayyato kwamishina mai advisor na shi ba da shara kan harkan abu sai ka faɗi ga yadda suke yi waɗansu a tattara su a zama ba ma ɗin garin nan bane ba a tara su a gefe a tambaye su me ya yi zaɓe ku me ya damu wata a ɗauke su a mai da su garin su a magance musu matsalar da sai dai in bakin kawai shi ya da gane da wannan abin harkar sa ya kamata a wannan mako kira mana masu kula da wannan ɓangaren a wannan jihar mu ji shin wannan kokari suke yi akan irin wannan abu talabe da gidiyar
0: to masha Allah a wuce muna godiya da gudunmu da kabar 0707 77 9 2 3
2: assalamu alaikum rahmatullah
0: wa alaikum assalam barka da warhaka
2: barka da aiki sunan awwal yaya
0: to alhaji awwal yaya na masha Allah
2: wato ma ta ga dauko wani mawdu'i mai muhimmanci wallahi wato abin da kike fara masa kana ji na har yanzu malam Adafa kuma ta gara barafar sunan Karadi wannan malam kai magaji ta
0: to
2: har yanzu ko dan kai magana bara kai dake a cikin rike su ka wallahi to kuma ga mutane da kasa
0: sun
2: daukar cewa wannan mutane muhimman mutane ne kuma yasu ba tsayi
0: kin
2: kuma idan wanda ka iya da yayan mai da yawa kuma akwai dai mai zube da kasa shi kuma ya zama jari shi zai fara kuma ko yaro bai yana ce ba in yi girma irin wannan yare yake da rahama ba wallahi kura bai zama zaki ba ta zagar gobe sai ba kawo ba ki san rahama ba shi ba zai ba zuwa masa ba muka hankita makanta ka fi riki mai hakkin masa wallahi shi ya zama shi wannan ko yaro a gida ko ba da kai shi ba in yi zama da an ware sanar lakar tashi kuma ga bana ko wannan abu ya mutunta rayuwar sa ta yi ba rahama ba ta zai ba san mutane assalamu alaikum
0: to masha Allah to muna godiya da gudunmu da kabar 0707 9 5 9 3 9 Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Barka ka rede wa miki tare.
3: Kana tare da Nura Abdullahi Nura yau. Fatan ya aiki.
0: Alhamdulillah, masha Allah.
3: Nura, gaskiya ka dauko batutuwa wanda gaskiya suke da al'umma a rayuwar su.
0: Na'am.
3: Saboda gaskiya yanzu gwamnati da ma abin da za ta dage kenan. Saboda kamar yanda babana Almaski ya fada gaskiya wannan matsala ce wadda tunta take faruwa balantana mu da muke kananan yara dama muke tasowa yanzu. Saboda nan kamar yadda

0: cewar kwada kwana yankura mata kwana an kada kenan nako dole ai amfani da su nan gurin domin cewar wani ma zai iya rinan nasu domin ya tsuguna al'umma ta nan bangaren saboda mutum ne yana samun 1000 a rana ya ga cewar a rayuwa ka dauko ka ba shi 10,000 ma to me ba zai yi ba tunda shi a kullun gane yake al'umma ai kiyamar da yake
1: na'am
0: gaskiya wannan matsalar tana damun mutane Allah ya taimaki gidan rediyo rahama Allah ya kara daukaka shi Allah ya kara daukaka shi
1: Masha Allah muna godiya kwarai da gudunmuwar da ka bayar.
0: Nagode, nagode.
1: Tunga muna godiya da gudunmuwar da ake bayarwa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Barka da
1: warhaka. Barka da warhaka.
2: Wannan awwal ne a idan nan da yato shi yasa da kirawo.
1: Na'am.
2: Kana ne ke shi kaman jari ko kuma bara
1: na'am
2: wai mutanen kasan nan ne gaba daya ba mutanen kudu ba sa haka dan aje ne shi ne idan da yana da na kasa ba ma a daukar Allah zai masa arziki wannan ne muke yawa musamman kuma Hausawa ni da nake ma magana ga nauni zone ta bone ko arziki wanda yake da larura aka gan shi da shi mamaki ake su ba a kallon su da wata daraja ko wata ɗaukaka mutum ya samu ne aka ce mahaifinsa ko kuma wani nasa musamman mahaifinsa babban abin da za a shirke shi a ɗan wani ne wannan na cikin da uban nasa da ke duk ɗaukakar su a bayan idansa abin da za su fi shi na sai da haka wannan abin Hausawa su suka haifar daga nan Kano za a tafi sai gangara su kuma ɗan Lagos suna da ƴaƴansu wanda suke da kawai amma sun ɗaure wasu NDC karatu ko na zamani musamman matan da su can ba su damu da magana addini ba a fili tun da dai mafi yawa an ce akwai musulmi a can amma a fili abin da mutane suke fahimta kamar ba musulmi ne to mafi yawa ƴaƴansu sun ɗaure wasu NDC karatu kowanne iri dangule gaba ɗaya da ƙarshe sai a sa su hanyar da za su samu rufin asiri amma mu daga nan ne za a ɗauki hayar ɗan jagora za a tafi musamman ko kuma a'a mai da ruwa kafa ya tafi can ya ma daina zuwa arewa a can zai taru mutum ya rika ɗauko kwanan gida kuma da kuɗin bara zai samu ya ɗauko kwanan gida wani da bansa da hajjiwa ya manta to saboda haka ɗan arewa su ne suka cuce mu su ne suka mai da duk wani mai ta kasa ba sa karanta da daraja kowace irin da Allah ya masa wannan na kasar da ita za a riƙe kiransa kuma duk in an haɗu da amfanin sa haka ake ce masa da haka wannan matsala ce da sai an taru an nuna cewa kowa da irin baiwar da Allah ya masa dan mutum yana da larurar kafa ko gani ko kunne in aka ja shi a jiki aka yi tarbiyyar sa za a iya amfana sa amma mutakar aka ɗauka dan mutum yana da wata tawaya ba shi da amfani a roma to ba inda za a je wancan masu bara duk mafi yawan su ba wai ƴan Kano bane ba kuma ƴan wasu daga wasu garuruwan suka shigo kuma sannan wanda bai san al'amarin ba sai ya rika cewa almajirai ne mafi yawa ba almajirai bane wasu ne da suka kasa gode wa Allah wannan abin sana'a suka ne da shi shine cin su da shan su saboda haka gwamnati da al'umma su ne suke da hannu ya kamata a haɗa kai kuma idan ka ɗauko adabaizozi da ake naɗa ai kowane adabaiza in an ba shi abin da ya kamata ya yi idan baka san kowa duk empowerment yanzu da gwamnati take wallahi idan baka san wani babban dan siyasa ba za a taimake ka ba komai wahala da kake ciki su za su san wanda suka ga dama a sa musu wannan rigar saka tana kasar ko kuma ta buƙatar kuma duk abin da aka ba su in na aiki ne akwai masu saya a gefe kai ka san ma da nura ba wai sana'a suke ba kuma wanda suka cancanta a taimake su ba a taimakon su in dai ka ga an ma abu to sai an ma sharadin cewa to ko dai za ka kawo hoton ƙuri'a ko kuma wani abu ko kuma a'a kana da wani wanda ka sani a gwamnati sai da haka kawai dai mu koma ga Allah mu roƙi Allah ya mana magani amma wannan al'amarin ya fi ƙarfin gwamnati in sun ga dama za ta yi amma tun da ba za ta gira mu ba sai a ce ya fi ƙarfin ta Allah ya kiyaye mu Allah ya mana maganin masifa kowace iri Allah ya zaɓa mana shugaban da za su tausaye mu
1: masha Allah to muna godiya ƙwarai da

0: wato gudunmuwar da kamar masar mu za ku iya kasancewa da mu a cikin layin mu na 0700 777 95 sai 29 sai kuma 39. Assalamu alaikum 0700 777 95 sai kuma 39. Wa alaikum assalam. To mallam Abubakar, barka da warhaka. Masha Allah.
1: Ma nura in muka duba za mu ga cewa kaga a addinin sama akwai inda aka ce mutum ya samu lalura sai ne muke uku. Wanda idan muka duba za mu ga cewa kaga wannan aiki ne na al'umma. Tunda san al'umma malamai da shugabanni kowa yana da gudunmuwar da zai kawo cikin mazuwa. Na farko kamar inda Malam Ibrahim Kalli ke kai kara faɗa shine yake faɗa shine idan har aka ce za ku ta daka inda Allah yake duk ba za a samu wannan matsalar ba. Misali ma nura mu dauki almajirai wanda ake turowa karatun alkurani da waye da sauransu yanzu wanki yawa sun shiga cikin wayannan mutanen to ka zai idan ka tashi ibar ma nura ya karasa maya ya za ka bambance sannan ka duba mata in ka duba mace ya ka ga mace wai da goyo wata shayarwa take to abin tambaya a nan ina uban wannan yara wanda ta fito da shi kaga misali mata aure ce mata aure kuma a misali a addinin musulunci ya me aka ce mutum sharidan aure akwai kyarwa akwai sharwa akwai sabatarwa akwai gurin kwana to duk wannan kaga baka dauke ba kaga sharidan aure bai hau kanka ba kwata kwata bai kamata a ce ka yi aure ka rike mata ba ballata na a ce ka yi kuda yanzu misali ma nura bazararren da muke fuskanta a kasan nan gaba daya ba ce jihar Kano ba gaba daya matsalar tsaro yanzu ma nura duk yaran nan suke tasowa ba san jin dadin duniya ba saboda haka ko me yaro ya taso akan titi ya ga abin da ake ya ga mai kyau ya ga mara kyau saboda haka idan ya taso dama babu tausayi a cikin zuciyarsa ba cikin ilimi ko ba a batun sa dama kaga babu ilimi ga kuma babu tausayi kaga duk abin da mutum ya gani kana yi na jin dadi wallahi zai far maka saboda haka ni shawara nake bayarwa a cikin a karan kan madura masu kudi su fito su abin da ya dace mun kuma talakawa da muke daidai ko a cikin ubanni idan mun ga irin namu suna yin wani abu mu jata jika wa'anda kuma suke shigowa misali wa'anda ba yan jaha ba da kuma wa'anda ba su da galibi gwamnati ce a haku da ta yanda za ta yi da su domin ai an yi a gwamnatocin baya an yi kama abu da ake cewa kamar ruwa ruwa din nan ake zuwa a kama a je wasu an kama su su dawo wasu kuma idan an kama su ba da aiki wasu kuma an kama su an rabu da wani abu to kaga za a samu sauƙin abu amma yanzu ba nura abin fara bara fata na makawai ba ma bara ba ta zama fitala saboda idan ka dubi kasan gadojinmu kasan gadojinmu da ake yi za a gama nura abin ya yi yawa saboda haka ni kiran da nake a nan al'umma kowa ya fito yana da gudun wanda zai bayar waɗanda suke yi ba a bisa ka'ida ba sun ga doron buran ma gaba ɗaya wasu ake yanzu gaskiya tsakanin da Allah ba wani shari'a ta ce a yi ba ne saboda haka kaga ko ba bara ba ce ta zama to kamar cewar kwaula da kuma bambanci da kuma iskilanci ma ga rayuwa ɗan adam wanda kuma ba Allah haka yake kai da rayuwarka ba ba nura da fatan za a tashi lafiya.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske da gudunmu da kawai malam Abubakar muna godiya ƙwarai da gaske mutane da suke tafa da gudunma da kuma hanyoyin da za a warware waɗannan matsaloli da suke tafara ta barace-baracen da ake samu daga yara da mata da kuma tsofaffi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam da wa muke tare.
2: Ina tare da Yakubu garar Bunkure da garan Kofar Kudu Masaka.
0: To malam Abubakar, malam Yakubu.
2: Na ina muku fatan alkai da fatan za a tashi lafiya.
0: To alhamdulillah.
2: Masha Allah.
0: To masha Allah fata alheri kai kin.
2: Eh.
0: A 0700 777 95 sai kuma 39.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: Manura kana magana da Adamu an yi
0: ki za. To malam Adamu. Na'am.
3: Manura ni inshallah ni zan dan bugu da Allah.
0: To.
3: Masu bugu wayan nan. Da Allah wani suna dan bugu waya suna magana kamar shugabanni a yanzu kamar shugabanni an ga mishi tara an ga mishi tara. Kaga duk wannan bugu da mun musu bugu yawa ne fada wa kan wannan abu.
0: To
3: wallahi ga mutum ya tare aya kuma shi baya control ko ga shi yar mai cin
0: wasan
3: Allah ya
0: samu da amma masha Allah to masha Allah a 0700 777 95 bitara si kuma ukutara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da muke tare? To mallam Abba, sai ka daga murya ka sai abujin ka sosai.
2: Abba Abba na wani daga juru.
0: To mallam Abba, me kike gudunmuwarka? To masha Allah, mu muna mafata alheri. 0707 77 29 sai kuma 39.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
4: Barka da safiya.
0: To barka da warhaka.
4: Ibrahim ne karfe da rukurna.
0: To mallam Ibrahim. Na'am.
4: Yawwa. Game da wannan abubuwa da suke ta faruwa, gaskiya laifin shugabanni ne. Kamar yadda naji wani baya yana faɗi. Ai da sun gyara abin da sun yi abin da ya kamata, wallahi tallahi duk wannan abubuwa ma ba wanda zai je. Kaga mu yanzu kamar Kano, kamfanin nuka muke bukata a gyara mana aiwaye. Kuma an bari ma misali wasu suna zuwa cikin garin nan, wanda wasu ma wallahi in ka tambaye sai ka ji wasu ma kai da 'yan gudun hijiran nan wani abubuwa ya sa su, to zai maku ai wani tsari a san me ake a kansu. To an sake su gashi nan suna zuwa suna abin nan. To kaga dole irin wannan yara yanzu da suke tashi wasu ma ba su san kuke yayin su ba. Tunda na ji wannan ma wannan don kusa da tukura ya sha zuwa bayan intaji da su. Wasu ya ka zuba sun ce su ba 'yan garin nan ba ne, wasu su ba su abin da ba. To ya za a yi don Allah jihar Kano mu zauna lafiya. Amma kan can abin da gwamnatin tana so ta gyara, wallahi za ta gyara. Yawwa in kuma ta so ta gyara, to haka za mu yi ta tafiya muna ta wannan abin. Maimakon a rinka ɗaukar mashina ana bada da kamfanin ka za ka je aka gyaggyara mala. Wallahi duk wanda ya zo ga kamfani na kuje ku ayyuka kuna waye mu mutanen Kano kasuwa muka sani muna da kokarin mu san me muke yi. Yau kuma da magana da magana wannan ya zama makaranta ake wa da za ka fito haka za kai ko yanzu nan inda nake wallahi ga yara nan suna ta fito. To wani irin tsari ne haka za mu dinga yi. Ka gani idan aka riga aka gyara tun daga society na unguwa ta gyara, gwamnati ita ma ta gyara, to komai za ka ga an samu mafita. Kowa yana son rayuwa mai kyau, to amma sun zo sun tattare sai ka ga sai a zo a ɗauka. Akwai wannan wani lailaji da aka ba mashinan nan ba su san tattaba ba su ba saboda ba su da wani abu da hira ko wani harka wani kwayoyi ko wani abubuwa kuma an sani. To amma an kyale abin sai kai da kake abin da damu da yadda muka sani limaman juma da waye aka abin nan. Amma yau dan Allah da annabi da shugabannin mu kamar wannan su dan Aliko dan Gwata dinnan su buwa dinnan manyan da masu kuɗin kai da alƙawari su buɗe kamfani ka gani da layin din wani shekaran baya da ana yin irin wani abu. Amma yanzu kika jin ga duk kamfanin nuka arziki duk abin da kake yi gwamnatin tarayya da waye an sa haraji abubuwa an tako da mutane an basu kaje an kawo politi wanda zai abin nan.
0: To muna godiya kwarai.
4: To mun san me muke yi, mun san me muke yi. Ko menene gwamnati ke yau in ta ga dama za ta gyara, za ta gyara. Na gode a taki lafiya.
0: To Allah, muna godiya kwarai da gudunmu da wato aka bayar. 0707 77 29 39. Assalamu alaikum. To barka da warhaka.
5: To Allah ya saka muku da alkhairi kuna tare da Ubaidillahi Kubara ta yin kwalma da na ajibarci da kuka sauke.
0: Na'am.
5: Sai fatan mu mu kokarin na wayar da kai da kuke mu dai Allah ya sanar da mu. Ai tun daga karkaran haƙƙi zuwa cikin kulli wannan wayar da kanta kuke in Allah ya sa mun fadaka malaman mu kuna dauko su suna fadakar da mu. Kin ne wani zubin kawai sai ka ji kaman ba ma. To amma Allah ya sanar da mu kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya kara daukaka wannan ka bayyana labarin da albarka. Ubaidillahi Kubara ta yin kwalma.
0: To masha Allah, muna godiya. 0707 77 29 sai kuma 39. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
6: Dahalar gidan gurin taki karamar kubar
0: rami. To masha Allah. Na'am.
6: Yawwa, mun ga abin da kuke tattauna ma nura. Sai amma nura wannan matsalolin ba fa iya na gwamnati. Kini na ba gidan gurin kuna fada wani abu kuna. Ba amma mutane su ma mutane da attajirai da mutanen unguwa su ma ya kamata da zafi ba sun tare ba.
0: Su ma suna da rawar da su taka ke ne. Masha Allah, muna godiya kwarai da gudunmuwar da aka
6: bayar. Yawwa, ka ga mun masu barace barace, har duk wanda san samu da akajire za su tafi ta yi ne ko kuma
0: to muna guda kwarai da gudunmu da ka bayar 07077795939. Assalamu alaikum.
7: Aminu alaikum assalam. Barka da aiki.
0: To barka da haka.
7: Alhamdulillah, kana magana da Ilyasu Bello mai walda.
0: To mallam Ilyasu, na'am.
7: Masha Allah. Gaskiya na saurari wannan maudu'in, na ji dadin shi sosai da sosai alhamdulillah.
0: Masha Allah. Na'am.
7: Yawwa, a takeice dai garin nan namu na Kano. Abu dai ne zuwa biyu wanda ya kamata a ce an yi shi a samu sauki 100%. An hawa tunani.
0: To.
7: Da farko dai duwa an su dama-damai da muke da su a garin nan, a samu shugabanni masu kishi da za su inganta mana dama-daman nan na karkara da na gefen birni. Sannan kuma kamfanin da aka rufe ba sa aiki, ya kamata su ba a inganta su a buɗe su, za a samu ragin wannan matsalolin da ake fama da su. Amma muddin ba a ɗauki wannan gabaren gyaran ba, to masifar da za a shiga ba fata nake wallahi sai ta fi wannan nan gaba. Saboda garin nan ba asalin 'yan Kano ne ke wannan yawon barace-baracen ba, ka ga mace da danyen goyo ina uban yara yake, ka ga tsohuwa wadda ta wuce haihuwa amma da yara ƙanana biyu uku hudu a hannunta, tana zuwa tana muku kuka tana neman abin da wai za ta ci. To ina wa'anda suka haifi wa'annan yaran suke? Abin yana gauraye mun kamar da in ka duba za ka ga wallahi daga Hausawa sai Fulani mu ne dai muke wannan abu da wuya, ka ga kabilun kudu sun shigo nan arewa suna haka, in ka je kudu ma za ka ga duk dai mu din ne a can. Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari, Allah ya shige mana gaba.
0: Masha Allah. To muna guda kwarai da gaske da gudunmuwar da ka bayar, mun gode. Masha Allah. To masaro mu, kun ji yanda ku ba da gudunmuwa, bari mu ɗauki waya ta ƙarshe sai mu karkare insha Allah. Assalamu alaikum. Muna guda kwarai da gaske da wanda suka zo suka ba da gudunmuwa da wani maudu'i da muka tattauna game da yanda yiwuwar barace-barace take karuwa a jihar Kano, da wanda kuma ake samun yara suna ragaita da shigowar tsofaffi da mata masu aure, wato suna bara a titina da kasuwanni da wurare daban-daban, da kuma inda wasu suke zuwa suke kwana a titina da gadoji da cikin kasuwanni da wurare da suke da mana wato mahaɗar jama'a. Muka tattauna da ku game da illolin irin waɗannan abubuwa da ake hanga suke faruwa a yanzu, don nago ake tsoro za su wato faru a nan gaba, kuma kun ba da shawarwari yadda ya kamata a ci an ɗauki matakai na magance irin wannan, tare da ita hukuma ta ɗauki nata nauyin, iyaye su ɗauki nasu matakin, al'umma su ma su ɗauki nasu matakin, haka malamai da kuma wato attajirai su ma akwai irin gudunmuwar da za su bayar wajen ma daƙile irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin wato a jihar Kano da kewayenta. Muna guda kwarai da gaske da kusance da mu, kuka ba da ma gudunmuwar. Nura bakon mu sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
8: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bil'adama
9: a duniyar namun daji. Rayuwa cike take da ƙalubale.
8: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
10: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara. Masarautar Makina an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare.
9: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
11: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi. Daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
12: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS-17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,152. Ɗan Bello TV, sauraro mai

0: abinsa kamar yadda ya kamata eh ba lalle bane kamar yadda doctor yake ba lalle ya zama wutar da ta kona wannan ko aka girka ko aka gasa ko aka dafa ya zama cewa shine kawai abin tsira ba ko kwaye cutar ta kone ko ta mutu to zai iya zama cewa ta haifar da wani sanadari kuma ta zama wani abu ne kuma wanda bai dace da jikin dan adam ba saboda haka duk abin da ya zama cewa ya lalace ko ya samu matsala to mafita kawai a hakura da shi in kai ne ka siya zaka dafa wannan naman a gidanka ya lalace ka hakura da shi idan a gidanka ka sai dabba wanda bata je ma gurin su doctor ba tana nan kawai a gida ka je kasuwa ka siyo zaka raba wa mutane ne su ci a biki yake suna yake sai kaga an je an siyo dabba mara lafiya kuma an yanka ta wanda ba tare da an kai ta gurin su jami'an kiwon lafiya wanda za su iya cewa ma wannan naman a ci ko kar a ci kuma naman nan na suna shi ma haka za a raba wa mutane haka na layya
1: ko su ma wata da za a yi wa dabba
0: a kawo yawa ana maza-maza a kawo a siya ko kuma a hada kudi a gidan a ce to a yi watan datti shi ke nan duk ana yi to yana da kyau ya zama cewa da an ga dabba ma musamman baba wannan dabbar da za a ce ma kasawa ta yi ba karyewa ta yi ba kamar Dr. D ya yi bambance-bambancen su wanda wata karyewa ta yi wanda ba dama ita kalau take amma ta kare dole a wannan dinta a yanka ta ko a siyar da ita to wanda ya zama din ita ba karyewa ta yi ba kila ma an ganta tana tarama ta bata shan ruwa bata cin abinci ciki ya kumbura ko ta ci leda ko wani ciwo ya kama ta har ta kai ga faduwa sai a yi ce a yi maza-maza a zo a yanka to wannan yana da kyau da Allah mu daina irin wayannan abubuwan mu dinga hakuri mu dinga wato ƙara dogaro ga Allah cewa abin nan ya zo ba da hannunmu bane ko kuma mun yi iya ƙoƙarinmu wajen kiyayewa ko gyarawa abin ya zama an kubuta dai daga kamuwa daga wannan cututtuka din sannan sai waɗanda kuma su naman lafiyayye ne aka yanka komai lafiyayye ne amma ya wuce awanni kamar yadda doctor ya faɗa wancan lokacin cewa nama yakan iya yin wato awa goma kafin ya lalace
1: tun daga yanka
0: yauwa zuwa ajiye shi yauwa zuwa a siya a kai gida to wani kuma ma lafiyayyen naman zai siyo kafin ya kai gidan yili ya bar shi a mota yake ya sha zafi ya fara zama wani abu amma haka za a kai shi a ce an je an gyara ko kuma an yi wani abu wanda bai kamata ba naman ya zama ya cutu ko kuma ya baci ko ya zama wani abu daban kamar a makon nan na yi wasu baki wanda bakin da suka zo a gaggauce a area da na hadu da bakin area ce wadda wasu suna tallan nama gashi nan sun dora shi a irin social media nan yauwa suna nan dai ba sai mun kama sunan su kai tsaye ba
1: wai ma ai ba suna bane ai kawo masu suna da yawa
0: suna da yawa haka to yauwa to ire-iren su ne suna nan suna soya shi a cikin da soyayye guda-guda zaka ga zabo gudansa a miya ko a mai an soya ko kuma kaza gata nan gudanta an soya na je gurin
1: ko irin masu ya rika juya da kan shi din nan
0: yauwa haka yana to ba ma wannan irin ma a cikin tukunya yake guda-gudansa ake wannan dinsa cancakan dinsa aka cire komai haka ake ba da shi to na tambaye su tsakani da Allah wannan yankan yau ne dan baki ne zan siyawa sun taho daga nesa muka yi waya da su muka hadu a kuma daidai gurin da wa'annan masu sayar da wannan abun suke amma daga ƙarshe dai muka sai wannan zabo guda ƙato muka sai shi 14,000 amma da suka je bakin nan za su ci wallahi zaben nan yana wayi ya lalace haka aka yi asarar sa aka zubar to uzurin da muke ciki a lokacin ya hana ban dawo da shi na kuma na yauwa a sanar da su
1: tun da an tambaya
0: sai da na tambaya duk sun da zan sayi wani abu irin wannan sai na tambaya na yau ne
1: satin da ya wuce ka ba misali kan ma sai da kajin nan da
0: yawa eh
1: wai sai da abaki
0: kaga abu ya tsufa ya dade ya canja yana wari koda baka ji warin sa a fili ba yayin da yaje tukunya a shawara shan wuta yake ji wani bakan shi bane yake tashi kuma wani wari ne yake tashi to akwai haki na mutane wanda ya kamata a ce mu dinga kula mu kula da kanmu sannan waɗanda suke siyar da kayayyaki su sani akwai haƙoƙi akan su haƙin masu siyan wannan kayan naka ko haƙin masu wannan mu'amalar da kai yana da kyau ya zama kai kai ne ka duba ka kalli Allah ka duba kaga cewa ba za ka cutar da waɗanda suke siyan kayayyakin ka ba sannan idan ka ki duba Allah ya zama hukuma kuma a tsaye take akan ka dole ne ka bi yadda mutane za su zauna lafiya su samu wato ingantaccen abinci ta hanyar ka kada mutane su cuci ta hanyar ka a kamu da rashin lafiya karamar matsala shine a ce yaje ya samar da wasu enzymes masu karfi wanda zai jawo gudawa ko ya karkashe wasu kwayoyin halitta akwai bacteria mai amfani wanda cin irin waɗannan sanadaran ko wannan abincin mara inganci wanda ya lalace kamar su nama din su kwai su kifi su madara idan suka lalace waɗannan abubuwan karamar illa su shine su je su kashe maka bakteriyoyi masu amfani waɗanda suke a hanji su zo su lalata hanjin ai gudawa a shiga cikin wani hali sai an je an kawo daukin gaggawa ko an yi wasu abubuwa wanda ba su kamata ba yana da mutukar muhimmanci mu dada gane cewa wato ba komai ne yake zama mai lafiya ko kuma abinci ba sai ya hada abubuwa gabaki ɗayan su kamar yadda Allah ta'ala ya yi shi kamar wata magana daga cikin abubuwa da suka ja hankali na daga cikin maganganun doctor a wancan mako
1: makon da ya wuce
0: batun kamar masu kiwo waɗanda suke bada magungunan dabbobin nan na antibiotic ne na
1: gida
0: yawa
1: na dura wani kuma na allura
0: wanda ma mutum zai je ya siyo dan wannan dabbar ta kiba ko ta girma ko wani magani wanda ake daukar makonni kafin a zo a ci wannan dabbar za a bari maganin an allura akai mata in a cikin abinci aka bata in ma wani iri ne dai to a jikin tsare-tsaren wayannan magungunan akwai sanarwa wanda jami'an kiwon lafiya na dabbobin nan suna fadin cewa kada a ci wannan dabbar sai har ta kai kwana kaza ana kyautata zaton wannan sanadaran maganin ta kasa yadda su ko ta fi tsare da su ko sun bi jiki ne yadda dan adam ba zai zo ya ci wannan abun ba amma haka zaka ga wani maran da aka bata maganin ranar yake shirin ya kai ta kasuwa kuma mai siya ya yanka ne ko da ba mahauta wanda suke siya su raba wa mutane ba dai za dai a siya a yanka haka masu kaji yayi magana cewa za a iya kamuwa da irin waɗannan ko kuma mutum ya ci wannan dabbar da take dauke da wannan maganin sai kuma kwayoyin wannan maganin su zo su bi jinin mutum yadda zai zama cewa koda wani magani zai zo ya sha idan ya kamu da wata rashin lafiya to maganin ya saba da kwayoyin halittarsa saboda haka maganin ba zai masa amfani ba sai idan an ninka wannan maganin to ninka maganin kuma zai iya zama wato wani hadari mai girman gaske wato wanda zai iya taba wasu gurare a cikin jikin mutum wanda hakan bai kamata ba a ce masu kiwo ko masu wannan noman su kifaye da tsuntsaye da shauran wasu abubuwa su dinga yin irin wannan kiyayewar wanda daga su sai Allah babu wanda ya san abin da yake faruwa a gurin to amma dai suna ji cewa abun nan ga illolinsa kada bukata ta mutane ko bukata ta ka ta sa ka dauki wannan abun ka je ka ba mutane su zo su kamu da wata matsala a zo a ci gaba da samun abu ba daidai ba sannan a irin abubuwa waɗanda suka shafi su kansu su masu fawa din wanda ya mana bayani wanda shi ma bayanin nan yana da mutukar muhimmanci ya zama cewa abun lura ga mutane misali yanzu mutum ne yake zazzabi kawai da dan wasu yininnika zaka ga cututtuka sun fi dari wanda suke da alamomi iri daya amma mafi yawan zazzabin za a iya zuwa a ga kamar malaria ce ko typhoid ne shine muka fi sani shine muka muke ganin cewa abu ne wanda kusan kowa in aka duba shi za a iya samun sa to idan an dauki ciwo ne ta hanyar mu'amala da wata dabba dabban nan wadda ma ake cici ko wadda ba a ci misali irin su kyanwa su kare da sauran wasu tsuntsaye da ake kiwon su da irin su tattabaru din nan na zamani da kawai kusan ana kiwon su ne saboda ma sha'awa ko adan su ko yanayin halittar da Allah ta'ala ya musu ba ci ma za a yi ba amma suna dauke da wasu abubuwa waɗanda dan adam zai iya zuwa ya shaka wani abun ba yau ko gobe baba zaka ga an kamu da ciwon ba za a kamu da ciwon ne sai wasu lokuta masu tsawo sai ya nuna wasu alamomi sai a dunguma a tafi a asibiti idan ma Allah ya sa mutanen masu ganewa ne idan kun ba masu lura ba ne ba ma da ganewa haka za a ce sanyi ne a kai shi wani guri daban in ya gagara ma a ce ai wannan kansa ne ko sabara ce ko wannan iska ne ai ta kamakame har abun ya kai ya yadu cikin al'umma har ma wannan cutar ta zama ma ba ma ta dabbobi bace ta ma zama kawai cutar mutane wannan ya goga wannan wannan ya goga wannan ga irin su mashakon nan ga sunan har yanzu ana nan ana yin sa ka rasa ta ina mutane suka samo shi ana nan kullun garko jiki ba ta da tasiri da za ta iya taimakawa wajen kare jiki daga kamuwa da irin wayannan cututtuka
1: haka ne kuma ga yadda ma ana ta yin labarin cutar tsuntsaye daban da wayannan suka ji da
0: haka
1: suna da cututtuka mun da ke wani kawai dama da an fara cututtukan zaka ana fitowa da su
0: ana wannan ana siyarwa
1: ko kuma ko da kuma kamar yanda ka faɗa din yanda doctor ya ce za a zo a bada magani magani ma bai fara aiki mutum ya ga cewa kuma zai asara
0: sai a je a yanka kuma akwai mutane da zaka ga a irin gidajen gonan nan zaka ga lokaci guda an samu tsuntsaye masu adadi mai yawa wanda sun mutu kuma ya kamata ne a ce ko an kone su ko an binne su to karshe kuma zaka ga wasu sun je ko su tono ko kuma ma ai sauri a yanka su shi mai gidan gona an ce masa sun mutu an nuna masa adadin kila ma baya gari amma kuma a macen nasu an yanka su an gyara su an yi su buhu-buhu an shigo da su cikin jama'a kuma suna yin haka sosai da sosai an jima kuma ana yin wannan kuma ana shigo da su cikin mutane ana kuma ci ana kamuwa da cututtuka to na farko addini ya hana mu cin mushi ka ci abin da ka ciyar da mutane mushi abin da ba sa ci
1: wanda bai sani ba wanda bai sani ba kaga shi wanda ya aikata ka shi
0: gare shi
1: da ka ai akwai hatsari
0: akwai hatsari sosai na farko dama idan abu ma ya zama mushe ne to zaka ga hadarin da ke cikin sa bayan sabawa Allah din dama asalin umarnin Allah din shine dan mu zama masu nagarta masu cikakkiyar lafiya domin ciwon koda kalau take dabbar kawai amma kawai lokacin ta yayi ta mutu to ba zai yi wannan mushen ya zama kuma daidai da abin da aka yanka ba ya zama jinin da yake jikin sa ya daskare kamar yadda a wancan makon doctor yayi wata magana idan aka ma siyo dabbar lafiyayya amma an daure ta ko an matse su a wani guri an kawo ta yace ba za a yanka ta ba sai ta huta jini ya kewe jiki yawwa ya saki yawwa inda jini ya biyo tattoshe di ya sauka ya bi jiki sannan a yanka ta kaga duk wannan matakai ne waɗanda na kiwon lafiya na kuma tsara ita kanta dabbar ka tausaya mata ka batta ta huta sannan ka zo kai abin da ya kamata kai sannan kai kuma ka ci ka zauna lafiya to amma zaka ga irin gurin masu yanka kaji kaga an kama tsuntsuwar ko kazar an markwasa fuka-fukinta garin mako kawar a yanka ta nan an karya mata fuka-fuki yawa wannan raunin kuma zaka ganshi bayan an yanka ga gurin jini ya taru kuma wannan jinin illa ci zai haifar da cuta idan mutum ya ci irin wannan guraren da abun nan din yake ko kuma an yanka sun kalau amma an jefa su wani guri za su yi bige-bige su kakkare su ƙara samar da wani raunuka da zai zo ya cutar da mutane to duk irin wayannan abubuwa yana da kyau mu zama kai baka yi ka cutu ba kuma ta hanyar ka baka yi ka cutar da wani ba kai abin da ya kamata a cikin yanayi wanda ya kamata duk abin da ya zama ya lalace ban sani ba ko suna da irin ko kungiya wanda ko wani tallafi a ce wannan abun
1: misali a ce rufe shi ma za a yi gaba daya
0: yawa
1: kuma dama abin da ya sa ranar ni kai na ban yi wa doctor tambaya ba saboda na yi tunanin cewa gara a rika jinta daga su mutane
0: yawa
1: daga yawanci yawanci da sai ka rika jin waiwai ana cewa idan aka kai irin wannan dabbobi a wato idan aka same su na da cuta wanda yake ba za a abin nan ba wai ana kawo gidan namun daji
0: haka
1: to kaga duk miji irin wannan su kuma an san ci ai kaga za su iya
0: sosai ni ma dai ina ji ban tabbatar ba ban taba gani ba amma hakan mukan ji mutane su ce ana kaiwa haka to kaga idan
1: na hai ila ban sani ba ko naka binciken zai abin nan
0: na'am
1: so da yawa dabba ba ta da lafiya aka yanka ta
0: misali
1: kamar yadda muke ci ana yanka ba abatuwa ba aka yanka ta
0: akwai
1: wani canji na jini da za a gani da za a gane cewa tana da larura ko kuma a'a ba bayan mata mutu aka yanka
0: akwai ƙwararru waɗanda su za su iya gane haka kamar mahauta na san akwai waɗanda za su iya ganewa amma ilimin mutanen gari zai wuya mu gane sai dai kamar ni dai wani abu da zan iya ganewa wato in dai dabbar mutuwa ta yi kawai to duk wayan mutum ni dai in dai na an ban wannan naman sai na gane wannan naman wannan naman ba nama ne mai inganci ba duk abin da aka saka masa ko me nama in dai ya kwana duk dabarar ka duk wayan ka komin yadda ka yi masa in dai ba yau aka yanka shi ba ni ban ga dabarar da za a yi ni ban gane cewa wannan naman ba na yau ba ne dan na sha zuwa gidaje na masu hali wanda ake cika furji da nama idan aka kawo min irin wannan ba na ci in kuma zan ci cikin kunya nake ci ko kara in ci saboda me ni dai in dai nama ya kwana to zan gane shi kuma in sai rai na ne ni ba zan ci irin naman da ya kwana ba to barantana kuma wadda dama ita mutuwa ma ta yi ko kuma ba ta da lafiya kaga da wuri wannan da a ce doctor yana nan da wuri zai ce mana ma akwai waɗanda su da sun gani sun san wannan naman kaza ne to yana da kyau kuma waɗanda suke da ilimin waɗannan abubuwan idan sun gani kada su rufa wa zalimi asiri
1: mutane
0: su rufa yawa a ci aje a cutu ka fallasa shi ko da wani abu ne wanda zai zama zancen kace na ce kai dai manufarka ita ce za ta taimake ka a wajen Allah ta'ala da wajen su mutanen in kayi don ka cutar da shi Allah ne ya sani idan kuma kayi ne don ka cece al'umma shi kuma ka raba shi daga ukuba ta zaluncin da zai yi to duka Allah ne ya sani duk abin da mutum zai yi ya zama dai Allah ne shine a gaba kuma shine mai shaida abin da muke faɗi da kuma abin da muke aikatawa a fili ko a boye
1: to doctor ka san shi nan ma doctor ya yi bayanin cewa su kansu mahotan lokacin da suke gabatar da aiki za ga mutum ya yanke sai ya sauri ya kawo tsumma ya nade
0: ya ci gaba da aikin sa kuma ya mana bayanin cewa idan ma wannan wato dabbar tana da rashin lafiya shi kuma gashi ya yanke kuma ya ci gaba da aiki zai iya daukar cutar da take jikin wannan dabbar idan nau'in cutar irin wadda ake dauka ce
1: ya ma ana cewa akwai cututtukan da ake dauka ta yankan farce
0: sosai kuma iri ɗaya ne jikinmu da nasu haka to kaga wajibi ne ya zama cewa a bangaren abin da ya shafi su mahukunta wanda suka gina abbatuwa din da kuma su kansu mahautan suna nan akwai attajirai masu kuɗin gaske a cikinsu wanda za su iya zamanantar da abubuwan kuma muna nan muna kallon a tashoshin social media dinnan zaka dinga ganin mayanka gata nan iri daban-daban na zamani da kayan yanka naman
1: wani ma baka gane mayanka ba shi
0: zaka ga gurin cikin gilas da komai da komai to mu ma duk za a iya yin wayannan abubuwan duk da a wancan makon doctor ya yi maganar ma hatta gurin da za a zo a aje naman a yanka shi kalau a siyo ta lafiya lau amma gurin da zaka ajiye shi ka gurbata shi ka lalata shi eh a lalata shi to yana da kyau su dada siyan kayan aiki su duba su gani abi jami'ai wayanda suka shafi wannan bangaren a tafi gwamnati ta shiga akwai masu kudi wayanda suke saka jari a wasu sana'o'i wanda ake samun ci gaba su tafi China su je su siyo kayan aiki masu kyau a zo a shiga a zo a gyara gurin ya zama cewa kai ko baka yi niyan ma siyan naman ba sha'awar yadda yake kawai za ta sa kawai kaje ka ce a baka nama iri kaza da sauran wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi kayan aiki wanda za a zai tare ma hana yankewar ma eh domin ita kanta wannan abatuwa din ai da ba irin ta bace ita ma ta wani zamani ne a wancan lokacin da aka kawo ta sabon abu mutane suka gani ake mamaki sabanin yadda ake yi kamar na gargajiya ada to har yanzu wannan ya zama na gargajiya shi ma ana yana da kyau a dawo a saki irin na wannan zamanin yadda abubuwan za su bada sha'awa su bada yanayi mai inganci ba komai bane manufar mu illa a samu wato tattaruwar al'amura su zama sun tafi daidai lafiya ta samu ingantacciya mutane da za su ji yau an ce ga falalar hanta ko ga falalar tumbi ko ga abinda wato wata tsoka da take da wani amfani kamar su mahauta din zaka ga sun san kowace gaba kowace tsoka tana da sunan ta ma
1: eh kowace jijiya
0: tana da sunan ta tana da aikin ta to haka a bangaren abin da ya shafi bincike da muke yi na abubuwa da suka shafi cimaka din nan kowace tsokar za a zo kanta da amfanin ta da irin aikin da za ta yi maka idan wato ka sami dama ta cin wayannan abubuwa din wanda ina ganin wasu lokutan zamu zo da bayani akan wata gaba ko in ce wata tsoka ko wata jijiya da ake ce mata kashe kara din nan a cikin dabbobi musamman naman saniya ina ganin zamu zo lokaci da zamu dan tabo batun ta domin akwai fa'ida mai yawan gaske da za ta taimakawa mutane
1: kuma ka san koran Dr. Dama ya ce zaga akwai amfanin naman keya
0: yawa haka haka sosai
1: cikin ma naman in ka duka susuwan su akwai wani abu da ake ce laka
0: laka haka
1: kaga anan ma ya kamata mu ji shin wane ne ake ci akwai mutum ya zo a kwankwatsa mai
0: ba a kwankwatsa masa haka haka kamar
1: na akwai gaba wanda yake nan ma na ba bangaren ka ne ba sai lalle mun koma mun ce da doctor na
0: na'am
1: akwai wani abu da muka ga mutanen mu na yi musamman binni da kauye
0: za
1: ga in aka so nama daga wajen su masu aikin nan kawai zuwa za a yanyanka a yanyanka wai wankewar tana saranta da nama yanda aka yanyanka maka cikin tukunya
0: ka a rage zakin naman
1: harkar lafiya
0: to akwai al'adu daban-daban na mutane daban-daban a duniya da na gani game da irin yadda suke wanke nama da kuma yadda suka dauki wanke nama din to duk da wannan akwai al'adun da zaka ga sun yi daidai da tsarin kiwon lafiya to amma mu yanzu zamu zabi tsarin a kiwon lafiya ne wato yayin na zamani yawa
1: lokaci ba na dan bane da masu wancan da za a gano
0: sa yawa wancan batun da na fada tun farko ga mayankanan lafiyayya an sake sawa an gyara kamar yadda muka ce su mahukunta da su kansu wasu kudi a cikin harkar fawa din su dada zamanantar da abin da kayan aiki da komai to wannan kayan aiki idan suka zama guri yayi tsafta an gyara naman an wanke naman lafiyayye kaje ka siyo shi to daga gurin gyaran su idan suka yi aiki wanda ya kamata to kai in ka zo in ma zaka ga wani abu da zaka zo ka wanke dai bai wuce wani abu na al'ada ba amma in ka siyo shi kaca-kaca kana ganin sa da wasu abubuwa ko da wani yanki-yanki ko da ƙasa kaga dole ne mutum ya wanke don a samu ingantacciyar lafiya karkace a'a ga abin da zaka wanke amma kai kana ganin zaka wanke ma naman ne a'a ba zaka wanke naman ba gara ka wanke duk abin da zaka wanke din da ka bar shi da wannan kazanta yaje ya haifar da wata cuta ko kuma ana cin naman ma ana jin ba dadi ga kasa ga shauran wasu abubuwa waɗanda ba su kamata a ce dan adam ya ci ba.
1: Okay.

0: aka ƙara gasa shi to zai ƙara zama ya dada hada jikinsa sabanin wanda aka yi shi sama sama din nan da shauran su yana da kyau da ya zama dai duk abin da zamu muna yi ne don inganta lafiya ba dan dadi kawai ba
1: eh to akwai a cikin wannan tambayar bayanin da kai yanzu so da yawa masana suna cewa ita anta ce ba a san ta shawuta da yawa
0: eh haka
1: to kaga ita wannan kawo mu masu shekaru da yawa ba za mu samu taushi za mu samu
0: sosai ko eh
1: ma ainihin nama musamman irin na jijiyan nan bai shawuta ba
0: bai shawuta ba
1: eh
0: wannan da ba shi da ba sai ya shawuta sosai sosai baba wannan
1: na'am
0: eh
1: na'am
0: na'am
2: Assalamu
1: alaikum salaam wa rahmatullah
2: kaya muraka
1: barka ka dai doctor na jin ka
2: alhamdulillah
1: to
2: kai dai kuna magana da Zakiru Basiru Barma ko abun kure guje sarki
1: to mai Zakiru
2: yawa to ni tambaya ta ran guda dai shine kamar nama wanda iyayen mu mata suke abun nan da sallah akwai
1: suke
0: da sallah
1: to
0: abun nan din
2: baka ga an yi masa din wata sura wanda sai a zuba shi a cikin kwano a kalla shi kai kusan sati guda kullum ana dan girbowa ana ba ku shi za a zuba shi kaman katako ƙararrau gaba ɗaya wani ka cire jikin samadi ya tafi ya zama kaman katako zai kai kamar sama da sati kullum a buɗa dan girbo a ba ku shi to ya kamar shi matsayin wannan naman yake
0: to shi ma idan wuta ta soye komai aka soye shi zaka ga to amfanin sa dai kawai yana tafiya sai dai kawai ai amfani yawa ji dadi a harshe ya ji kayan dan dan wada ma kawai shine abin da ake bukata duk irin wannan bai kamata ba kamar naman lauya mun sha fada a wannan gida mai albarka cewa na sadaka ne ka ci abin da zaka ci ka bayar sadaka kar ka bar shi ya wasu kwanaki ya wuce watanni ana ci ana wannan abun nan din sa wannan duk bai kamata ba
1: amma ko da zaka faɗa wanda aka yanka ran nan aka cire nan shine
0: shine mafi darajar farko ne sosai
1: na'am na'am na'am
2: wa alaikum salam dukkan da abokan aiki barkan ku da wannan lokaci
1: barka ka dai da muke magana
2: to suna na yi Adam Germana
1: to malai su ga doctor na jin ka
2: Allah ya kara lafiya
0: a cikin
2: kwana. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. shi sosai kuwa idan wannan tambayar tana da muhimmanci idan yanzu mutum zai yana da damar da kullun zai ci gram 100 na nama kuma gram 100 nan a kiman lafiyar sa a gram 100 kilo daya a raba goma din nan kamar yadda muka yi da shine gram 100 gram 1000 shine kilo daya yau wato gram 100 a ce kullun zai ci iya wannan to ba yadda za a yi a samu wannan naman a waye gari a ce wata ran ya daina cin nama saboda wannan shekarun nasa ko saboda wannan yanayin nasa naman lafiyayye ne shi kuma yana ci yana motsa jiki yana gina jikinsa kamar yadda ya kamata to amma idan yana ƙara kayan ɗanɗano to shi ne zai kai lokacin da ba da dadewa ba kawai cikin yan shekaru sai nama a ce zai masa illa idan aka zo misali ga nama kilo daya ka dafa shi ka samar da ruwan sa kofi daya ga kayan ɗanɗano kwaya daya cikin nau'in wannan kayan ɗanɗanon ka dauko guda daya shi ma ka jika shi a cikin ruwa daidai da yawan ruwan wannan naman in ka ɗanɗana wanne ne zaka ji zaki cakwai zaka ga kayan ɗanɗano ya fi wannan naman kilo daya zaki to wannan kayan wannan ɗanɗanon da ke cikin naman wanda su ne za ta iya yiwuwa wata rana su taru su haifar da wasu matsaloli da za a ce ka daina cin nama to idan ka saka wa wannan kilo daya ka saka masa kayan ɗanɗano guda daya to kamar ka saka kilo biyu ne na wannan ɗanɗanon ka ninka wannan ɗanɗanon idan goma ka saka ka maida kilo daya kilo goma sha daya kenan saboda haka ba dadewa zakai kana ci ba kullun dinnan sai a ce a ka daina ci ba naman ne asalin abin da ke jawowa ba yadda ake sarrafa naman shine yake jawo wannan matsalolin kamar irin su manja dan nan su manjan nan da shauran su ba su ne suke da matsalolin ba yadda ake samar da su shine matsalolin yadda ake sarrafa su da yadda kai kake amfani da su su ne wannan suke jawo irin wannan matsalolin saboda haka idan akai abin cikin tsari to ana samun daidaito da kuma wato inganci a cikin lafiya
1: haka ne Na'am.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Barka ka dai da muke magana.
2: Sunana Muhammad Ashir.
1: To Malam Muhammad, doctor na jinka.
2: Ace da Allah matsala ta guda din ce dangane da cin nama.
1: Na'am.
2: Ban ci cin sabo kusan sai sati a sati nake ci so dai amma in dai na ci sai duniya ta tayi baki.
0: To yana da kyau ka je asibiti a kai wa likita wannan bayanin akwai gwaje-gwaje da za a baka irin su uric acid irin su urea da sauran wasu gwaje-gwaje da wani abu ne yayi yawa a cikin jikinka wanda kila idan aka samu gwaje-gwaje suka daidaita a gano maka abin idan aka gano to shikenan sai aka ga ka dawo kana cin nama zallarsa shi kadai ba tare da wani abu ba kuma me yiwa ana saka maka kayan dandano wanda kamar abin da muka fada illolin nan suna to ka gode cin naman ba tare da kayan dandano ba kawai a dafa maka naman a dafa naman kawai da gishirin bezan nan da muka yi magana kawai a dafa shi ka ci wata ran ka ji zaka ji wannan abin
1: to
0: na'am
2: wannan kwai a soya ta haka da gishiri ne ga tana da illa ne ga dan adam ko kuwa wanda mutum ya ci da fadi
0: yawa shi soyayyen kwai din ba za mu ce masa kai tsaye yana da illa ba amma dan ka dade kana ci sai ya zama cewa kafi cin da fafe shi kwai gabaki dayan sa wannan gwaiduwar mai ci ita gabaki dayanta mai ne Allah ya yi ya tsara shi ta wata hanya saboda haka man da ke cikin ta kuma kai ka kara masa wani mai na farko ingancin man yawan man jikinka zai karbe shi a zai sarrafa shi a ko kuma ka sani ko baka sani ba to shine wannan illar da ta sa ake cewa kada ka ci soyayye ya kamata ka ci da fafe inde ba dan marmari da wata ranka dan ka ce bari dai ka dan ci soyayyen yana da kyau in mun kula da waɗanda suke kula da tsarin kiwon lafiya za ga suyar ma ba irin yadda mu muke zuba mai shanana mu soye shi sai ya zama kamar wani soso-soso sannan mu dauka mu ci yana da kyau ya zama cewa muna tsaftacewa jikin mu kada mu ƙara toxin da sauran wasu abubuwa da zasu zo su haifar mana da ciwo a cikin jiki
1: Na'am.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum assalam warahmatullah.
2: Na'am, barkan ku da aiki.
1: Barka ka dai.
2: Na'am, sunana Muhammad Basir, kai ko kuma kai daga cikin kungiyar Allah.
1: To Malam Muhammad, doctor na jinka.
2: Na'am, doctor kan saka shi ne game da misali bangaren kaga misali majority za a ga mahaucha masu yin nama.
0: Ba sa iya ne tsaya tsaya
1: tsaya ka ji
0: me ka ce ba sa iya ne ba mu ji sosai ba
1: maimaita tambayar ka waccan maimaita tambayar ka waccan ta farko
0: yawa eh maimaita tambayar
2: nake tambaya ta shi ne za a ga majoritin mahauta ba sa iya yanka kamar saniya a kullum wasu sai da za a yi an yi aiki ta idan aka sai da tsawon bangare ya kwaɗo ko guda kuma gyara a kuma sato me ya dace a ce da mahauta da kuma ringin masu suka rangi ruwan da ba sa sayan nama kullum ke yanka sai ya ka aji a wanda kuma ita fasa da mata a ce an aji wannan nama
0: to
2: ya zafi kuma ya tare da rigista
0: muna ji
2: na karanta da kai magana akan maganar maganin da ake bawa dabbobi ya gaba musu aiki a jikin wasu cikin kankare to duk da kona ba ya tsaya ba hanga mutane suna sayan wasu kuma wani magani na dabba doctor suna yin sa wani ke kara wurin jiki da waye
0: haka haka muna da labarin irin wayannan abubuwan muna da labarin irin wayannan abubuwa amma ba mu tabbatar ba akwai abubuwan da akai musharaka da mu da dabbobin muka yi musharaka wajen abin da zai iya wa dabbobin zai iya zama abin da zai wa mutane amma ba sai tun daga can kamfanonin da suke yin magungunan ake samo asalin yadda ake bambanta abubuwa da suka shafi tsakanin dan adam da kuma dabbobi domin zaka ga ma magungunan mu ma ai akan fara gwada su ne akan dabbobin kafin ya zo kan mutane saboda haka amma kada ai wani abu musamman ya fito daga kamfani dan dabba kai kuma garin karambani garin son zuciyarka da ya jawo wa kanka matsala ka je kai amfani da shi to tambayar sa ta farko idan na fahimce shi wato a yanka saniya a saka ta a cikin ma'ajiya wadda za a ajiye a dinga siyarwa kadan ai doctor a wancan makon ya fada kuma da muka na bangaren TV mun fadi yadda wato za a dada samu agaji na gwamnati yadda naman nan idan aka ajiye shi a cikin yanayi fridge mai kyau ga wuta ga yadda abubuwan naman nan ba zai lalace ba shi ma akwai dan zangon da yake dauka na kwanaki yadda ba zai zama wannan naman ya kai ga lalacewa ba tunda yana cikin fridge kuma ni ne nake da ra'ayin cewa bana so ko bana cin naman da ya kwana ba wai dan naman ya kwana a cikin kankara kuma ya zama wai ya lalace ba kenan ko kuma su mahautan sun yi laifi ba ni ne dai na kan gani kuma in na sani din bana ci in kuma zan cin sai dai gurin kunya kawai kar a ce na yi kyama ko na yi wani abu nake ci amma ba laifi ba ne dan nama an ajiye shi ya kwana yana cikin yanayi wanda ya kamata sannan yanayin da zai yi a ce har tun daga gurin su mahauta nama ya dan ajiya ya lalace sai dai in sun samu rashin wuta ko rashin wannan kayan sanyin kuma zaka ga suna fitowa ma su fada cewa an rasa wuta ya ja musu asara da shauransu na sha korafin su da koke-koken su wanda kuma muna fata wannan kasa tamu da wannan gari namu in Allah ya yarda batun wutan lantarki ko batun wasu kayayyaki za su zama tarihi za mu zama kamar yadda sauran mutane suke cin dadi su ji dadin rayuwar su mu ma mu more kamar yadda kowa yake morewa a duniya
1: na'am doctor na'am
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: barka
1: ka da lafiya alhamdulillah
2: Na'am.
1: Okay.
2: Dan dabbobin da a mahauta suke amfani.
1: Na'am.
2: Yawanci majority ma da mafi akasari ya haɗa cewa wata kasawa ce wata keji ne ikama ta. Za ga nama ya yi gajir kayan cikin sama wani ake da yaji. Amma za ga mutane har yanzu da yake wani a yi masa rumu wani a yi masa balangu wani gashi nan dai wani tiri. Amma za ga mutane rigi ne sun ga nama mai arha.
1: Duk
2: wannan baya kawo cututtuka da suke haifowa kuma mutum ya yi rashin sata
1: kayan cikin kawai
2: wannan abun baya kawo mutane wanda ka sa cikin lafiya
1: na
2: sirrin mutane kira daga nan kuma kure karamu
0: Na'am. To Allah ya saka da alkanni a cikin tambayoyinka akwai abuwa masu muhimmanci sosai.
1: Na'am.
0: Dangane da dabba wadda zaka ga mutane suna san arha. Ai doctor a wancan makon yayi mana irin wannan bayanin mutane dan neman arha. Kai daga ganin dabbar da kaji sauki kaji arha. Ai akwai matsala wanda kuma ya kamata ka kaucewa
1: kaman da zaka ji an je kaza 2500
0: to kuma wannan daga ji da man ka san akwai illa a cikin ta akwai wani da yazo ya kira ni shi ma akan dalilin shirin wancan karan yace min akwai a unguwar su ga kaza nan zai ce maka wannan 2000 wannan 4000 ko 5000 to kuma lalacewa ce ta jawo wannan aka ce mata 2000 amma a haka ko mutum da hankalinsa da kansa ya dauko ya ce shi a siyar masa zai je kai ya je ci wannan na 2000 me a jikinka me kake nema me inda naman da zaka ci abun nan sannan shi kuma wanda ya dauko naman yace zai siyar shi ma me zai kai shi ya je ya dauko abin da zai zo ya karya masa farashi ya je ya zo ya ba mutane su ci wannan duk ya kamata a ce waɗanda suke cin naman ko suke siya da kudin su su daina shi kuma wanda zai dauko naman ya kawo mutane shi ma ya ji tsoron Allah ya daina kawo irin wannan abubuwan kuma Allah ya ba hukumomi iko su ganshi su kuma danke shi su je su kai shi ga hukunta shi yawa a kai shi ga hukunci domin bai kamata a ce mutane sun yi haka ba kuma jan hankali da shi kansa wannan malami yayi akan waɗanda suke wato amfani da irin wayannan abubuwa ko a gaya musu su daina ai suna jin mu dukan mu muna ji kuma baki daya kuma shi Allah ya yi wani abu a jikin mu duk abin da yake abin tsiya wani abu ne mara kyau ba yadda zaka kai shi kace wai baka sani bane kai shi kawai a jikinka kai ka san daidai ka san ba daidai ba duk abin da kake shakku a ranka Allah ne ya sanya abin da ya saka maka kokonto sai dai kawai ka bijire wa san zuciyarka to kai san zuciyarka kuma Allah mahalicinka yana sane da kai kuma akwai ranar da zai kama ka cikin sakamako
1: gaskiya ne kamar da ka faɗa su masu saida mutum ya san cewa arziki yake tara
0: kuma
1: in ka tara da abin da yake ba na halala
0: ka tara kuɗi ne kawai
1: ka dauko ka na da jarinka ka yi tadi
0: bare kuwa
1: kuma shi kuma wanda san zuciya yasa ya ga abin nan saboda rangwame ko san arha ya tafi to bai san iya maganin da zai sha ba
0: wallahi
1: kuma bai san inda cutar za ta tsaya ba Allah sauki dakta sallama da masu sauraron mu
0: to masu saurare sai a mako mai zuwa insha Allah za mu dawo mu ci gaba da shirin da muka saba na abincinka lafiyarka assalamu alaikum warahmatullahi
1: assalamu alaikum a kasance da rahama radio assalamu alaikum warahmatullahi
3: mutsari abinci mu na gargajiya mu bi kulli kulli mu zaro mu dangane ga gada ku tafi ku hada In ka bi to lama su zo galaba
4: kada mu bara beje mu kada gade
3: in ka gaure ya su ci zakai kai me dimi
4: kada mu bara beje mu kada gade
3: in ka gaure ya su ci zakai kai me dimi
4: kada mu bara beje mu kada gade
3: wa kin soya ni shi yi
4: kada mu bara beje mu kada
3: kudin sayan nama ga da miduwa

Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu na sake kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin cikin al'umma a yau muna 12 ga watan Rabiu Tsani shekara ta 1448 bayan hijira wanda ya daidai da 24 ga watan Satumba shekara ta 2026 kana labaran kuka saurara yanzu ga cigaban su sunana Anas Lawan da Maliki mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sada Abubakar Nauku ya gargadi yan siyasa da masu rike da makaman gwamnati da su guji daukar nauyin mutane zuwa Makka ko kuma Kudus da kudaden da aka sata daga dukiyar al'umma. Yayin wannan gargadi ne a ranar Laraba yayin bude taron masu ruwa da tsaki na Majalisar Addinai ta Najeriya a Abuja. Sarkin ya ce bai kamata a yi amfani da kudaden rashawa wajen gudanar da ayyukan ibada ba. Yana mai kira ga shugabannin addinai da su haɗa kai da hukumomin yaki da cin hanci wajen daƙile rashawa. Ya kuma buƙaci FCC da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen cin hanci ba tare da la'akari da addinin sa ko matsayin sa na siyasa ba. Sarkin ya kuma gargadi malamai da su guji kalaman da za su haddasa rarrabuwar kawuna musamman a lokacin zaɓe, inda ya buƙaci su da su riƙa yi wa shugabannin ƙasa addu'o'i. A nasa ɓangaren shugaban kwamitin shawara kan yaƙi da cin hanci tsakankanin addinai Farfesa Adedebu Ajerinde ya ce an samar da littattafan yaƙi da rashawa domin taimaka malamai a wajen isar da sakonnin yaƙi da cin hanci a masallatai da kuma cocina. Tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Bakar Malami ya musanta zargin cin hancin dala miliyan 200 dangane da yarjejeniyar sulhu a tsakankanin gwamnatin Najeriya da kamfanin Sunrise Power kan aikin samar da wutar lantarki na Mambila. Malami ya ce yarjejeniyar biyan kamfanin dala miliyan 200 an cimma ta ne domin kare muradan Najeriya da kawo ƙarshen doguwar taƙaddama da ta jefa ƙasar cikin barazana a biyo bayan diya ta biliyoyin daloli. Wannan martani na malami ya biyo bayan hukuncin kotun sasantawa ta International Chamber of Commerce, wato wadda ta

0: satin ba magatakaddar majalisar dokokin tarayya Kamaru Ogunlana ya ce aika kudurin ga jihohi yayi daidai da tanadin sashi na tara na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 kamar yadda aka yi wa Kuskurima an kuma buƙaci majalisun dokokin jihohi da su nazarci kudurin sannan su aika da matsayarsu ko shawarorin su ga majalisar dokokin tarayya ilimi na daga cikin muhimman ginshiƙan da ke gina makomar yara da kuma cigaban al'umma baki daya sai dai duk da muhimmancin ilimi har yanzu akwai wasu iyaye da ke nuna halin koyon kulawa wajen bibiyar karatun ƴaƴansu da kuma ba su kulawar da bata dace ba al'umma da dama na ganin irin wannan hali na iya yin tasiri ga nasarar yara a makarantu tare kuma da kawo cikas ga kyakkyawar makomar su domin jin ƙarin bayani kan wannan batu da tasirin sa ga yara da al'umma ga rahoton wakilin mu Hafsat Lawan Sheka
1: makomar ilimin yara da cigaban al'umma na da alaka da irin kulawar da ake ba su tun suna kanana sai dai duk da muhimmancin wannan kulawa wasu iyayen na cigaba da nuna halin koyon kulawa wajen bibiyar karatun ƴaƴansu da kuma ba su kulawar da ta dace kan hakan muka zanta da Malam Awaisu Ashur Suleiman shugaban cibiyar kula da harkokin addini da zamantakewa a jihar Kano inda ya bayyana mana dalilin da yasa iyaye suke nuna halin koyon kulawa wajen bibiyar karatun ƴaƴansu
2: su ƴaƴan nan wata ajiya ce da Allah yake bawa iyaye wata ni'ima ce babba dan su koya musu wa'annan abubuwa na rayuwa na ilimi na zamantakewa na mu'amala da shauran al'umma dan haka wajibi ne gurin koyar da su ilimi na addini da ilimi na zamani da za su iya tafiyar da rayuwarsu sannan duk abin da zai iya zama waya cutar da su a kautar da su daga barin wannan abin mun ga kenan idan aka ki ba yara ilimi kenan za su sa kansu cikin halaka za su zaba wa kansu kuma yanda za su yi rayuwa
1: ya kuma kara da cewa yaya amana ce dole a hada kai wajen ganin an samar da hanyoyin da za a inganta tarbiyya da dukkan al'amuran su na rayuwa
2: yaro wasa bata gida sai kaga yara sha'anin karatun su ya zama wani iri don babu wani tsayayye ma da zai lura da cewa sun fita sun je makarantar me aka yi a makarantar menene matsala menene gyara ina ci gaba yake sha'ani na rabuwar aure da matsaloli tsakanin uwa da uba sukan haifar da lalacewar karatu a gurin yaya a wannan lokaci
1: Tun ma'anar shi ne samun ingantattun matasa da za su zama abin alfahari domin gina rayuwa da take cike da tarbiyya da zama abin alfahari a duniya da lahira Hafsat Lawan Sheka a labarin rahama.
0: Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce za ta faɗaɗa ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa ƙananan hukumomi musamman da suke ƙara samun kuɗaɗe daga tarayya. Shugaban FCC Olawa Lukayo Deshi ya bayyana hakan a ranar Talata Abuja yayin taron farko na shekara-shekara na shugabannin ƙananan hukumomi da majalisun sarakunan gargajiya kamar yadda kamfanin dillancin labaru na ƙasa ya rawaito. Yanzu kuma sai rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa.
1: Kasuwannin duniya bayan shugaban Amerika Donald Trump ya ce tattaunawa da wakilin Iraq da suka yi ta kasance mai kyau kuma mai amfani. Trump ya ce tattaunawar ta dauki tsawon sa'o'i uku kuma ana shirin sake ganawa tsakanin bangarorin nan ba da jimawa ba. Raguwar farashin man fetur na zuwa ne yayin da ake ci gaba da rikici a gabas ta tsakiya wanda ya shafi jigilar man fetur. Matatar man fetur ta dangwace da wasu 'yan kasuwannin mai sun rage farashin fetur a wasu tashoshin sayar da mai a Lagos, Port Harcourt, Calabar da Warri. Rahotanni na cewa kamfanonin sun rage farashin litan man fetur tsakanin naira 20 zuwa 24 musamman a Lagos. Raguwar farashin ta zo ne bayan farashin danyen mai ya ragu a kasuwannin duniya inda farashin danyen mai ya koma ƙasa da dala 100 kan kowace ganga. Babban bankin Najeriya CBN ya rage kudin ruwa daga kashi 26 zuwa kashi 23 cikin 100. Gwamnan CBN Olaemi Kadosa ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin kula da manufofin kudi na bankin wanda aka gudanar a Abuja. Wannan kwamitin na nufin rage yawan kudin da ake amfani da shi wajen tsara yawan kudin ruwa a bankuna, kuma ana sa ran za a iya sauƙaƙa samun rance ga 'yan kasuwa da sauran masu buƙatar kudi. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahama.
0: Gwamnatin jihar Zamfara ta ce za ta karbi allurar rigakafin cutar difteriya inda za a fara yi wa yara rigakafin jihar daga ranar Alhamis. Kwamishiniyar lafiya ta jihar Dr. Nafisa Maradin ce ta bayyana hakan a gusau ranar Talata. Wannan mataki ya biyo bayan barkewar cutar difteriya a jihar, wacce ta halaka mutane 44 daga cikin mutane 367 wanda aka tabbatar sun kamu da cutar, yayin da sama da mutum 200 suka samu sauki. Kwamishinan ta ce an samu rahoton masu dauke da cutar a kananan hukumomi 11 na jihar, sannan za a fara rabon allurar rigakafin ga yara a yankunan da abin ya shafa daga yau Alhamis. Ta ce binciken ma'aikatar lafiyar jihar ya nuna cewa yawancin yaran da suka kamu da cutar ba su samu rigakafin ba, kuma ba su kammala allurar rigakafin da ake yi wa yara akai-akai ba. Ta yi kira ga sarakunan gargajiya da su ƙara wayar da kan al'umma kan mahimmancin rigakafi, tare da ƙarfafa iyaye su kai 'ya'yansu domin a yi musu allurar. A cewar kwamishiniyar Sultan Foundation, ƙarƙashin shirin Z-Trace na aiki wajen gano yaran da ba sa taɓa samun rigakafi ba, ko kuma waɗanda ba su kammala rigakafin ba domin a kai musu allurar. Shirin ya shafi ƙananan hukumomi 7 da aka gano suna da yawan yaran da ba sa samun rigakafi ko kuma ba su kammala ba. Jami'an shirin na wato Sultan Foundation a Zamfara, Jamilu Sarki Gulbi, ya ce an gano yara 269,421 da ba su samu rigakafin ba ko ba su kammala rigakafin ba a ƙananan hukumomi 7. An samu wani yaro dauke da ƙwayar cutar polio a ƙaramar hukumar Kumbotso da ke jihar Kano. Wannan na cikin sanarwar da jami'ar yaɗa labaran ƙaramar hukumar Kumbotso Alawiya Wada Isa ta fitar. Ta ce muƙaddashin shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso Suleiman Dauda Basarake ya jagoranci zaman masu ruwa da tsaki domin tattauna matakan daƙile yaduwar ƙwayar cutar. Sanarwar ta ce Dr. Mukhtar Ali na ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO ya ce yaron ya karɓi rigakafin sa ciki har da na polio fiye da sau ɗaya, inda ya ce wasu yaran na iya zama ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da nuna alamarta ba. Shugaban ƙaramar hukumar ya ce shugabanni da kansulori za su shiga aikin rigakafin domin tabbatar da cewa yara sun samu rigakafin da aka tanada. Wata ƙungiyar da ta kunshi ma'aikatan da ke ƙarƙashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu wasiƙar neman ɗaukar matakin rage wato kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar nan. Daga cikin shawarorin da suka gabatar har da neman wato karya farashin litar mai zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da kudaden allowance da sauransu. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku a game da wannan batu da muka wato wallafa a shafinmu na Facebook.
3: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Zaharaddin Lahum mazaunar Tanku, inda yake cewa Salamu Rahama Radio, a takaice wannan bukatar ta ma'aikata ta dace da halin da ake ciki, musamman ganin tsadar mai da kayan masarufi. Rage farashin mai da ƙarin albashi da allowance na iya taimakawa wajen rage ma'aikata da sauran 'yan Najeriya wahala, amma ya kamata a duba yadda za a aiwatar da hakan ba tare da haifar da ƙarin matsalolin tattalin arziki ba. Shi kuwa Sadiq B. Ɗanladi ɗan dago cewa yake Salamu Rahama Radio, idan za a rage farashin man, abubuwa za su yi sauƙi ko da kuwa ba a ƙara albashi ba, domin abubuwan rayuwar sun damfari ne a jikin mai. Saboda haka, saukar farashin zuwa 500 zai taimaka matuƙa wajen sauƙaƙa rayuwa a ƙasar. Shi kuwa Abdul Kanabara cewa yake Salamu Rahama Radio, wai sai ku dinga magana kamar iya ma'aikatan gwamnati ne a ƙasar nan. Wallahi aikin gwamnati nake, amma na fi buƙatar rayuwa ta yi sauƙi a kan a yi ta yi mana ƙarin albashi. Idan ma an yi ƙarin, tashin farashi shi ne yake lashe ƙarin sai ya zama ba shi da wani amfani. Shi kuwa Ilyasu Lado Suleiman cewa yake Salamu Rahama Radio, idan baka ce ƙarin albashi da allowance kana nufin gwamnatin ta ma'aikatan gwamnati ce kawai, ya za ka yi da talakawa da suka fi yawa ba su da aikin gwamnati? Kawai a sauko da mai kowa ya amfana shi ne mafita. Umar Mai Ɗanbatta cewa yake Salamu Rahama Radio, a rage farashi. Shi kuwa Abdul Gaffar cewa yake Salamu Rahama Radio, ai sun fi mu sanin abin da ya dace. Saƙon Abdul Mumin Ɗahir cewa yake gaskiya gwanda a rage farashin man sosai ma. Sakon Nura Ora cewa yake gaskiya dai kam ya kamata a duba lamarin. Suna shan wahala matuƙa musamman a harkar fetur din nan saboda tsadar sa. Ita ce ke sawa rayuwar jama'a ta tsanani. Ku ci gaba da ajiye mana sakonninku a shafukan mu na sada zumunta Rahama Radio da Rahama TV domin karanto su a rahotannin mu na gaba. Muawiya Yushau, Abdulkarim ɗalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahama.
0: Kuna sauraron labaran katse daga nan Rahama Radio farin ciki al'umma. Kuna da damar bibiyar mu kafofin mu na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X ko guzarce mu adireshin www.rahamatv.com. Labaran zai dora ku dakace mu.
4: Duniyar labarai daga Rahama FM.
0: Jama'a barkanku da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora inda zamu tsallaka kasashen ƙetare. Rundunar sojin Iran ta yi watsi da barazanar shugaban Amurka Donald Trump ta halaka kasar, inda ta yi gargaɗin cewa shirye take ta mayar da martani da hare-haren da za su kasance masu tsanani fiye da waɗanda aka gani a baya tun bayan fara wannan yaƙi. Bayan wannan barazanar, Trump ya shaidawa manema labarai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York cewa jami'an Amurka sun gudanar da ganawar su ta sa'o'i uku da shugabannin Iran, wanda ya bayyana matsayin mai kyau kwarai da gaske. Trump ya kuma ce an shirya sake gudanar da wata ganawa tsakankanin bangarori biyun nan ba da jimawa ba. A nasa jawabin babban taron wato Majalisar Ɗinkin Duniya, Sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ya ce yankin Gulf na fuskantar ɗaya daga cikin mafi haɗarin yanayi a sakamakon yaƙi da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Sai dai ya jaddada cewa diplomasiya ta ce hanyar da za ta iya samar da mafita mai ɗorewa a kan rikicin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Kyiv na nan a shirye domin cimma yarjejeniyar tsagaita hare-hare kan ababen samar da makamashi da Rasha, bayan ya gudanar da ganawa daban-daban da shugaban Amurka da Birtaniya a birnin New York. Shi dai Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha na shirin kaiwa Ukraine wani sabon gagarumin hari. A wani sako da ya wallafa shafinsa na Telegram, shugaban Ukraine ya ce akwai shirin sabon hari mai matuƙar girma da Rasha ke yi wa ƙasarsa. Zelensky, wanda ya je New York domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, ya gana da shugaban Amurka Donald Trump na tsawon mintuna 40. Ya ce tattaunawar ta mai da hankali ne kan ƙoƙarin kawo ƙarshen cikakken mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine, wanda ya ci wato yanzu ya shiga shekara ta 5. A nan kuma shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkani ya yi kakkausan martani ga kalaman Trump a jawabin da ya gabatar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke gudana a birnin New York na Amurka. Mr. Pezeshkani ya ce ƙasarsa ta kasance wadda ke shan wahalar ayyukan ta'addanci, yana mayar da martani ga kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iraniyawa da bayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Pezeshkani ya zargi Amurka da kai hare-hare kan shugabanninsu da masana kimiyya, tare da cibiyoyin ilimi da cibiyoyin lafiya da makarantu da asibitoci da sauran muhimman ababen more rayuwa. Ya ce an kashe yara marasa lafiya a makarantu sakamakon hare-haren da wato hare-haren Amurka. Shugaban na Iran ya ce ƙasar na kare kanta ne daga hare-hare da ake kai mata. To, da wannan labaran namu ya kammala, amma kafin mu sallama ga mamecin kanin labaran, hukumar FCC na shirin fara bincikar kananan hukumomi kan kuɗaɗen da ake dan wato tura musu. Tsohon ministan shari'a na Najeriya ya musanta zargin almundahanar da ake masa. A karan farko cikin shekaru an sake samun ɓullar polio a nan jihar Kano. Da kasashen ƙetare, tsohon kaftin na Super Eagles ya musulunta. A madadin wanda ya sada ni da ku Nura Abokar Musa, sai kuma wanda ya tattara ya tace labaran, Hussein Amba Indabawa, sunana na Salam Ɗan Maliki, nake cewa mu ne lafiya.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sharhin bayan labarai. Sunana Hussein Amba Indaba, ni zan jagoranci shirin a yanzu. Masu sauraro, muna da batutuwa guda biyu, amma dai na ɗaya ina ganin shi zamu ɗauka, wanda zamu ga cewa shine zai fi muhimmanci mu tattauna tare da ku, yayin da gudan dama batu ne na matsalar wutar lantarki, wanda kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan, musamman ma a nan yankin namu, kan matsalar da muke ciki ta wutar lantarki. Za mu jingina wannan batu nan gaba idan hali ya yi ma tattauna a kai. Masu sauraro, batun tsaro batu ne mai matuƙar muhimmanci. Tsaron nan ana ɗaukan dukkan matakan da aka ga ya dace a ɗauka domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Zaman lafiya, wasu na cewa ya fi zama ɗan sarki, wasu ma na cewa ya fi zama sarkin kanshi. Jihar Kano jiha ce wacce a yanzu haka zancen da ake yi tana guda daga cikin manyan birane da suka fi yawan jama'a a duniya. Idan ana maganar Kano, magana ake ta duniya a yanzu, ba magana ake yi ta Arewa ko Najeriya ba, saboda yawan jama'arta. Duk inda yake da yawan jama'a kuwa, za a dinga samun ƙalubale can da can na tsaro. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, muna ƙara godiya a gare shi da ya kare Kano, kuma har yanzu take cikin wannan kariya. Ta irin abubuwan da muke ji ba su cika yawaita a garinmu ba. Cikin hukuncin Allah, Allah ya kare garin, jami'an tsaro suna aiki, hukumomi suna aiki, su ma jama'a suna ba da haɗin kai wajen ganin an samu nasarar daƙile duk wata barazana ta tsaro da ka iya tunkaro Kano. A shekarun baya, gwamnatoci a Kano sun yi wani yunƙuri na hana sana'ar a caɓa, ba da nufin hana su masu a caɓar neman abincinsa ba, a'a, da nufin kare al'ummar jihar. Waɗanda ba su ci ba su gani ba, haka kawai ake amfani da wasu kafofi, ciki har da a caɓar a wancan lokaci, ake kawo munanan abubuwa waɗanda suke illata jama'anmu, ake samun asarar rayuka da dukiyoyi. Ana tafiya, rundunar 'yan sanda ta Kano ta ɗauki matakai a kan ganin cewa lallai wannan sana'a ta hayar baburan nan ba ta ci gaba ba. Domin a samu cikakken tsaro, a samu zaman lafiya. Kwatsam, an waye gari ana ganin ɓullar wannan a caɓar a yanzu haka a cikin Kano, a wasu layuka ko wasu titina ko wasu lunguna, musamman ma wajen yammaci zuwa dare, wanda kuma za a ga cewa yawanci waɗanda ake gani suna wannan sana'ar ba fa 'yan jihar Kano ba. Shigowa suke jihar Kano, suke shigowa su yi nemi abinci ko su yi wani a caɓar nan su koma garuruwansu. To wannan na daga cikin matsala babba da hukumomi dace su ɗauka, tunda dai an haramta wannan sana'ar a Kano. Babu hurumin abin da aka haramta wanda yake da jibi da matakai na tsaro, kuma a ce an dawo da shi ta wata hanyar wanda jami'an tsaro kuma mai yiwuwa ba su sani ba. Ya dace mu sanar da su, duba da yadda muka samu rahotanni na ɓullar a caɓar a wasu sassan jihar nan. Mun yarda da cewa ƙauyuka an jima ana jigila ta sufuri da baburan, amma dai ƙwaryar birnin Kano an riga an ɗauki matakai tun a baya, kuma har yanzu matakan nan suna nan, dokan nan tana nan, amma dai yanzu mun samu rahoton cewa a caɓar nan na shirin dawowa, ko ma ta dawo ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban. Mai yiwuwa matsalar man fetur ta sa aka dawo da ita, mai yiwuwa kuncin ko ma dai menene isa za a dawo da ita. Magana ake ta tsaro, su hukumomin da suka ɗau mataki a kan sana'ar tun da farko sun san dalilan da suka sa suka ɗauka, kuma a zahiri yadda al'umma suka fahimta ko suka gani, kwalliya ta biya kuɗin sabulu a kan wannan mataki da aka ɗauka. Za mu so mu ci daga gare ku masu sauraro a kan 07077975 2993 ko 081474 8577777. Za mu so mu ji daga reku wani mataki kuke ganin ya dace kuma mu dauka, tunda akwai matakin akwai haramtawar amma kuma ana yi, kuma ba karamar barazana bace ga tsaro. Yanayin baburan ma da ake a cabar da su zaka san cewa ba na Kano bane, masu yi ba a Kano suke ba, shigowa garin su kai. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
0: wabarakatuh. Amin wa alaikum salam.
1: To ni aka fata ne.
0: Nagode.
1: To ni suna na Ahmad Arusi Barabu.
0: Na'am.
1: To gaskiya ba shakka kuma ni da sana an tabo shi kala kala fanni fanni. To shi magana akan kaman batun a taba. Taban nan ba shakka na barazana ce ga rayuwa. Kuma gwamnatin da suka hana taban nan ba sun hana ba ne kami da Allah ko don su hana wani cin abinci ko don su saukura wani ko don wani wasu ana da an yi ta ne don a tsaga al'ummar da suka yi.
0: Gaskiya ne.
1: Kuma mun tabbata an yi ta ne da kyakkyawan niyya.
0: Na'am.
1: To amma ku gaje dai kuma sai ka ga akwai matsalar transport shi kansa a jihar Kano. Sakamakon yanzu ka ga babu tasi. Babu ita bus da take yi da kamar hayes da sauransu sai a daida ya sau shi su kaɗai su suke a saboda haka sai ka ga su suna ɗan samun tankura wajen ainihin transport na zuwa zirga-zirgar harkokin a ƙasar yau da gobe. A gaskiya babu shakka idan da za a yi samu ɗan dama-dama kamar misali da ga ita a daidai saboda suke kaka transport ɗin nan kamar akwai dokar ƙarfe goma. To dokar nan ta ƙarfe goma duk inda ta taho kamar misali mata wanda suke zuwa unguwa duk inda suka kai mu garba a can sai ga suna ta Allah Allah wajen komawa gida. Matsayin sun kai goma a kasuwa ko a yi tara a kasuwa ko takwas sun su isha sun hana ta faman to ana kan samu cunkoso kwarai da gaske. To su kuma mutane a nan suke ɗanganin amfanin ita wannan a ta.
0: To madabo madabo madabo kana jin mu? Na'am. Yanzu madabo magana tsaro tsaya ka ji magana tsaro magana tsaro ita ce tafi a ala ko uzurin da mata ko mutane suke da shi
1: kamar da a taɓar nan aka shaida cewa za a ba da damar yin sa amma za a tantance za a yi wasu rijista ko kuma wani alamomi ko wata ko wata jisiya ko wata higa ko wata alama wata sai ka an tantance ka an tabbatar da ne unguwar ka hakimin ka da kacin ka inda kake da komai naka sannan za a yadda a baka saba kai wannan a taɓar. To haka idan aka ta hanyar wannan ai lalle kamar an ɗauki hanyar matakin tsaron saboda za a san waye yake yi kuma albabar ɗansa mai lamba kaza kamar yadda adini sau ne yake da lambobi.
0: Yanzu tambaye ka.
1: Na'am.
0: Ai muna da baburan a daidai sau ko?
1: Eh kwarai kuwa.
0: Ba a bi lamba ba an yi rijista an yi komai?
1: An yi.
0: Ba a samun ɓata garin da suke fakewa da wannan sana'a suke cutar da mutane?
1: To ai ga shi kuna gwamnati ne.
0: Mai gwamnati suke so taimaka bayan ta ɗauki matakan da ya dace.
1: Yawwa yanzu ka ga misali akwai babur ɗaya da zaka gani da lamba kamar a lamba ɗaya zaka ga kamar babu suna amfani da ita. To duk inda a kasashen da aka ci gaba ne ka ga haka ba ta faru ba.
0: To amma to na'am madabo madabo da ni da kai
1: na'am
0: idan muka ga irin wannan me yasa ba za mu nusar da mahukunta ba cewa ga wani babur mun gani lamba akwai irinsa a waje kaza akwai irinsa mun ga mai lamba kaza min lamba kaza me yasa ba za mu yi wannan aikin ba tunda inda suka ci gaba a duniya da jami'an tsaro da jama'ar gabaki ɗaya tare ake aiki dan a ga cewa mutane sun zauna cikin aminci. To me yasa mu ba za mu yi ba?
1: To ai abin da yasa ka gani ayyuka ne suka yi abin da misali ka kamar mutane. Su ita gwamnati ita ce za ta tsaya ta kula kwai da gaske. Yanzu ka ga misali kamar bangaren tsaro akwai matakai da dama da za a bi wallahi tallahi ana sa a ka tsare za a kashi cikin sauki. Yanzu misali kamar yadda ake da tun lokacin gwamnatocin bayan na soja kamar lokacin Buhari. Kan su a hana ba za a ga an hana. Domin akwai matakai da ake ɗauka na hana yanzu misali kamar misali harkar tsakanin da yanki da na fuskanci daga hanya. Yanzu misali kamar a ɗauki mota a ce ka tsaya a misali a sa direba da mutum ɗaya a gaba mutum uku a baya a ba manyan makamai bindigogi ba su daya wajen ya wuce sannan su sa shaddoji su karya huluna su sa alhazan bindiga kuma ta so tilata da kowar abu a tafi hanya ana zuwa ana tare su suna fitowa da kuma suka buɗe a yaki gina madinan wuta wallahi a ce haka su uku wallahi suka ga dukkan su yaki gina madinan sun samu sun shiga kai ta yesu. To a kai ne na tsaro da ake yanzu misali da kamar lokacin Buhari mun san inda wani ba a ke za a ana so a hana abu
0: Mun gamsu da cewa gwamnati ta hana sana'an nan ta a Caba.
1: Kware kuwa.
0: Mun ga ana yi. Me yasa ba za mu hana ba ko kuma mu dauki lamarin mu kai wa jami'an tsaro mu ce ga fagu kaza ana yin a Caban nan. Amma yanzu da a ce za a zo a kama mutane a ce me ye dalilin da isa suka kare dokar suna yi jama'a ne fa za su fito su ce an zalunce wasu.
1: A'a, in ka za a bi cikin tsari kamar yadda na faɗa a baya, wallahi ba za su amma yanzu mutum individual ne ce wai shi zai tashi ya hana a Caba ba gwamnati ba ko kuma zai kai wani abin nan ne kyautar shi ba aikin da yake yi komai da kuma ya zama wannan aikin da ya yi ka ga ba za ta yiwu ba. Domin Allah gwamnati ita ce za ta iya hana za ta iya sawa ita take da ƙoƙari ba.
0: Idan gwamnati ta hana.
1: Na'am.
0: Jama'a me ya dace su yi.
1: Jama'a ya kamata su sa mata kuma mata iya daidai iyawarsu.
0: To abinda ake bukata kenan ni da kai da wancan da wancan da wancan.
1: Haka yake.
0: Wannan ita ce magana mun gode kwarai da gaske.
1: Komai hannu da yawa ne maka gaskata wai miya. Sai wancan ya sa hannu wancan ya sa hannu da kace ba ta maka gurbi.
0: Mun gode kwarai da gaske.
1: Ko kuma kuma mu wannan dama a hannu ki fara bu a tashi lafiya.
0: To masu sauraro magana muke yi ta dawowar a Caba a wasu sassan kwaryar jihar Kano. Wani mataki kuke ganin gwamnati ya dace ta dauka tunda dai akwai dokar nan. Kuma wannan lamari ba karamin barazana bace ga tsaron jihar Kano. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Aminu alaikum salam.
2: Yawa mai magana Najib Ibrahim Bukawa.
0: Na'am.
2: To naji wannan tattaunawa da ake to ni gaskiya dai ina ganin cewa ya kamata bana goyen bayan cewa wannan al'amari na a Caba cewa ya dawo cikin jihar Kano a daidai wannan lokaci da dukkanin makotanmu suke cikin hali na ta fuskar tsaro musamman a wannan yanayi da wannan harkar jihadin da ake yi kuma da baburan nan ake.
0: Gaskiya ne.
2: Ina ganin dukkanin wani haɗin kai da ya kamata ci ba a ba gwamnati gaskiya a ba da cewa wannan al'amari ne da domin al'umma ba sun mamanta da wannan al'amari na a Caba.
0: Na'am.
2: Kamata cewa wannan ma karya doka ce ya kamata gwamnati gaskiya ta ɗau mataki mai tsauri akan dukkanin wanda ta kama cewa suna aiwatar da irin wannan sana'a a cikin birnin Kano da gaba da.
0: Wato abubuwan mu ya dace al'umma mu taimakawa gwamnati.
2: Wannan gaskiya ne.
0: Mu taimakawa jami'an tsaro.
2: Abinci magana za a takura wasu. Duk ba wannan ba ne ban aka kawar da wani tsala guda ɗaya har kuma alherin da. Na. Ba wanda bai yarda cewar wannan matsala ta a Caba ta kau ba amma dai yanayin da an daina ta labarin.
0: Gaskiya.
2: Ba wani nan da suke nema su dare ita kuma wallahi za ka an ka auna za ka gani wasu gudatu ne daga wasu gurare da wasu sassa. Amma mutane ba sa ganin sanin wai matsala abu. Matsala abin da ya faru a harkar tsaro wai sai ya faru a kanka sai ya faru kuma a daidai wannan lokaci da kake tunani
0: sannan kuma kasan yana da illa
2: kafin abin ya faru.
0: Na'am.
2: Ina harka ta a Caba an gama da ita ya kamata cewa a manta da ita kowa ya nemo ta sana'a gaskiya wannan amma harka ta taka doka a ce wai za a yi wannan irin wannan ko a daure musu gidi su dawo gaskiya mutane ba su ba a kan mafita ne inganci ba a harkar tsaro kawai za a yi kake ce kuɗi ne amma gaskiya hukumar tsohon da ta kama da irin wannan mutane goyon bayan da suke ba wa marasa gaskiya a fakaice gaskiya bai kamata ba ya kamata mutane kawai su tashi tsaye mu da kanmu ma ya dace mu fito kawai mu ce ba mu yarda ba
0: tunda wannan abun dan mu ake yi idan
2: aka zo aka yi amfani da wannan sai dai aika surutu aka yi surutu ya wuce amma matsalar kafin ta faru ya kamata cewa mutane su yarda cewa akwai wata illa
0: kuma an yi a baya an gani an ga illar abin nan mahukunta waɗanda tsarin mulkin ƙasa ya ɗora musu alhakin kare lafiya da dukiyoyinmu da rayukanmu su ne suka ɗauki matakin kasancewar sun fi mu sanin yadda lamarin tsaro yake kuma su
2: a
0: yawa kuma yawa
2: musamman ma a lokacin ma fa da aka yi wancan ma ba kuma ina harkar jinajin a kusa da mu
0: babu
2: a yanzu kuma ga ba ku bakin fusko kai nan musamman an cika garin nan za ka gani a ba kawai da matsala
0: ta ko ina
2: haya ba wannan ba ta gari ba a kawai da wannan ba kuma an kuma kawo dawo da wannan ya kamata mutane su shiga kai tayin abubuwa da suke faruwa a baya ba su zama darasi a kan
0: ku kuma kamar yadda
2: na'am garin nan ba alheri ba ce Najib Ibrahim Dukawa yake
0: hukuma ta ma Najib Dukawa mun gode kware da gaske jama'a mu sani duk jihohin da suke da iyaka da Kano jihohi ne da suke samun kalubalen tsaro mu dauki matakai domin mun san cewa baki za su kwararo jihar mu wannan shine assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rahama radio ina da dokacin ma'aikatan ku da masu sauraron mu duk ina muku fatan alkhairi ku da iyalan ku baki daya kuma Allah ya karawa muku mutuntun lafiya da san kwana
0: amin to a gurguje almiskin zamu tafi sashin talla dan sun daga mana hannu
3: to shi kenan
0: to masu sauraro nam to sai zuwa anjima kenan to gashi kuma almiskin mu rasa shi amma na san zai kuma neman mutun da masoyi ne kuma ana tare da shi kowane lokaci muna da tattauna ne akan batun a caba assalamu alaikum
3: assalamu
0: alaikum to nam
3: amma inda ba ana ma barka da yi
0: to gashi kuma zamu tafi sashin tallako ma nura to ya a gurguje minti 1 seconds
2: yawa ne ana wa ra'ayin shi harkan a caban nan da ka gani ba alheri bane kuma kaman mai magana dazu da kai mai tambaya ma bai baka amsa ba su mata an sun tafi unguwa ai sun san lokacin da ya kamata su koma tunda ba abu hawa ne da su za ga dauko su ba mu abin da muke bukata kawai jama'a su ba gwamnati goyen baya akan wannan harka domin a samu tsaron nan
0: to mun gode kwarai
2: ne akwai jihohin da su mahaifin hawa ma an hana hawa ba ma na ajaba ba
0: gaskiya ne to mun gode kwarai da gaske
2: ne magana sani raba da garin
0: to man sani mun gode to ma sauraro ku mana afuwa yanayi ne mun samu talla ko tallace-tallace daga sashin talla wanda za a yi amfani da shi a daidai wannan lokaci a madadin daukacin waɗanda muke sashin labarai da al'amuran yau da kullum Hussein Ambayinda ba ke cewa assalamu alaikum

yaji mace ta yaji ta tafi gidansu ba shi ke nuna aurenta ya zo karshe ba komin dadewa kora za ta yi shekaru a gidansu matukar dai ba mijin nan ne nata ya sake ta ba ba ko ta aka je aka yi mata hukuncin saki ba to tana nan a matar shi wannan mutum kuma haƙoƙinsa na mijinta suna nan a kanta musamman ma idan yaji ta yi ba wai shi ya kore ta ba ba shi ya ce ta tafi ba idan shi ya ce ta tafi to kaga dukkan haƙoƙinta da suke kansa su ma suna nan amma in ita ta tafi to ta sarar da haƙoƙinta ita kuma haƙoƙinsa su suna nan a kanta ba za ta ce dole ai ko mata da abinci ba ko abin nan kula da lafiyar ta ko wani abu nata ba amma kuma ita haƙoƙinsa da suke kanta suna nan zaka bai halatta ta fita ta je wani guri ba tare da izininsa ba ko da iyayenta ne suka bata izini suka ce ta fita matukar ba mijinta ne bata izini ta fita ba to wannan tana cikin laifi tana cikin saban Allah saboda duk zirga-zirgar da take ba tare da yaddarsa ba to babu shakka wannan tana cikin laifi idan ya zanto ko masallaci ne da aka yadda mata cewa ayi musu izini su tafi annabi ya ce kada ku hana matan ku sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su izini kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su fita su tafi masallaci ba sai da yayi maganar izini sai dai kawai an cewa su mazan kar su hana su fita zuwa masallaci to in ya zanto masallaci ma sai annabi izini sannan ake zuwa ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan dole miji yana da haƙƙi matukar dai ba ta koma wajensa ba wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa kuma Allah zai tambaye ta akan wannan.

0: سيقولون ثلاثة رادئهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رزما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كاكا شيء ينكي لسا فاسو amma in ya lissafa din sai ya kawo wannan karan wanda har karan yana daga cikin abin da malaman tauhidi suka ce saboda Allah ya kaddara masa biyayya da bin bayin Allah to duk inda Allah ya kai wannan bayin nasa a lahira shi ma yana can shi yasa kullum muke ambatan yana daga cikin dawabul jannati kalbu ashabil kahfi karan ashabul kahfi to dan Allah ya uwa idan kare ya bi bayin Allah ya rabauta ina ga dan adam din da ya samu arziki ya shiga cikin ummatul da'wa ya shiga cikin ummatul ijaba kuma aka yi sa'a ya bi bayin Allah cikin bin Allah to wannan shine ahra da a ce da shi ya rabauta muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu irin wannan fahimta ya jefa mana irin wannan imani da haske a zuciyar mu muka sallaba muka mika wuya muka bada gaskiya muna fata Allah ta'ala ya bar mu akan wannan gwadabi wanda iyaye suka dora mu akai alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata khadimun nabi ba za mu daina addu'a gare shi ba wanda ya bude wannan jami'a kullun sai mun zo mun ji bakon mu sai mun zo an kara wa imanin mu taji yanda tsayawa harkar annabi Allah ka tsaya masa cikin dukkanin harkokin sa alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hajiya yanda take da shekaru Allah ya ja mana da kwananta Allah ya kara mata lafiya da imani da tsawon kwana dukkanin bayin Allah da ke tsaye cikin wannan harka da wannan hidima Allah ta'ala kada ya gaciyar da su ya gadar da wannan arziki cikin zuriyar su da iyalin su kuma arziki da sirrin Allah ta'ala ya dawamar da ita assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi khudh bi aidina kallati hilatu da adrikina ya rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: professor hafiz sani kenan daga shi kuma sai muka dauko muku liman abdullahi salga
2: alayna wa huwa khairul warithin amma ba'd ahbab rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah farko na wannan uwa uzuri mitin na masarauya da muke ginawa ta gida ta kammala kace sai mun zo mun gani a tattauna kafin lokacin da kuma za a sa ranar bude ta kirawo kowa da kowa to wannan shi ya zauna da ni har wajen karfe 5:30 yasu
3: alhamdulillah wannan rana mawlidi
4: assalamu
3: alaikum yayin nan ranar da
4: mun anza
3: ne sai ta zuwa ranar mawlidi Allah ne mana zani
2: ya ba mu litinin ita ce ranar haihuwa kuma ita aka ba mu duk sati za mu raya ranar haihuwa alhamdulillah musali yan uwa malamai sun yi aiki a cikin hidimar manzala da yawa
3: Imam al-Busiri yana cewa a'ayal wara fahamu ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal mu'udi fihi ghayra munfakhin ite fahamu ma'anahu a fahimci waye annabi to a'ayal wara
2: ya gajiyar da halitta sun kasa ganewa idan ka zo kuma a shakhsiyar manzala falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghayr munfahimi akusa kake ko anisa sai kaga ya cika mana idanu saboda kurjini da manzala an ba yusufa shadrul jamal ko shadrul husni to amma da aka tashi ba wa sayyidul wujudi sai aka bashi kammalallan husn to sai mun aka yi tambaya nan to yaya husnun ya imamu yusuf sayyidina yusuf ya sa mata sun yanka hannu amma jamalu da husnu na sayyidul wujudi mata ba arwaito sun yanka hannu ba sai aka ce ai suturce shi aka yi da baha'i kwarjin manzala ba za ka iya masa ganin ƙurilla ba rashin ganin ƙurilla shi yasa ba za ka gano cikin manzala ba amma da an cire wannan labulan to lallai ba mata ne za su yanka hannu ba a wuya za su yanka sayyidul wujudi kina sallallahu alaihi wasallam don haka a haƙiƙani da ya tafi ya tafi Imam al-Busiri yace fa mablagul ilmi fihi annahu bashar kai karshen ilimin da yazo mana dai akan sayyidul wujudi cewa shi mutun ne amma anan wasu malaman ruwaya suka ce sai da yin shiru ya kasa cewa me zai fada a gaba yayin tunanin duniya Allah bai bashi ba sai daga baya sai ya ga sayyidul wujudi sai ya ce ka karasa da wa annahu khairu khalqillahi kullihi shine fiyayen halitta baki daya to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi jawami'ul kalimi in yana magana sai wanda zaka cika littafi sai yi ta aminti daya dukka fahimci abin da zai yana daga irin magana sa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wannan kalma ce wadda ta shiga duk cikin ibadun addini a sallah a tsarki a azumi a haji a zakka a karanta qur'ani a karanta maulidi a karanta sa kaya a yin wani gini na masallaci innamal a'malu binniyat mazalla ya gama da mu yace innamal a'malu binniyat duk wani aiki dai to sai an sa niyya sannan zai tabbata in baka yi niyyar yin sa ba kawai matsawa ma aka yi kai to babu lada a tare da Allah sai ma manzala ya kawo ma ainihin wato ya kawo misali da za a gane saboda shine ahkamul hakimi na bayan Allah sai ya kawo abinda ake ciki lokacin ana hijira wannan hadisin ya tabbata sai ce man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yukwa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi haka kowa sai ya gane wannan alama alama ce ne haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga jawami'ul kalimin sallallahu alaihi wasallam da yake cewa min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba to wannan fa ya shiga cikin ko ina shi ma yana ana magana wani mutane wanda ba ruwanka da su to kanka sa baki ana maganar mucije da muji suna hira kanka tsoma musu baki min husnul islami ta biyo ka tarkuhu ma la ya'ni ana magana da wa da kadi zaka ga suna surutu kuma sa san rigima su ce ta yan gida to min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni malan da malan suna bugawa karka sa baki min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni alhaji da alhaji suna dan bugawa kan gilar da muka yaya aka yi wannan bai zo kaza ba kai kana waje to min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni to wannan sai mu kirga dubu harka dubu min husnul islami tana ciki fa sallallahu alaihi wasallam yana da cikin ainihin wato husmi yana daga cikin abubuwan da yake jawami'il kalimi da yake cewa wato ainihin wato da'ama yuribuka ila ma la yuribuk ka bada abin da yake baka kokonto izo abinda baya baka kokonto da Allah sallama tai ba an ce sallah an kana yi sai ka dinga cewa masu usulu ne suka dauko wannan karatu sai suka kaba a cikin karatun su idan kana sallah sai kace shin raka'a hudu ne ko uku to uku dai baka kokantanta amma dai hudu kana kokantanta to da'ama yuribu mino da'ama yuribuka bar wannan hudu ko ma uku ila ma la yuribuka azmi wai da nake rama waɗannan goma ake bi na shin tara na rama ko goma to bashi tara bashi a tara dewa sallah na samu aliman kuwa na samu cikakkiyar raka'a kuwa ta farkon nan ko ban samu ba min to tarkuhu ma la ya'ni abunan dama yuribuka ila ma la yuribuka kace baka samu ba sai ka zauna lafiya a wajen Allah to duk wannan yayi dewa yanzu mutane yan uwa wani malami yayi fadakarwa na ji dadin ta akan sallah dewa mutane in suka zuskatar da liman yana yayi kabbara yana yi karatu zai yi ruku'u ya yi ruku'u ya zo wai sai mutum ya tafi da kabbarar da ruku'un sai ya yi misu baki ɗaya kawai sai da abin kuma ba zai kirga ba ya samu tasbihi uku a nitse da liman ya tashi shi ma ya tashi shi ma ya tashi kuma ya kirga da wannan raka to wannan kuskure ne muke yi ya kamata yayi idan fakiya suka ce tsayuwar sallah ay kabbara harama a tsaye menene matsayinta wajibi ne farilla ne wata kabiratul ihrami wal qiyam laha to kaga baka qiyam laha din ba kenan kai kai arkumu kabulima nan ka baka da wannan raka ta fita wannan bata samu ba raka'ar da tazo ta biyu ita ce taka ta farko to da yawa malaman mu suna yi mana wannan tambayi sannan tasbihi mutum kaga limami akwai mai saurin tasbihi sai kafin kai uku yayi uku to da Allah liman muna kira da yan uwana limamai da Allah a dinga yin biyar ko shi ko bakwai sabo idan ka san saurin baki gare ka to kai biyar ko bakwai amma baka da saurin baki to kai uku ko biyar din saboda na bayan ka tausaya musu su samu tasbihi ba a samun tasbihi wani ya zo ya yi sallah gaban manzo Allah bai cika ruku'u ba bai cika sujjada ba ya zo bai ce irji fa salli fa innaka lan tusalli ko ma kai sallah kai ai babu kai ma yi sallah ba bai ce sallar ka bar cika ba a baka ma yi sallah ba baka ma yi sallah ba a ce sallar da ba cika ruku'u ba sallar da ba cika sujjada ba yanzu nan wani limami na biyu ya sa ni haufi ya sa ni kokonto da la'asar ina na bi shi daga gida kafin in je alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim kafin in gama maliki yau miji ya yi ruku fatiha da sura na ce to wannan dai aka yi masa eskaras ce ko kuma da zuciya yake yi Allah ya ba shi kawai ga kalbu ne kawai hararowa yake to in hararowa mun ga hajjaju bin Yusuf al-Thaqafi wanda aka ce masa ya kama yaro kasan shi zuma ne ba za ki da hali ya kashe mutum ya kai 100,000 musulmai banda kafirai ya kai 100,000 har da ƙari ya kamo wani yaro zai kashe uwarsa ta zo da mamma hadajiya ce ta ce ya amiral mu'minina ya amiruna ka dubi girman wanda ya yi littafi shi ne ubangiji a littafin sai ya yi juzu'i biyu a juzu'i ɗaya na farko bai sa kalla ba sai da ya yi juzu'i na biyu bai sannan ya fara da kalla kalla ba ta shigo ba kalla 24 ce mai ba ta nan a can sai a nan ita to saboda hikimar da ya yi kai ma kai mana hikima ka yi afuwa ga yaron mu an ce zai hau doki ne amma kafin ya ɗaga ƙafarsa ya ɗora a dokin ya hararo daga baƙara zuwa suratu maryam alaiha salam hayya hararo su a zuciya daga ƙafarsa ya ɗaga ya ɗora kan doki ya hararo minal baqarati ila suratu maryam nan a suratu maryam aka fara kalla har guda biyu kalla sa na katubu kalla sa ya ƙuruna sai ya ce eh babu ta yi gaskiya to in irin wannan yake yi in irin wannan yake yi to ba ta yi ba mama saboda ita karatun sha'anin alƙira'atu an tuqra metin mai aziya ya koya mana cewa idan wal sirru ka gane ko yu'rafuhu bi tahrikil lisan bi an yusmi'a nafsahu والجهر بما أن يسمع نفسه ومن يليه أقله كنا أقله كنا تشيسا نتشي وإن أبوه أنا صلى الله عليه وسلم يأتي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطيع فبقلبه وبلسانه إن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان shi yasa da na fito na samu limamin da yake dama dan gida ne dan uwa ne na shakar mun kallawa kai waye sallah ne yau a masallacin nan namu sai ce ai ni ne na ce fatiha taka
5: wace iri ce kai Fatihar Qur'ani ko Fatiha Alhamdu kawai an gama fata nace to tayi sauri a rage dan rage inda zabi saboda abin da yasa idan kuna yi a bayyane sai in Fatiha uku buku gama Fatiha ba in karatu suke bayyane kamar magariba da shayi da su ba sai su yi in Fatiha uku su gama ba saboda hankali suke yin ta amma in azza da al'asar ce bai bayan salloli wanda ba a ji pit kafin ka je maliki yawmin dini an gama fatiha da sura sai nace to gaskiya akwai gyara wanda shi yasa maulidi makaranta ce muntakilun madrasatu muntakilun komai a cikin ta akwai amma hakika duk inda za a dawo to wajen dai shugaba za a ƙara ajewa waye koya mana wannan shugaba ne wani yayi sallah yana sallah sai manzo Allah ya gaishe yana shoshe yana sosanan ya sosanan sai manzo Allah ya ce wannan bawan Allah da zuciyarsa daidai take ta khushu'i da ba zai yi wannan sosan ba ma'ana in kaga mutun yana sallah yana waye to kakka nemi khushu'i tare da shi kakka nemi khudu'i tare da shi a sallah yake kawai hankalin sai yana wani waje amma abinda mai ahalir ya ce mana lis salati nurun azimun tushriqu bihi qulubul musallina wa la yanaluhu illa al-khashi'u idza atayta ila salati fa fariq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha kabar komai babu kowa babu Allah jikin shoman ci jannai mota yake cewa jahilai ne suke cewa in zaka yi sallah wai wuta a damanka aljanna a damanka wuta a hagunka Allah a gabanka annabi a bayanka an ce inna Allah kawai tsura Allah tsura yanzu in Allah bai wuta ba za ka bi shi ba in Allah bai aljanna ba za ka bi shi ba kawai ba aljanna ba wuta ba duniya ba mutane ba kowa ba komai sai kai Allah Allahu akbar sai an tattara nan hannun ka daga dake duniya da lahira ka dukwa kai da kwanso Allah ka jefar da su sai wa kawai akbaru shi yasa aka ce wannan kalmar in ka ce Allahu a'azamu Allahu ajallu Allahu akramu duk dai ma'anar su san ɗaya ne amma ba ta yi ba sai Allahu akbar kawai muke so ba ita annabi ya faɗa ita ake yi da haka a kalma in ka ce ba Allahu akbar ba musamman kabar harama ka ce Allahu ajallu sallar ka ta bace da haka alhamdulillah annabi ya zo ne wato ya tsaga karaya ya gyara karayar al'ummar muhammadiyya ba dan shi ba da wuya a samu dan aljanna ba dan manzala ba da wuya a samu dan aljanna da wuta ce kawai za ta dauko tunda lokacin da aka ce alastu bi rabbikum muna alamul arwah Allah ya ce alastu bi rabbikum ba wanda ya amsa ba wanda ya kasa amsa sai mu zai da manzo Allah ya bude yace bala ya rab bala ya rab sannan annabawa da manzanni da suka ce bala ya rab sannan aka dawo wajen salihai suka ce har aka zo wajen mu'minai su kuma wa'ancan ba su san komai ba dai aska ci arzikin musulmai mu'minai aka rabu da su masu duhun nan shi yasa shi yake cewa ya lal imamil murtala mata ajaba bi bala laulahu dama mushkila li uzmi ma qaryan jani shugaba wanda yake abin zabi yaya ina tuna lokacin nan da aka ce maka lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa bi bala mata ajaba bi bala ina tuna lokacin da ya ja amsa mun nan da bala ba dan shi ba da dama mushkila da matsala ta dawoma Allah ya ce muku ya tambaye ku a alamul arwahi ba a lokacin ba wanda ya yi girma wani ba baban kowa kowa daidai muke daidai aka yarwa kowa daidai ba wa ba ƙani ba uwa ba uba kawai Allah ya yi mu baki ɗaya zubi ɗaya shi yasa manzo Allah yake cewa innal quluba junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wama tanakara minha ikhtalafa. Tun a can ne ai Allah ya sa mun san juna a can, yi za mu gada na da ba za mu hadu ba kwata kwata. Anan ne Allah ya yi mana tambayar alastu bi rabbikum, anan ne Allah tabaraka ta'ala bayan an sallan mutane Allah ya ce to kowa wanda ke kowa ya hade kowa nan azama daya, duk wanda ke kusa da shi zai hade. In ka hade 10 to yaya 10 za ka haifa, 100 ka haifa, ka hadiya 100 za ka haifa, baka hadiya ba aka kabari aka hade ka to kai dai ka zo duniya amma ba za ka haihu ba, mu ba maganin da za a yi ma addu'a ba za ta ci ba. To ai Allah fil azal bai rubuta ka ba, ba rubuta ka ba. Karshe aka dawo kuma manzo Allah a sayyidina Adam duk ya hade sai zama mun kullukum li Adam wa Adam min turab. To wannan shine abubuwa da yake faruwa. Annabi diri ki koya mana irin wannan a makaranta. Yanzu wannan makaranta ta manzo Allah, wannan makaranta muna daukar ta manzo Allah ce. Don abinda muke magana sai magana manzo Allah. Wajibin mu yawaita salati ga manzo Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salati shay'un. Wa barik ala sayidina Muhammadin hatta la yabqa min al-barakati shay'un. Wa sallim ala sayidina hatta la yabqa min as-salati shay'un. Warham sayidina Muhammadin hatta la yabqa min ar-rahmati shay'un. Saboda babu wanda yake son mu a duniya irin manzo Allah, san da yake mana yafi na uwa yafi na uba. Na taɓa faɗa mana a wannan makaranta mai albarka cewa manzo Allah lokacin da za a karɓi ran sai tafi rafiqil a'la, sai da ya ce bayan sai da aka bashi zabi ka tafi yanzu ko sai lokacin da kake so ya Rasulullah, yace a yanzu nake so amma da sharadi ya al'ummata za ta kasance in na tafi. Aka ce har abada ba za ta lalace ba ya Rasulullah. Sai an samu salihai, ko da da mutanen banza to akwai salihai har abada. Shi to yayi kyau a zo a dauka. To tun daga nan ake daukar rai, an yatsa ake yi dauka. Yanzu ka je kasar asibiti dan uwan ka bai da lafiya, yace ba zai iya dan kafarsa ba, to fa abin da hali yayi an dauki ransa dangana. Daga nan ake tatsiwa, daga kafa ake tatsiwa. To wannan tatsiwar da ya ji sai ya ji dan zafi kankani. Shugaban mu sayyidul wujudi sai ya ce ya kai mala'ikan mutuwa wannan zafin da al'umma ta sai sun ji irin sa. Wato annabi baya so ma mu ji irin wannan dan karamin irin nasa. Sai aka ce ayya rasulullah kai ne dan autan zafi a duniya na daukar rai. Kowa sai ya dandane fiye da haka, ai naka ne nafi a hafu. Sai ce yace in haka ne to ya Allah a tattaro mu la ilaha illallah, a tattaro mu duk zafin da al'umma ta rasu a dora mu akai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bai fi babanka ba, bai fi kanka ba. Annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Haka sayyidina Anas ya tambayi manzo Allah a Tirmidhi, ya fitar da shi yace ya Rasulullah, yace idan mun je lahira waje ya cade min, a ina zan ganka shugabana? Yace a waje uku. Lalle a waje uku nan zaka gani. Yace wanne ne waje ya Rasulullah? Yace ka zo wajen au, inda ake sikeli ake auna aikin mutane. Ina wajen in naga ɗaya daga al'umma ta saura kirsin ce to saboda girma na cika masa sallallahu alaihi wasallam. Na haka nan ne sai naga al'umma ta cika, yawancinsu sun tsallake, sannan sai in tafi wajen siradi kuma ina Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka tsallakar da su Allah ka tsallakar Allah ka kiyaye ai ta wucewa sannan in baka same ni nan ba to sai a tabkina al-kausara nan ne zan zo in shayar da mutane wani ma mala'iku ne za su shayar da shi wani kuma khulafa'ur rashidun sayyidina Umar Ali zai dauko ya bashi da hannunsa wani kuma sayyidina Usman ne zai ebo ya bashi da hannunsa a kofi ya sha wani kuma sayyidina Umar ne wani kuma sayyidina Abubakar wani kuma mai duniya da lahira sayyidul wujudi shi zai kamfato ya bayi mu wani kuma bai gama wanda ya bashi ba sai dai ya ga kofin yayi nutso a ruwa kuma ya zo daidai bakin sa yana bashi ruwa sai ya ce man yasqini wa yake shayar da ni sai ya ji aya ta ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allah ne ya shayar da su da kansu haka akwai mutane kala-kala
6: duk mutane da kike gani wasu azumansu karshen duk abin da muke nema
5: mu ga a manzo Allah to wasu kuma bayan ga annabi sun samu so suke su gansu ga su ga ubangiji akwai wata kissa da zan rufe da ita wata baiwa Allah ce sunanta sayyida Maryam almajiran rabi'atul adawiyyah
6: ita ce bayan ta haddace qur'ani ta san ma'anar qur'ani ta haddace hadisai masu yawa sai ta zama bata ibada sai da qur'ani sai ne ta yi halwa shekara shida a wani ƙauye kawai bata da magana sai qur'ani to da ta ji qur'ani ya yi mata daɗi sai ta ce ya Allah ka bani dama kan ƙara magana da ta wanda in ba da qur'ani ba komai zai faɗa da qur'ani Allah ko sai ya amsa mata sai da tana fitowa da halwar ƴaƴan suka ji bata ba su magana sai da qur'ani in sun gane har suka dinga fahimta ta zama kamar bebiya inda ta faɗa maka magana da qur'ani za ta faɗa maka in ka gane to sai suka dauke ta suka tafi maka dama a baitul muqaddas suke da suka tafi maka sun dawo a raƙuma ne sun dawo kan hanya sai raƙumin ta suna bacci eh saki hanya sai shiga daji bata farka ba sai ta ganta a daji kungurmin daji su kuma can sun nema basu ganta ba sun hakura suna ta nema shi kuma nan suna daji sai suka dauka su kuma ta tafi gida ne a dajin nan asuba ta yi ta sauka ta yi sallah ta rasa inda za ta yi sai ta hango wani bawan Allah ashe shi ma sufi ne sai ta dinga man yudlilillahu fala hadiya lahu wai duk wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi ma'ana ta bata a ganar da ni hanya sai ce assalamu alayki me kuka ce wa alayka salam sai ta ce salamun qawlan min rabbir rahim fasara kenan sai ce to daga min aina ataiti wa ila aina tazhabin daga ina yake ina zaki tabi ta ce min al subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa daga masallacin dakin Allah nake Ka'aba ko masallacin baitul muqaddas zanje sai ta kwana nawa kike anan sai ta ce salasata ayamin sawiya kwana uku ne daidai to kina da abokan tafiya ko kina da yara kuma suwaye sunansu sai ta ce wata khazallahu ibrahim khalila wa kallama allah musa takalima ya yahya khuzil kitaba bi quwwah ga sunansu ne guda uku ne kuma su suka tawade sai kuma yace to kina da miji sai ta ce ya ayu lazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubuda lakum tasukum naru wanta sai ce to bai wala yi haguri ga abinci to kidanci sai ta ce summa atimu siyama ila al-layl kullum azminiki sai da daddare za mu ci abinci ce to haura komina ya fi saukin tafiya ni kuma sai in haura ki saboda ina da zautuwa sai in kare miki to ta zo ta hau sai wani dan karfe na linzami sai ya kama mayafinta iyaga to zai daki abun zai da kira kuma sai ya ce masa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ai wannan ku ga jawo kanku sai kinga tafiya ne suna tafiya har suka karasa to yau tace to idan na tambaya su yaran naki fitattu ne za a gane tace wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna asan fitattu ne hatta taurari ma suna shirya da su taje ta tambaya ya tambaya kai aka gano gidan suka ce wallahi mun sha nema sai muka zata tazo gida shine muka karaso gida wai take so ai masa liyafa sai tace fa ba su ahadakum bi warqi kum hazihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatukum bi rizqin minhu wa la talattab dai ku aki daya daga cikin ku yaje cikin gari ya hadu masa kayan liyafa akawo a bashi ci da Allah sai ta shiga dakin halwa ta kawai ta rufe ta ga musallama dishi yayi gama ya tafi bayan kwana biyu sai ya ce Allah ka nuna min halin da take ciki ashe rashin lafiya ya kama zata kuma zata koma wajen Allah sai ya ganta mafarki ce halinki da sai da Maryam sai ta ce waja'al sakratul maut bil haqq magaji mutuwa yazo mana na gaskiya yanzu mutuwa rami sai ya aika garin sai ya ji an ce ai bayan wannan mafarkin nasa da kwana uku ta rasu sai ya ce Allah ka nuna min ga me ta samu a wajen Allah da ya kwanta mafarki sai ya ganta sai tace ita wani hali kika samu sai tace fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadirin arrahman ni nazo na wuce ko ina ma ni yanzu ai dan fadar Allah muka zama kai karshen gori wanda ibn umar bin faridi shehu umar bin faridi yake tamanni a wajen Allah lokacin da zai rasu Allah ya nuna masa masaukin sa aljanna yace in kana manzilati bil hubb indakum ma qad ra'aytu faqad dayyatu ayami yanzu nan shine masaukin da kuka bani ya Allah in dai wannan ne ni ba shi nake nema ba na bata lokaci na akan neman ku ya Allah ni kawai Allah nake so kawai in gani da ni da ka ni ba bawan aljanna bane ni bawan ka ne Allah ni kawai ni ga ni ga ka shi sa in aka je lahira idan Allah ya ce mana aljanna biyi lillazina ahsanul husna me gaba wasiyada ziyada ita ba aljanna ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan to idan aka je nan wani sufi yana faɗa mun yace sai Allah yace sai na kore bayi na mu'minai sun da sun mun biyayya ni ma sai na kore su da farin ciki sai yace wani a kawo irin abintan da mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar qatu kaci ga kowa yana ganin matansa shi kadai suna masa waka a ce ya kun ji dadi a ce Allah mun ji dadi ce ina annabi daud ka karanta mana suratu dauda saboda irin murya ka su ji dadi a aljanna nake so ya karanta suratu dauda sai kowa saboda dadi ya kusa su ma aka ce ya an wayan ya gama mun ji dadi a mun ji dadi ya Allah ya ce a da sauran ina mai duniya da lahira sayyidul wujudi ci karanta mana suratu dauda zala ya karanta suratu taha sai da aka kusa mutuwa saboda dadi wa ne murya sayyidina daud alaihi aka ce mun ji dadi ce Allah dadin ya iya dadin ya iya dadin ya iya yace da sauran ni rabbul izzati wal jalali sai na karanta muku suratul an'ami alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ardi waja'ala az-zulumati wan nur kafin ya kai kowa ya mutu an gama yaya yake ba mu sani ba yace to yanzu ko ji dadi sai an kai dadi da ma baka san ma dadi ba ya dadi ya kai dadi ma haka ba ku sani ba saboda faran to yanzu anan ne sai a ce to gashi ga kasuwar duniya a gaban ku kowa ije ya ibi kayan da yake so duk kayan da ka gani to ka siya saboda manzo Allah ko ba kai zaka kai ba ba dauka zaka kai ba awa ni dauka ne ba zaka iya ba kayan da suka fu karu yawa za kai kadai naka ne ko suka yi Najeriya ma kai kadai naka ne kana so ne ko naka ne sai malaikun su ce za ka tadda zuwa gida za mu kai maka sune yanda ku sai a kai maka kayan nan amma duk da haka ku bari in an ce a tafi sai wasu ce ya Allah mu abban mu tare da kai to ai wancan jarin na jiki ne wannan ko dadin ruhi ne haka muna so abban mu yace a'a ku je can inda na jiyo da haka duniya ba komai bace mamarrun la maqar wanda ya so manzo Allah ya ji dadi wanda ya bi manzo Allah ya ji dadi muna fata Allah ya bamu da manzo Allah wanda suka shirya wannan Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda ya motsi anan ko na halarta ne Allah ya sa shi a cikin lada amin me wannan gida Allah ya kara masa albarka a gidan nan nasa Allah ya ji kan magabatansa hadimin nabi Allah ya kara ma buri Allah ya kara ma lafiya Allah ya sa wannan abun mu ga shekara 100 ana yi amin ko sama da haka hajiya Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa mi ta biyayya gare ta mi ta faranta mata rai duk kuma wanda suka rasu daga iyayenmu Allah ya sa su Allah ya sa suna cikin rahama da albarkar manzo Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: daga limamin Abdullahi Salga za mu karkara shirin na yau tare da malam baba mai salati
7: bismillahir rahmanir rahim Allah

0: asirce ko a bayyane illa iyaka dai malamai sun yi sabani wajen karanta bismillah a farkon karatun fatiha a cikin sallah wasu daga cikin malamai suna cewa mai karatu kawai zai bude ne da fatiha sai yayi bismillah ba saboda ita bismillah ba ta daga cikin ayoyin fatiha aya ce alqur'ani kuma aya ce a farkon fatiha da sauran surori amma ba ta cikin ayoyi bakwai na fatiha wanda wannan shine abinda malikiya suke akai yasa babu makaratun ta a cikin karatun fatiha a wasu daga cikin malamai kuma suna daukar ta cewa aya ce daga cikin ayoyin fatiha saboda haka ana son karantawa da ita wajen kuma karanta ta din aka samu sabani saboda hadisai da suka zo daban-daban wasu sun zo da batun bayyana karatunta wasu sun zo da batun boye karatun amma dai waɗanda suka zo da batun boye karatunta wato karanta ta a asirce su suka fi inganci don haka abin da ya fi inganci cikin maganganu biyu na malamai shi ne mutum ya karanta fatihar wato ya karanta bismillah amma asirce ba a bayyana ba ya yi ta a asirce ba a bayyana ba kamar yadda su shafi'iyya suke cewa ya yi ta a bayyane asirce shi ne ya fi zama sunna ya fi wato kusa da dalilai ingantattu saboda haka ba zai ƙi ba gaba ɗaya kuma zai bayyana yin ta ba ya yi ta amma kuma ya yi ta a asirce wannan shi ne ya fi zama daidai da sunna amma ba bambanci tsakanin wanda zai karanta ruwayar Hafs ko zai karanta ruwayar Warsh kuma zai karanta kowace ruwaya daga cikin ruwayoyi na kira'o'i da aka sani mashahurai.
1: To malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin haɗa magariba da isha saboda ruwan sama a Niyami wasu limamai suna ganin idan an yi ruwa kusa da lokacin magariba dole a haɗa magariba da isha shin wannan hanya ta inganta ko akwai wasu sharuɗa da ya kamata a cika kafin a haɗa sallolin.
0: Asali kowace sallah ana yin ta ne a lokacinta asali kenan shi ne ka'ida amma idan akwai haraci wato akwai takuruwa wajen yin kowace sallar a lokacinta shari'a ta zo ne don ta ɗauki dukkan wata takura a kawar da dukkan wata takura saboda haka ta zo da halaccin haɗa salloli waɗanda ake haɗa su biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu kamar azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i dan a ɗauke wa mutane haraci wato a ɗauke musu kunci to daga cikin abubuwan da sukan ja a haɗa salloli musamman magriba da isha'i saboda su suke da kusanci sosai tazarar tsakaninsu ba ta da yawa akwai ruwan sama yayin da ruwan sama ya sauka ko ake yinsa ko ake ganin alamar saukarsa wato gari ya murtike guguwa tana tashi alamar da ya saukar ruwan sama wanda bisa zato mai ƙarfi za a ce ruwa ne zai sauka don aka yi magariba gari yana cikin wannan yanayi ya halitta a haɗa sallah ko kuma a'a ana cikin magaribar ruwan ya tsinki za ka ga magariba ana ya halitta a haɗa sallar isha'i haka nan a gurin wasu malamai idan ya zanto an yi ruwan an ɗauke amma gari hanya ta carkwaɗe ba haske in aka fita za a riƙa faɗawa cikin kwatami ko cikin kwalbati ko wani abu saboda ruwa ya tare hanya zuwa masallaci to shi ma nan haraji ne babu laifi a haɗa sallah amma idan ya zanto ba wannan ruwa ya ɗauke gari ya washe kuma hanya da haske ko hanya mai kyau ce don zai a gida a dawo a yi sallar isha'i ba wani matsala bare ba za a haɗa sallah ba don an yi ruwa. Shi ruwan da zai haɗa sallah shi ne ruwan da zai hana dawowa masallaci cikin sauƙi an gama ruwa amma hanyar duk ta zama caɓi ta zama abin nan kwalbati ya shafe da ruwa wataƙila mutum zai iya zuwa ya faɗa ciki ma'ana dai in za a dawo masallaci za a samu matsala akwai wahalarwa to shi ne yake cewa to wannan ma za a iya haɗa sallah ko ga suna faɗan zulma wato duhu ƙirin ya murgari ya murtike duhu da fitowa daga gida a zo masallaci akwai tsoro wannan duk zai iya sawa a haɗa sallah saboda akwai haraci to amma yawanci mu yanzu a garuruwa musamman cikin birane akwai haske sannan kuma akwai hanyoyi da ba ba, ba

0: ba za a ce dan an yi ruwa ba a ce ba hanyar zuwa masallaci. Kaga babu dalilin da zai sa bayan an ruwa an dauke kuma a ce a hade salloli. Daman ana hade salloli ne idan an kula cewa akwai wancan haraj din. Shi kuma al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma. Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Hadisin Abdullahi dan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hade salloli na azhar da al-asr a Madina, ya hada magriba da isha'i. Min ghairi khawfin wala safarin wala matar, ba da wani tsoro ko tafiya ko kuma ruwan sama ba. To aka tambayi Abdullahi dan Abbas me ya yi nufi da haka, yace arada Allah ya yuhrija ummatahu, ya yi nufin kai ya jefa al'umma sani cikin kunci, wato in an samu haraj to ana iya hada salloli dan a fita daga harajin. Kuma in ba haraj babu damuwar, babu takuruwa, ba dalilin da zai sa a hada salloli.
1: To wannan tambaya malam cewa take, shin ya halatta mutum ya yi wasiya kafin mutuwarsa cewa bayan ya rasu a cire masa koda guda ɗaya, alhali bai bar wa magadansa wata dukiya ba, kuma ya riga ya yi yarjejeniya da waɗanda za su cire kodar, suna jiran rasuwarsa ne kawai?
0: To ya yi yarjejeniya da su, ma'ana ya sayar musu. Bangare ba ya halatta mutum ya sayar da wani bangare na jikinsa, ba ya halatta mutum ya sayar ko wani ya sayar da na wani, wani haramun ne. Haramun ne mutum ya sayar da wata koda ta jikinsa ko wani bangare na jikinsa, ya ce in ya mutu a cira, wani abin da ya haramun ne. Kuma ba za a zartar da wasiyarsa ba, ko da ya wasiya cewa a cire a basu, ba za a zartar da wannan wasiya ba, don wasiya ce wacce ke batila, ba mai kyau ba, munar wasiya ce, ba za a zartar da ita ba. Idan kuma a tabarru'i yayi da ita, kyauta yayi da ita ga wasu waɗanda suke bukata, suna cikin wani yanayi na bukatar koda, shi yace in ya mutu ya yarda a cire kodarsa a sa musu, wannan babu komai. In har bisa taimako ne yayi, yayi taimako ga waɗanda suke da bukatar kodar, cewa in ya mutu a cire kodarsa, wannan babu laifi. Bayan an sanar da magada a cire kodar tashi a sa wani wanda yake bukatar ta, amma ba ta hanyar sayarwa ba, ta hanyar sayarwa baya halatta.
1: To malam, me wannan tambaya yake cewa, a wannan zamani ana yin sana'o'i da dama a internet, amma yana da wuya a bambance halal da haram. Menene hukuncin sana'ar forex trading a musulunci, kuma menene shawarar da za a ba mutumin da yake cikin irin wannan rudani?
0: To yana nufin sana'ar canji na kudade na kasashen waje da sauransu. Canji, asalin canji halal ne idan har za a kiyaye abubuwan da shari'a ta hana, na garari, na riba da sauransu. Babu laifi mutum ya canza kuɗin wata ƙasa da na wata ƙasa, ko da an samu bambanci tsakaninsu, kamar yadda zai canza naira da dala, ko ya canza naira da euro, ko ya canza naira da riyal da sauran ƙasashen waje. Wannan babu laifi sana'ar canji a haka. Abinda aka haramta masa shine ya canza kuɗi da irin jinsinsa kuɗi da kuma fifiko. Wato kamar mutum ya ce yana da sababbin nerori, zai sayar da su amma da ƙari, da naira 1,000 zai sayar da ita a 100,000. Sa ka ba da tsoho 100,000, a baka tsoho, a baka sabo 1,000. Wannan haramun ne, tunda naira da naira duk darajarsu ɗaya. Abinda sabon zai saya maka shine abinda tsohon zai saya maka, babu bambanci. 500,000 tsofaffi da 500,000 sababbi, duk 500,000 ne. Haka baya halatta a fifita tsakaninsu. Ko kuma ya zanto kuɗi ne na waje da kuɗin cikin gida, amma a yi canjin ba hannu da hannu ba, an yadda a samu fifiko a nan. Wato ana iya cewa dala ɗaya a 300,000 ko da 400,000, daga akwai bambanci tazara sosai. Dala ɗaya ta Amerika aka ba da naira 300,000 ko da 400,000, a baka dala ɗaya. Wannan ya halatta, amma ya zama hannu da hannu, ya zama hannu da hannu, kai ya zanto akwai jinkiri, ko kai ka bashi ka ce gobe zai ka kuɗin, ko shi ya baka ka ce gobe zan ka maka kuɗin, wannan baya halatta. Nan take ya baka, kai ma nan take ka bashi. wannan shine abin da ake so a samu an yadda a samu fifiko amma ba sai yadda a samu jinkiri ba in aka samu jinkiri to an samu riba riba riban nasiha wato riba ta jinkiri saboda haka idan har za a kiyaye dukkan wasu abubuwa da shari'a ba ta yadda ba don haka wannan sana'a ta canji na kudade ba su da wani laifi
1: to wannan tambaya mallam cewa take menene hukuncin cin ribar da ake samu daga kungiyar hadin guyar ma'aikata wato cooperative alhali kungiyar tana bada bashi mai ruwa shin ya halatta mutum ya ci kudin da yake samu daga irin wannan cooperative
0: ne ce da nufin riba ko
1: okay riba riba ko dividends da ake samu
0: duk wata mu'amala da take kunshe da riba ba haramun ce duk wata mu'amala da aka kunsa riba a cikin ta haramun ce kai ka kasance a ciki ko ka zama wani wanda zai taimaka akan yiwuwar wannan mu'amala kai haka ka aikata haramu in ka ci kudin wannan mu'amalar ka ci kudin haramu baya halatta asusu da ake yi na ma'aikata wanda za a iya bada bashi amma bashin za a bada shi da ruwa wanda dai ya zo biya akwai wani percentage za ki dora masa wannan da zai shiga cikin irin wannan wannan bashin ko kuma wannan asusun wannan adashin abinda ake tara ta wannan hanyar kuma a raba wannan haramun suke ci wanda ya karɓi bashi ta wannan hanyar shi ma ya karɓi bashi ta hanyar haramun ne ba ya halatta
1: wannan tambaya cewa take menene hukuncin mutum wanda saboda larura kuma na wani ɗan lokaci yake zaune a gida tare da matarsa ɗaki guda yayin da wasu mata waɗanda ba muharramansa ba suke zaune a wasu ɗakuna daban
0: to ban gane kan tambayar ta sa ba shi da matarsa a ɗakin su daban su kuma waɗancan a ɗakin su daban ba a cakuɗa suke ba
1: kamar yadda tambayar ta nuna
0: zaune a gida ko yana nufin zaman su a gida ɗaya kamar sa gida ɗaya in ya zanto gidan yana da yalwa kowa yana ɓangaren sa babu komai amma in suna kurkusa da juna kuma ya zanto yadda waɗannan za su fito ba wani sira ta hijabi a jikinsu yana gauraye da su wannan shine ba ya halatta amma idan suna keɓe wurinsu in za su fito su sa hijabin su fito ba tare ake kwana a ɗaki ɗaya ba ai wannan ai babu wani abu
1: to wannan tambaya mallam mai tambaya yake cewa menene ingancin hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi aikin hajji kafin a hana ku
0: wannan bai inganta ba babu hadisin bai tabbata ba
1: to wannan tambaya kuma cewa take idan mutum yayi wani aikin alheri tsakaninsa da Allah sannan daga baya ya rika jin dadin cewa da ya sani bai yi aikin ba saboda wani dalili menene matsayin wannan nadamar
0: to in yana da dama akan abin da ya mai kyau kaga shi ya bata aikin sa da kansa tunda in har aiki yayi dan Allah dan me zai nadamar abin da ya shi dan Allah in kaga yana aiki yana nadamar ko da ya zai kashe kudin sa ya zai kaza ya kaza ne shedan ne yake bata masa yake sai bata masa aikin sa ba kai abu dan Allah ba kana san lada kuma kazo kana nadama mai sa kai
1: wannan tambaya take cewa mahaifiya ta la'anci danta lokacin da ya bata mata rai daga baya ta yi nadama me ya kamata ta yi
0: na farko dai ba ya dacewa iyaye saboda ɓacin rai nan da nan su yi la'anta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum la tad'u ala auladikum kada ku riƙa yi wa kanku mummunar addu'a kada ku riƙa ƴaƴanku mummunar addu'a ya dace kuma Allah yana karɓar addu'a a lokacin karɓar addu'ar ku kuma addu'ar iyaye ga ƴaƴansu karɓaɓɓiya ce saboda haka su guji fushi ya sa su yi abin da zai yi bata musu rayuwar ƴaƴansu rayuwar ƴaƴansu gyaruwarsu ce su ma ɓacewar rayuwar ƴaƴansu ɓacewarsu ce su ma saboda haka su guji yin wannan in kuma mace ta riga ta yi wannan shikenan sai ta dawo ta ci gaba da kyakkyawar addu'a ga ɗanta ta yi nadama akan abin da ta yi a baya ta roki Allah ya kare ɗanta daga dukkan wani abin kishi da ta yi masa mummunar addu'a ta dawo ta yi masa kyakkyawar addu'a tare da nadama akan wacce ta yi a baya.
1: Bakarmakallahu wannan tambaya kuma cewa take miji ya ƙaurace wa matarsa tsawon shekara ɗaya da rabi alhali suna zaune a gida ɗaya kuma baya kusantar ta yana da wasu matan kuma menene hukuncin irin wannan hali shin auren yana nan?
0: To aka kaurace mata ba tare da yana kusantarta ba ba shine kawai zai sa auren ya bace ba sai idan an yi sa musaki a tsakanin su sai dai baya halatta mutum ya kaurace wa matarsa haka kawai na tsawon wata hudu ba tare da ya koma ba wato shari'a ta ba shi damar yana iya kaurace mata amma kada ya kai fiye da wata uku wata hudu shine abin da ake cewa ila'i mutum ya rantsuwa ba shi ba ba zai ƙara kula matarsa ba saboda ta bata masa rai to shari'a ta ba shi dama ya gintsi hucinsa a cikin wata hudu lillazina yuluna min nisa'in tarabbasu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim in azamu at-talaq fa inna allaha samiul alim Allah ya ba su damar su zauna wata hudu amma kada ya wuce haka in ya wuce haka to sun shiga haƙƙin matansu kuma anan shari'a tana tilasta musu ko dai su koma su ci gaba da rayuwa da matansu ko kuma su ba su takarda su sake su amma ba za su iya zama da su a haka ba ba sa kula su kuma sannan sun rike su ba su sake su ba su zama macen aure cikakkiya ba wannan haramun ne mutumin da yake wannan za a tilasta sa amma ya ki saki dalilo da zai sa shi ya saki ta yana da damar wasu malami suna cewa idan mata hudin ya cika kawai shikenan indai bai koma ba ta saku amma wannan magana tana da rauni dole sai an samu saki ta bangaren sa ko ta bangaren kotu za ta tilasta masa ya saki yana da dama in an yi masa abin da har baran sai bace an bashi tsawon wata hudu ko wani irin fushi yake dai ya sassauto a cikin wata hudu an bashi wannan damar ya yi fushin sai huci a cikin wata hudu amma kai ya ketar wannan wata hudun in ya yi haka kuma ya shiga hurumunta a lokacin dole ya sake ta ko ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita
1: wannan tambaya cewa take mace ta ce za ta jefa wayar mijinta da ke hannunta cikin kofin ruwa mijin ya ce idan har ta jefa wayar cikin ruwa ta zama sakakkiya sai matar ta zuba ruwan a bakinta ta feshe wayar da shi ba ta jefa wayar cikin kofin ba shin aurensu ya warware
0: ba za a ce aurensu ya warware da yin wannan ba da shi na farko maganarsa tana komawa zuwa ganiyarsa shi da zai ce in ta jefa wato wayarsa a cikin kofin ruwa ta saku yana kuma nufin sakin to in ta jefa din ta saku wa inna ma li kulli imri'in ma nawa abinda yake ya ta shine zai zama hukuncinsa in ya ce a ransa in ta jefa ta saku to in ta jefa din ta saku babu wani sabani a'a in shi magararsa yake yi akan in ya katta jefa sai yake ga me zai gaya mata ya tsorata ta da katta jefa din sai ce in kika jefa kin saku yana nufin ya tsorata ta ba sakun yayi niyya ba wannan a wurin jumhur ta saku amma a gurin wasu daga cikin malamai suna ganin wannan tunda bai yi niyyar saki ba ba za ta zama sakakkiya ba tunda ba niyyar saki ba niyyar tsoratawa yayi shi ma wa inna ma li kulli imri'in ma nawa tunda abin da yake ya ta rashin sakin to shikenan shi za a tabbatar masa da shi to kuma yadda ya faɗa haka sai ba ta jefa a cikin ruwan ba sai ta watsa mata ta hanyar feshi ko ta yayyafa ruwan wata ibo ruwan ta kwara ba jefa ta yi ba to kaga anan shi ma yana da abin da zai iya bayani yace shi da yace jefa ruwa yana nufin jikata ina nufin in kika jika min waya to kin saku saboda haka ta kowace irin siga ta jika wayar tunda shi abin da yake nufi da magana sake nan yace ni abin da nake nufi da mun ba wai kawai ina nufin ta hanyar tsomawar ba a ko da ruwan zaki ibo ki kwara ba tsoma ta kike ba amma kwara mata ruwa kike yi ainihin jikawar ce ba na so ki don haka in kika jika min ni abin da ne ni na saki din ya tabbata shi kidan ta tabbata sakakkiya saboda shi makasudin sa ba shine tsomawar ba makasudin ta katta jika masa waya saboda haka anan ma in shi wannan shine makasudin sa da maganar sa kuma saki ne niyya ta saku saboda haka ba a cewa ai ba tsomawa ta yi ba watsa ruwan ta yi shi kuma daman da ya faɗi magana yana nufin ka a jika masa waya ne ba wai yana nufin sai idan ta hanyar tsome bane ya dai faɗi tsoman dan watakila a lokacin shi yaga tana kokarin ta yi amma shi a kokarin da yake ya hana ta jika masa waya ne saboda ka sai ta bi wata hanyar ta jika wayar dan ana a sakakkiya domin shi wannan shine makasudin sa
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin tsarin fansho na gwamnati a musulunci musamman idan ana cire wani kaso daga albashin ma'aikaci a ajiye shi sannan a zuba kuɗin cikin jari har ya karu misali mutum yana da naira miliyan 20 a asusunsa na fansho daga ciki akwai kusan miliyan 7 da suka samu ta hanyar ribar zuba jarin idan yayi ritaya a bashi duk kuɗin tare menene hukuncin wannan karin kuɗin
0: babu komai tunda yace ana juya kuɗin ne ana juya kuɗin ne a haka aka samu masa wannan miliyan 7 ta zama ƙari a cikin kuɗin sa babu komai sai dai in akwai wata mu'amala da ake yi wanda bata dace ba wanda shi ne tambayar bai nuna akwai ta ba to nan ne za a ce a dalilin wannan mu'amalar baya halatta irin wannan din a musulunci musulunci ba zai yadda da wannan ba sai dai kawai in an bashi kuɗin ya cire iya abin da yake kuɗin sa ne sauran kuma ya yi aikin alkhairi da shi wannan in ya tabbata wata mu'amala ce wanda musulunci bai yadda da ita ba amma idan ta hanya ce mai kyau kuɗin suka karu wannan babu komai kuɗin sa ne sai ya karba ya ci
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin National Housing Fund a musulunci gwamnati tana cire kashi 2.5 cikin 100 na albashin ma'aikaci sannan idan yana son samun gida sai a bashi rancen kuɗi wanda zai mayar da shi da ƙarin kuɗin shin irin wannan rancen ya halatta kuma idan bai halatta ba menene matsayin kuɗin da aka riga aka cire daga albashinsa aka ajiye masa
0: baya halatta duk wata mu'amala da za a yi a ce akwai kuɗin ruwa a cikinsa ko da ta hanyar samun gida ne ce za a yi maka za a ciro wani abu na ɓangaren kuɗinka na albashinka sannan a baka rance amma rance ne mai kunshe da riba kai kuma ka mallaki gida ta haka wannan haramun ne kuma shi mallakar gida ba larura ba ce za ka ce in baka cire ba za ka samu ba dole sai ta haka wasu suna mai da shi ya zama larura ba larura ba ce mutum nawa yake gama rayuwarsa ya gama bai mallaki gida ba rashin mallakar gida ba shi ke jefa mutum cikin halaka ko wani matsanancin yanayi ba saboda haka baya halatta ya karkata zuwa ga riba don ya samu gida don haka wannan mu'amala bata halatta ba in akwai wasu kuɗaɗensa da gwamnati ke warewa ba na jin ita gwamnati tana mayar da mallaka makera ta wannan hanyar dole bata mayar da shi dole ba sai in kana so ne in ba ka so za a da maka da kuɗinka ba za a ce an kawai ka yadda a ba ka rance ka mallaki gida ba ko kuma a cinye kuɗin naka da aka yanke a za a da maka da kayanka a matsayin kuɗinka ne daman an aje maka shi ne don in kana son wancan mu'amala a yi da kai in ba ka so a da maka da kuɗinka.
1: To akal makallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake shin mahaifi yana da haƙƙin hana ɗansa yin aure saboda yana ganin bai samu isasshen kuɗi ba alhali ɗan yana da sana'ar ɗinki kuma yana da tsananin buƙatar aure yayin da dangin yarinyar suka amince idan mahaifin ya ƙi shin ɗan zai iya neman wani ya shiga tsakaninsu domin a yi masa aure kuma idan ya yi auren ba tare da yardar mahaifinsa ba shin ya saba masa ne a shari'a?
0: Ba zai yi hana ɗansa aure ba ya shi da hurumin hana ɗansa aure haka kawai kaka kawai ya ce bai yadda ɗansa ya aure ba shi aure wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta da kuma halatta wa abin nan bayansa su yi kuma wani abu ne wanda da shi ne nau'in ɗan adam yake ci gaba da wanzuwa don haka ba hurumin iyaye ba ne su ce sun hana 'ya'yansu yin aure ko sai su yi ran da suka ga dama su yi aure matuƙar dai sun cancanci su yi auren suna da abin da za su riƙe iyalin suna da ci da sha da za su ba su don haka ba daidai ba ne uba ce ɗansa ba zai aure ba kuma ɗan yana iya neman yadda zai shawo kan ubansa ko a shawo masa kansa ya aure in kuma har zai ƙi yarda shi kuma ya ga zai faɗa cikin saɓon Allah to zai iya yin aurensa ko da shi uban bai yarda ba ba sharaɗi ba ne sai ya yarda yardarsa a nan ba ita ake bukata ba, tunda abu ne da Allah ya shar'anta masa, kuma rashin yin sa zai iya jefa shi cikin sabon Allah. To ba zai zabi fadawa cikin sabon Allah ba akan yarda yarda wannan bata wa iyayen sare ko mahaifin sare, yace gare bata ya bata mahaliccin sa akan ya bata wa wato iyayen sa, wannan ba daidai bane. So da haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da aular da waɗanda suka isa aure, maza ko mata, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa ibaikum,
1: na
0: ce musu aure. Dan menene shi zai ce ba zai bashi aure ba, ba dai wani abu na gani na cutarwa ba a matsayin sa na uba ya hana shi yin abin da zai cutu, amma kuma ba ya hana shi yin aure gaba ɗaya ba.
1: To mallam, wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum ya shiga masallaci bayan an idar da sallah sai bai lura cewa ana yin wani jam'i ba, ko kuma akwai wani mutum yana sallah shi kadai, sai ya fara sallarsa, daga baya aka nuna masa cewa ana yin jam'i, shin zai iya katse sallarsa domin ya shiga jam'i?
0: Malafi, idan an ya fara an ya hango jam'i ya katse sallar sai ya shiga jam'i don ya samu wannan jam'i. Amma dan mutum daya yana sallah shi kuma ya zo ya fara sallarsa, to kai ya katse sallarsa don ya je juna da wani mutum daya. Amma idan jam'i ne ake yi, shi bai kula da jam'in ba, ya fara sallarsa kuma sallar da jam'in nan suke ita ce sallar da yake, sai ya katse sallar sai ya je shiga ya samu jam'i tare da su, ya fi akan yi sallar shi kadai.
1: To wannan kuma cewa yake, ina da shagon sayar da turare amma ba na sayar da wasu kayayyaki kamar jallabiya da huluna, idan kwastoma ya nemi abin da ba ni da shi sai in je shagon makwabci na karɓo kayan a farashin sari, sannan in ƙara riba ta in sayar wa kwastoma, wani lokaci ma kwastoman yana turo kuɗi kafin in je in karɓo kayan, shin irin wannan kasuwanci ya halatta?
0: Ni sha bayani cewa shi kasuwanci ba a yadda ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da ba ka da shi, haka kawai kai ciniki da mutum ba ka da abu ka sayar masa, na saya kaza na sayar maka, sannan ka je ka kawo ka ɗauko na wani ka bashi, wannan ba halatta. Kana iya karɓo kaya a matsayin bashi ka saya, ko da bashi ne wani ya zo ka sayar masa, wannan babu laifi. Ka karɓi kaya ko da bashi ne, masu kayan su ba ka bashi, kaga dai ya zama kayanka ne kai, illa iyaka dai ba ka biya masu kaya kuɗin su ba, kai kuma ka zo ka kasa ka sayi, wannan babu laifi. Amma mutum ya zo ba ka da komai ku yi ciniki har ka gaya masa farashi, sannan ka je ka ɗauko na wasu ka zo ka kawo masa, in bai saya ba ka mayar musu da kayan su, kaga ba kayanka ba ne ka sayar kenan, da in naka ne in bai saya ba riƙe kayanka za ka yi. Amma da yake ɗauko musu ka yi, kana zuwa ka karɓi kuɗin ka je ka ba su, wannan ba halatta. Amma in ka mallake shi ya zama naka, kaga ba maganar kuma in bai saya ba ka mayar musu, inda naka ne wani ya halatta ka ci ribarsa.
1: Wannan tambaya karmakallahu cewa take, idan mutum ya yi tafiya sai lokacin azahar da la'asar ya same shi a hanya, amma direban mota ya ƙi tsayawa domin a yi sallah har sai an isa gida, shin zai yi sallolin ƙasar ne ko zai cika su bayan ya isa gida?
0: Idan sallar ta fita, lokacinta ya fita, sannan ya isa gida, kamar misali azahar ce ta yi, bai tsaya sun yi azahar ba har aka zo gari la'asar ta yi, to azahar ɗin zai sallace ta ƙasar ne. Sannan ita kuma la'asar ya sallace ta cikakkiyar sallah, tunda ya su cikin gari lokacinta yana nan. Amma abin da ya fi dacewa shi ne kada su bar sallah cikin kowane yanayi har lokacinta ya wuce, ko da rile ba ya tsayawa, to gara su yi sallar suna kan sit, ko ba su da alwala su yi taiba ma, ko ba abin da su da ki ƙarfin mota su yi. Almuhim da ita sallah ba a yadda ka bari lokacinta ya wuce ba, kana da hankali, kana cikin hayyacinka, ka bari lokacin ta wuce, ko ta halin ƙaƙa kawai ka yi ta, haka ita sallah take. Ba daidai ba ne ka ce ya ƙi tsayawa, don haka ka bari kana ji kana gani sallar har ta wuce ba ka yi ta ba. In kuma har ta wuce ɗin bisa rashin sani, san hukunci ba ka bari har aka wuce aka je gari, da komo garinku to waccan sallar da ta wuce maka a halin tafiya to ita zaka yi ta kamar yanda ake yi ta halin tafiya wato kasar ita kuma wacce ka zo gida lokacin ta bai fita ba kuma zaka yi ta ne yadda ake yin sallah a halin zaman gida
1: me wannan tambaya take cewa mace ta haihu har ta yi kwanaki 40 sai jinin ya dauke mata har ta koma ibada daga baya jinin ya sake dawowa lokaci-lokaci shin za ta ci gaba da ibada ko za ta dauki wannan jinin a matsayin jinin nifasi kuma menene maganin irin wannan matsala
0: jinin nifasi ya riga ya wuce daga kwana 40 a magana mafi inganci malikiya suna cewa 60 ma magana mafi inganci kamar ne tabbata hadisin Ummu Salama shine kwana 40 ne to ta yi kwana 40 din ya dauki har ma ta ci gaba da ibada ta kila ma kwana 50 ma sannan sai sake dawowa wannan da zai dawo yana yiwuwa to jinin al'adar ta ne ya dawo da wuri yana iya zama jini ne na larura ita da take jini ta tsaye tantancewa daga jinin da ta saba gani da kuma jinin da yake na larura ne idan kuma tana son ta samu wani magani sai kaga za ta iya zuwa asibiti ta koka musu su ba ta maganin da zai tsayar mata da jini amma ba zai hana ta ibada ba idan har ba na al'ada ba ne ya dawo na al'adar ta ne ya dawo wannan za ta yi kwanakin da take yi na al'adar ta sai wanka ta ci gaba da sallah
1: to me wannan tambaya cewa yake mutum ya biya kuɗi domin a koya masa wata sana'a sannan malamin ya hana a dauki bidiyon koyarwar ko a turawa wani idan wani ya dauki wayarsa ya kalli bidiyon ko ya tura wani menene hukuncin wannan shin wannan yana daga cikin cin haƙin wanda ya koyar
0: wannan shine abin da ake cewa haƙin mallaka na fasaha mutum ya yi wani abu na fasaha mallakin sa ne bai halatta wani ya yi amfani da wannan haƙin mallakar fasaha din ba tare da izinin sa ba mafi yawa daga cikin malamai sun ce wannan haƙin sa ne yadda yake haƙin ya kera wani abu ya ce ga wannan abu na wani wani bai zai iya zuwa ya raba shi da shi ko ya dauka to haka nan ita ma fasaha ita ma ana mallakarta tunda watakila kafin ya kai ga wannan abun ya sha wahala watakila ma sai da ya karkashe kuɗi to bai kamata wani ya daukar masa fasahar sa ba tare da izinin sa ba in har zai dauka ya amfani da ita to zama akwai izini in har ba da izinin sa ba to yana da alhakin ya taba kayan wani kamar yayi ai a tasarrufi ne da abin da ba nashi ba ko na bidiyo ne ko na rubutu ne ko ma wani iri ne dai fasaha ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai don sun yi sabani amma magana mafi inganci shine fasaha ita ma ana mallakarta wanda ake mallakar abubuwa masu jiki zaka mallaki mota zaka mallaki gida aka mallaki kudade to haka ne ita ma fasaha ana mallakarta gano wani abu na fasaha wanda wannan fasaha yanzu an sani dukiya ce waɗanda suke manyan masu kuɗi na duniya yanzu ai da fasahar da suka tara wannan dukiyar so kaga ashe dukiya ce bai kamata wani ya sha wahala ko ya kashe dukiya wajen samar da wata fasaha ba wani ya sace masa wannan in yi haka ya aikata haramu
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum ya yi taimama saboda janaba sannan daga baya ya samu ruwa shin zai sake wanka ne ko taimama da ya ta wadatar
0: magana mafi inganci ta malami shine ta taimama tana halatta maka yin ibada ne amma ba tana dauke maka karinka bane tana dai halatta maka yin ibadar da ba za ka iya yin ta da wannan karin ba mutumin da yake da janaba misali ba zai yi sallah da janaba ba sai ya yi wanka in ba ruwan da zai yi wanka sai aka ce ya yi taimama don ya samu damar yin wannan ibadar a daidai wannan lokacin amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimama a ƙasa abin tsarkin musulmi ce ko mumini ko da zai shekara 10 da za a kaddara mutum shekara 10 sai na ba ta same shi ya rasa ruwa shekara 10 bai samu ruwan alwala ba ko kuma shekara 10 bai iya taɓa ruwa ba saboda wata cuta da take tare da shi misali yana tare da wata cuta wanda ba zai iya amfani da ruwa ba. To sai ita yin taimama, amma annabi ya ce idan ya samu ruwa to ji tsoron Allah ya amfani da ruwa. Saboda da zara an samu ruwa to sai wanka, sannan sai ci gaba da kuma wala yana sallah. Saboda haka ita taimama sabab ne mubih, walaysa mubihul lil ibada walaysa rafi'an lil hadath. Yana halattawa mutum ibada ne amma ba yana dauke masa kalon bane. Saboda haka in ya samu ruwa zai yi wanka.
1: To wannan tambaya cewa take menene matsayin dukiyar da aljannu suka ba mutum a matsayin kyauta ba tare da sun umarce shi da aikata wani abu na sabo ba, har ma suka shawarce shi da ya rika taimakon mabukata, shin ya halatta karbi irin wannan dukiya?
0: Wannan ƙarya ne. Wani ya ce wai aljannu sun ba shi dukiya kyauta ba su umarce shi da sabon Allah ba. Wannan dai yaudara ce, ko dai ya zanto dama ba aljannu ba ne, wasu maƙaryata ne macuta suna so su yi masa shigo-shigo ba zurfi, suna nan sai su bugo su maƙari murya su ce su aljannu ne, za su baka kyauta su sa ka kai kaza, za su baka kuɗi waye-waye, sai sun yi maka shigo-shigo ba zurfi su dabbare ka, sai ne ka neme su ka rasa su. Mutane ne ƴan uwanka suke ɗaukan waya su maƙari murya su ce su aljannu ne, sai sun ganka mutumin kirki za su taimake ka, ƙarya ne. Ko kuma in aljanin ne da gaske to ba zai yiwu haka kawai su ɗauki kuɗi su baka ce wai suna son ka, saboda haka kai kuma ka taimaka mutane, wannan duk ƙarya ce. Aljanu na farko dai su ci wannan kuɗaɗe da kake mu'amala da su, shi aljani baya buƙatarsa, ba abin buƙatarsa ba ne, saboda kai buƙatar ka da kuɗi shi ka sayi gida, ka sayi mota, ka yi tafiye-tafiye, to duk aljanu duk ba yin waɗannan abubuwa. Gidajensa ba irin gidajen ku bane na ku mutane, ba motoci suke hawa ba, tafiye-tafiyensu ba irin tafiye-tafiyen ku bane. Saboda haka su tafiye-tafiyensu saurin da suke da shi ya fi duk wani abu da kake mamani da shi a yau, kake sauri da shi. Qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Babu wani abu da zai yi sauri a lokacin ya iya abinda wannan ifritun min aljin zai yi. Saboda haka shi baya buƙatar ya amfani da kuɗinka ne ya je wata mu'amala ko ya sayi wani kamfani, me zai da shi? Abincin da suke ci ba shi suke ci ba. Saboda haka kaga baya buƙatar wani kuɗinka. Shi aljani mu'amala shi da kai shi ne ka taimaka mishi ta hanyar ya sa ka wani abu na sabon Allah, shi kuma ya taimaka maka ne maka abin da kake jin daɗi. Yawanci kuɗaɗen da zaka ga sun kawo na sata ne, kuma su ba wani aiki suke suna tara kuɗi ba, na sata ne, za su sato ne su kawo maka ka ce to wani wai ya baka kuɗi ya ce wai kai kaza kaza kaza, wannan duk ƙarya ne. Kure ɗan damfara ne kai wasa za su damfare ka, wasu ne suna nan ƙatti ne kawai sun zauna sun haɗa lambobi sun bugo maka, wasu sai su haɗa lamba sai ka ga lambar Saudiya ce sai ya ce maka ai shi daga nan Ka'aba maki yake maka waya, kuma ƙarya ne, yana nan a bayan layinku. Sai ka saki jiki sai ya fara cewa to ka kai kuɗi kaza ka kai ruwa kaza ka ba sai kuma za ka ga kaza, shikenan ka ji wayan daman guda wajen kuɗi yake halaka. Walaka wajen neman banza sai Allah kama ka sai maka muguwar damfara. In kuma har aljani ne na gaske to suna so su jefa ka cikin sabon Allah.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa gwamnatin jiha ta ɗauke mu aiki a matsayin malamai a makarantun secondary, amma principal ya tsara cewa za mu riƙa zuwa makaranta kwana uku a mako, duk da cewa dokar gwamnati ta tanadi kwanaki biyar ne aiki, a sauran kwanakin ma'aikaci baya zuwa makaranta, shin ya halatta a bi tsarin principal ɗin?
0: To ba za a san me yasa shi principal ɗin ya faɗa haka ba. Ka'ida in ya zanto ana karatu ne na kwanaki biyar, principal ba zai iya cewa ya hana ƴaƴan musulmi ƴaƴan al'umma su zo su yi karatu ba, kwana biyu sai kwana huɗu su yi hutu, kwana uku su yi karatu. Principal ba zai iya wannan ba, tunda ai a sama da shi akwai wasu, akwai wanda suke zuwa ai duba, suke zuwa inspection, ba za a bar shi ya yi wannan ba. To ba za ka san mana abu ne ya sa shi ya yi ba, wataƙila akwai wani abu da ya samu wani wani umarni daga saman sa cewa ai haka ko wani dalili, amma dai haka kawai principal ya ce ya rufe makaranta kwana yayin yara kan su yayin su kwana uku kawai zai aika karatu ai tafiya. Na jin indai hukuma na sama da shi suka san da wannan ba za su barshi ba, kuma ku bincika idan har abin rashin gaskiya a ciki to sai ku report, ba ku hada kai da shi ai abin da bai dace ba, sai ku report cewa to mun faga abin da principal din mu yake. In kuma akwai wani dalili babba wanda suka sa aka umarce shi da yayi hakan, to sai ai biyayya ga wannan umarni.
1: To mallam, wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin qira'a ko ruwayoyin alqur'ani waɗanda aka karɓo ko aka samu bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam?
0: To ni ban san wasu qira'o'i ko aka same su bayan Annabi ba. Duk wata qira'a mashhuriya mutawatira na su ne guda goma. To dukkanin su an ji su ne daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. So ba daga bayan Annabi ne aka kikiro su ba, wanda ya sai kikiro karatun Qur'ani nashi na kansa. Kuma a saurare shi yana daga cikin sharaɗin karɓar qira'a ma ta zama mutawatira. Wato ta fiyo ta hanyoyi masu yawa, ba hanya ta mutum ɗaya ba. Tawatur ake bukata. To ta yaya za a yi kuma bayan Annabi a samu tawatur ɗin, to ta ina ne zai samu? To ban san wace qira'a ce aka kikiro ta kuma ta zama qira'a ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai qira'ar da ake kira qira'a shadda. To yawanci waɗansu za ka samu ma fassara ce suka yi wa aya ta rubuta a cikin musahinsu, sai a zo a cewa qira'a ce, ko kuma wani bayan lokaci ya manta ya zaci cewa haka ya ji ta sai ya riƙa karanta ta haka. Haka dan ce qira'a ce ta Ubay ko qira'a ta Ibn Abbas ko qira'a ce, amma qira'a ce shadda. To ran malami ba su saka ta cikin qira'at ba. Ana da rubutu da aka yi na qira'at shadda kamar littafin Ibn Khalawai wanda ya rubuta shi akan qira'o'in shadda wanda suke bara gurbi. Malaman tafsiri sukan yi ishara zuwa ga irin wannan, sai dai a yi amfani da ita wajen fassara wasu ayoyi, amma ba qira'ar Alkur'ani ba.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin zakka akan rogo?
0: To ita zakka ana fidda ita ne akan dukkan wani abin da yake zai ajiyu, abinci ne zai ajiyu, abinci ne mutane suna cin shi su ƙoshi su dogara akan cimaci ta mutane, sannan kuma za a iya ajiye shi ba tare da ya lalace ba. Don ka duba rogo yana ajiyuwa, kuma rogo yana abinci da rogo abin nan ban rashi ake garin kwaki ba, saboda ka ga abinci ne, ina abinci ne za ka fitar masa da zakka saboda yana zama a matsayin abinci, kuma sannan yana ajiyuwa a yi shekara ajiye ba tare da ya komi.
1: To wannan tambaya malam cewa take mutum ya yi accident ya kwashe wata guda a asibiti amma baya cikin hayyacinsa kuma bai samu damar yin azumi ba, ya zai rama sallolinsa da azuminsa?
0: To ya ce baya cikin hayyacinsa, ma'ana da ya yi accident hankalinsa ya tafi, yana nufin wannan hankalinsa ya tafi. Kalmar baya cikin hayyacinsa yana nufin hankalinsa ya tafi. Duk abin da duk lokacin da hankalin mutum ya rabu daga jikinsa, duk wani abu na ibada an ɗauke masa. Ba a bin shi sallah, ba a bin shi azumi, ba a bin shi komai, in dai har hankalinsa ya fita. Baka daga lokacin da hankalin ya dawo daga lokacin ne ibadun za su dawo a kansa. Amma idan da hankalinsa kawai dai wataƙila ya shiga cikin wani yanayi ne, to wannan kamar sallah da muka ce ba a ɗauke wa mutum sallah, don indai hankalinsa yana jikinsa, ko da yana cikin wani yanayi da ba zai iya tashi ya yi alwala ba, ba zai iya tsayawa ya yi sallah ba, ma dai yana cikin hankalinsa to zai yi sallah a duk yanayin da yake ciki. Shi kuma azumi wannan ana iya masa rangwame har sai ya warke sai ya rama shi, amma in har hankali ya fita daga jikinsa to babu wani abu kuma da ya zama yana wuyansa ta yadda za a ce daga baya biya ce ya yi kwana uku su ba bai san ma ina yake ba baya tare da waɗannan salloli da suka wuce ba za a ce biya su ba, an dama an ɗauke masa su.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake mijin da yake da mata biyu idan zai saya wa kowace abu sai ya riƙa nuna bambanci, yafi ba daya abin da yafi na dayar shin wannan yana shiga cikin zaluntar haƙin daya daga cikin mata
0: akwai abin da ake cewa ihsani akwai abin da ake cewa adalci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan al'adlu shine ka ba mutum haƙinsa wanda yake wajibi akan ka ka bashi al ihsan shine ka ƙara masa wani abu wanda yake dore akan haƙinsa to duk abin da yake wajibi ne bai halatta wani ya rage ba wanda yake nashi ne ba wato miji kai ya rage wa matarsa haƙin ta na wajibi ba zai rage mata abin da zai za ta ci ta ci ko shi ba ya rika ba ta abincin da ba zai ishe ta ba ko ya kai ta gidan da zai ke mata zai rika yoyo misali ba in ana ruwan sama ba ta iya bacci ya kuma ya kai ta guri mai kyau ya aje ta wannan kaga ya sar yadda abin da yake haƙƙi ne na wajibi da yake kansa ya kasa yin sa yadda ya dace wannan yana da laifi amma idan ga misali zai bata abinci ta koshi wacce baya bata abinci ta koshi amma kuma sai ya ƙara mutunci da wani abu wanda wannan bai bata ba to anan ihsani ne ba wacce bai ma wannan ba shi babu ihsani ba a cewa mutum ya yi laifi a cikin harkar ihsani Allah ya ce ma alal muhsinina min sabil masu ihsani ba a da hanyar zarginsu ihsani suka so yi kuma a zarge su sai dai kuma ishra kyakkyawar mu'amala don a samu daidaito da fahimtar juna da ƙaunar juna yana da kyau ya zanto in ya yi ihsanin a nan can ma ya yi ihsanin ta yadda zai samu ya kusanto da zukatansu kai ya sa abin da zai sa faɗa da juna daga jin haushin juna shi ma kuma ya kasa samun nutsuwa a tsakaninsu in ya yi wannan sai ya yi wannan sai dai akwai wani abu da ɗan adam yake da shi duk mutumin da yake kyautata masa to ya fi kyautata masa shi ma sama da wanda shi kuma ya kyautata masa tana yiwa yana da mata guda biyu ɗaya tana masa biyayya tana masa abin da yake jin daɗi ɗaya kuwa kullum cikin rigima yake da ita kullum cikin yi masa abin da za ta masa ne take to babu shakka zuciyarsa za ta fi jin zai fi sakin zuciyarsa wajen ya taimaka ma wannan waccan kuma zai ji duk ba zai ji daɗin a cewa yana mata wani abu ba saboda yadda take masa to kaga anan baya da laifi dan ya fifita wata wacce ita ma ta yi masa ihsani dama Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wanda ya kyautata maka ya kamata ka kyautata masa saboda haka wannan ba a cewa ya yi laifi waccan ta kullum cikin kin kunsa masa fushi abin na haushi take da bata masa kullum zai zo gida abinci ma zai samu ba ta yi ba in ya yi magana ta gaya masa bakar magana waccan kuma kullum tana tarere ya sada abin da yake so haka ba ta yadda za a iya ji yadda zai kyautata mu wanda ya kyautata mu wannan saboda haka wannan ma yana tasiri amma al'asulu shine abin da ake son a dai a samu daidaito a cikinsa shine adalci yadda kai mu wannan adalci ke mu wannan adalci amma ihsani wannan kuma yana komawa ne zuwa ga yadda zamantakewarsu take
1: to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu dukkanin muka kawo ƙarshen shirin fatawar rama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da saƙon tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon wato rubutaccen saƙo ko saƙo na WhatsApp kan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalo shirin sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ne jama'a?
1: Duniyar maganin gargajiya.
0: Za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya. Kowa ya ji wannan maganar ya san ba karamin abu bane. Wata rana me jama'a ya karbi bakuncin wani mutumin fada sai aka bashi magani sakamakon matsalar sa tsohon hatsari ne. Ya zagaya gurin masu magani iri-iri bai samu waraka ba. Amma yana zuwa gurin me jama'a sai ya samu waraka. Yaje kuka gaya wa sarki nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na kasar Afirka gaba daya. Me jama'a yana nan
2: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
0: Rumfan me jama'a me maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07/01/82/07/07. A yanzu haka muna tare da dangwari naga kuma ya je gurin me jama'a.
3: Na farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin me jama'a shine na garzaya da gudu-gudu na je na same shi da ya bani magani. Yanzu ga bada na karya glassina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah me jama'a duniya ne
0: me jama'a yana nan
2: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
0: Ko ku same mu a lambar waya kamar haka 07/06/82/07/07. Malam Aminu na ganka ka je gurin me jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can?
4: Ai matsala ce da ni da garma da tana ni sukuni ni da iyali na ina gaya maka. Karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haƙo da me jama'a ina gaya maka ya bani magani. Kullum kafin na fito daga gidana ina gaya ma sai ta ringa da guda ta can kira me jama'a gaya masa tana gishe shi. Me jama'a duniya ne.
0: Me jama'a yana nan.
2: Da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
0: Canyewa barin jiki, ciwon baya, sallah da kyar, zama da kyar, tashi da kyar, rashin biyan bukatar iyali, shan kayan zaki, shan maiƙo, wato shan abubuwa masu yaji. Ko gani garara-garara, idaninka baka iya karanta jarida sai ka saka gilashi. Koko infection, ciwon kirji, ciwon baya, ciwon kafa, gwiwoyinka na yi maka ciwo, jijiyoyinka na yi maka ciwo. Gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a.
2: Yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
0: Rumfar mai jama'a me maganin jijiya. A yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07/06/82/07/07.
5: Ko nyau da don ko kuma nyau kalan nyau da mutumin fat on wara on tawa me jama'a. Duniyaru dake gargajiya onwara antawami hadan kiyami number 23 tawon yajji ta bandira.

baya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya nuna mana dalilai na ikonsa, dalilai da suke nuna cewa zai zo ya tashi mutane bayan mutuwarsu. Daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai yake bayyana mana cewa dukkanin wani manzo kusan mutanensa sun ƙaryata shi, wanda lallai kamar ƙaryatawa a cikin al'ummatai kamar wani abu ne da ya zama kowa ma in ya zo yana yin sa. Shi yasa aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya rabu da mushrikai da suke ƙaryata shi, domin cewa su Allah Ubangiji ya halicce su ne domin su bauta masa, ba domin rayuwar duniya ba, wanda kuma dukkanin arziki yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne waɗannan ayoyi suka zo domin wannan bayani. Allah Ubangiji ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin, wanda wannan ɗebewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kewa ne, ai ma'ana kamar yanda mutanenka suka ƙaryata ka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda suka ce maka kai matsafi ne, kai mahaukaci ne, haka nan masu ƙaryatawa na farko suka gaya wa manzanninsu, su ma face sun ce wa manzanninsu matsafa mahaukata, wanda kada kai baƙin ciki dangane da haka. Atawasau bi, ai shin na farkonsu sun yi wa na ƙarshensu wasici ne da wannan ƙaryatawar? Mana yanda Adawa da Samudawa da Fir'auna suka dinga ƙaryata annabawansu, shin sun yi wa su Abu Jahal da su Uqbatu bin Abi Mu'aydin su Walid bin Mughira wasici su ma su yi haka? Shi ne ma'anar atawasau bi, wanda wannan tambaya ce ta ban mamaki, yanda ake mamaki da wannan mummunan aiki nasu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kore wannan gurgun tunani nasu da mummunan aiki nasu, yace balhum qauman tagun, ai baro wacan magana, mana shashin su biwa wasu biwa shashin su wasisi da ƙaryata manzanni ba. Lalle abin da yasa su haka shine shishigi da jin isa da ƙaryatawa, shi yasa wasu ma suka faɗa abin da wancan na farkon suka faɗa. Fata walla anhu, ai ka guje gare su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka rabu da su, ka kau da kanka gaban su, amma anta bi malum, kai ba abin zargi bane, ba wanda zai zarge ka, domin kai ka isar da arke, qadubal laktar risala wa addaital amana, ka isar da saƙonka, ka bayar da amana, wa bazartal juhud fi nusihi wal irshadi, ka ba da iya ƙarfinka wajen nasiha da shiryawa. Wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina, sai aka ce amma duk da haka kada ka bar faɗakarwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ka bar yin wa'azi, lalle haƙiƙa zukatan masu imani wa'azi yana amfana su, wanda wannan shine amfanin dukkan wa'azozi da har yau ake ta tunasar da mutane. Qala Allah qala ar-rasul, me Allah yace, me annabi yace, domin zukatan mu'min suna buƙatar tunasarwa kullum, wanda kake tunasar da shi to yakan saisaita ya daidaita wajen aikata aiki na alkhairi. To daga nan sai Allah ya faɗi manufa ta halitta. Allah bai halicce mu mu zo duniya domin mu sharholiya ba, domin mu zo mu more. Allah Ubangiji ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, ya ce ban halicci mutum da aljan ba face sai dan su bauta mu, wanda mutum da aljan su ake da su as-saqalayn, mana nauya ya guda biyu. Allah bai halicci dan adam da aljani ba sai domin su bauta masa, bai halicce su domin neman duniya ba, wanda Ibn Abbas yake cewa illa li abun aili yuqirru li bil ibada dawan aw karahan, lalle domin su tabbatar min da ibada ta ko suna so ko ba sa so. Shine ma'anar wannan, wanda shi ko Mujahid yace ai me ma'ana li ya'rifuni, domin su sanni, sai kai ilimi zaka san Allah,
in babu ilimi za ka bauta wa Allah cikin jahilci. Allah Ubangiji ya ce to ma uridu minhum min rizqin, ya ce kada su ga an nemi wani abu a wajensa. Ka san dan adam bisa al'ada, dan adam in ka nemi wani abu a wajensa sai ga kamar kana neman wani arziki ne a wajensa. Allah ya ce to da ya ce mutum da aljansa bauta masa, ya ce ma uridu minhum min rizqin, ba na neman su azurta ni, ba na neman su azurta kansu ko waninsu, ni ne mai azurtawa, ba na neman komai a wurinsu. Wa ma uridu an yudi mun, ba na neman daga gare su su ciyar da ni ko su ciyar da halittuna, wanda ni ne mawadaci. Wanda Imam al-Baydawi yana cewa wal muradu an yubayyana anna sha'anahu ma la ibadi laysa sha'an as-sada ma abidihim. Allah yana cewa shi sha'anin sa gabayin sa ba kamar sha'anin masu gida bane da yaran gidansu, shugabanni da bayin su. Shi Allah Ubangiji baya bukatar komai a wurin su. Inna Allahu war-Razzaqu, Allah Ubangiji shine mai azurta bayi, mai azurtawa. Wanda ar-Razzaqu yana daga cikin asma'ullahi al-husna, kuma Allah Ubangiji ya zo da Allah sannan ya zo da ar-Razzaqu ismul jalala domin kambamawa da girmamawa, yanda ya karfafa jumlar da an ta damir, an al-mudmira kenan, wacce take damiri ce munfassila domin ta yanke dukkan wani rudani ko wani zato na halittu a cikin al'amuran arziki. Shine Allah Ubangiji ya ce inna Allaha huwar Razzaqu, Allah Ubangiji shine mai azurtawa. Yanda lalle babu wani wanda Allah ya azurta shi, babu wani hannu wani mahaluki a ciki. Allah Ubangiji shi yake azurta wanda ya so. Zul quwwatul matin, sannan ma'abocin iko kasaitacce kuma mai tsananin karfi, yanda gajiyawa bata zo masa, rauni baya zo masa. Wanda wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Allah sai ya ci gaba cewa fa inna lillazina zalamu dhanuban misla dhanubi ashabihim, ai haqiqa in akwai ga waɗannan kafirai waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ai haqiqa waɗannan kafirai suna da su ma wani rabo, kwatankwacin rabon magabatansu waɗanda aka halakar, kamar mutanen annabi Nuhu, kamar Adawa, kamar Samudawa. Ma'ana su ma suna da kaso da rabo irin na wannan halakarwa. Fala yasta'jilun, ai kada su yi gaggawar neman azabtarwata, domin azabata inji Allah la mahala ta sai ta fada musu ko a kusa ko a nesa. Fawailul lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'aduna, azaba ta tabbata ga kafirai, ai shine halaka da rushewa da tsananin azaba ya tabbata ga waɗannan kafirai a cikin sha'anin alkiyama, wacce aka yi musu alƙawari, wacce Allah ya alƙawarta musu. Lalle in an dai azaba ta tabbata gare su a wannan rana. Wanda nan ma a wannan aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, in muka koma ijazi na balagi, balagata alqur'ani, za ka ga cewa menene hikima yake cewa mutum al'insu, wani lokacin kuma sai ya ce masa al'insanu. Menene hikima wani lokacin sai Allah ya fara gabatar da aljanu sai ce aljinnu wal insu, wani waje ya fara gabatar da dan adam sai ce al'insu wal jinnu. Kada ka dauka wai haka kawai, kawai zuwan zance ne yake zuwa. Akwai hikima ta balaga ta Allah a cikin wannan, wanda lallai za mu ga cewa a nan Allah sai ya fara gabatar da aljanu. Me hikima? Allah sai ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mu aljanu da dan adam sai domin su bauta. Me yasa aka fara ambaton aljanu, wanda yawancin Qur'ani yana gabatar da ahammu in an zo magana muhimmin abu kamun abin da yake bansa? Me hikima? Hikima a nan cewa aljanu su aka fara halitta kafin dan adam, shi ne kawai. Tunda an riga halittar aljanu
kafin dan adam kamar inda Allah yake cewa wal janna khalaqnahu min qabl shi tuntun aljani da ma an halice shi kafin nan min nar daga wuta to kafin halice annabi adam an riga an halice aljanu to shi yasa sai siyaki na qur'ani sai ya fara gabatar da aljanu a nan wurin amma wani wurin kuma sai ce me yasa Allah ya قل لئن زدتم أتى الإنس والجن

su yi Allah ce ka ce musu da in su sai ka fara gabatar da dan adam da mutane da aljanu za su haru akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin ba su isa zo da kwatankwacin sa ba ko da shashin su za su taimaki shashi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashin su za su taimaki me yasa aka gabatar da shi kuma nan magana ake ta mutane qur'anin wanda ya zo da qur'anin a cikin aljure ko a cikin mutane a ina ka dinga saukar da alqur'anin a cikin mutane su ake kalubalanta a wannan wajen mutane sai aka fara duk da cewa aljinin su ma suna jiga amma sai aka fara gabatar da al'in sai aka fara gabatar da dan adam kafin aljani wanda wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani to kuma me bambanci tsakanin qur'ani ke cewa al'insu da kuma al'insan in aka ce al'insu asalin kalma ce ta alqur'ani wacce take kishiya ce ta tsoro da razani abinda zai baka tsoro ana ce da shi alwahsh abinda zai ɗebe ma kewa ya cire ma tsoro shine al'uns to shi dan adam ana kiransa da al'insu idan ka kwatanta shi da aljinnu duk qur'ani ba inda Allah yake cewa in ya hada aljinnu to baya cewa al'insan sai dai ce aljinnu wal insu in kai compare tsakanin mutum da aljani shi mutum yana ɗebe ma kewa dan adam yana zaman maka abun farin ciki dan adam baka sabanin aljani aljani abun tsoro ne aljani yana da furgitarwa aljani yana da sharri da irin waɗannan abubuwan dan haka to wannan shine sai qur'ani ya zo da al'insu suna na mutum da ke nuna ɗaya bai kewa in ka hada shi da suna na aljani wanda yake shi abu ne wanda yake mai ban tsoro shi sa ka ji Allah ubangiji a irin wannan ya ce ya ma'ashara al-jinni wal insi kaga anan bai ce wal insan ba wa ma khalaqatul jinna wal insa kamar wannan aya amma in ka ji yayi amfani wanda wannan ya zo wurare 18 a cikin alqur'ani lafazi na al-insu ya zo wurare 18 a cikin alqur'ani amma ga kuma lafazi na al-insan wanda ya zo wurare 65 a cikin alqur'ani zaka ga cewa yana magana ne akan kawai karshen kansa kawai shi dan adam in ana magana dan adam to sai ai magana akan al-insan wanda suna ne da yake nuna wani takalifi nauyi da aka dora masa da amana to saboda balaga ta alqur'ani in ka ji ya kira mutum da al-insan ana magana an dora masa nauyi ana magana za a jarraba shi da wani jarrabawa kamar yadda Allah yake cewa wa kulikal insanu da ibabe ce wa kulikal insu ba sai ce insanu ana magana dabi'a ta dan adam ne wala in azqanal insana minna rahmatan in muka dandana wa mutum rahama daga wurin mu nan ma ga ana magana jarrabawa yadda za a jarrabu dan adam wa kulli insanin alzamnahu da'irahu fi unukihi dukkan wani mutum za mu rataya masa dukkan littafin abinda ya aikata a wuyan sa ranar da kiyama zai zo da shi a ce ya karanta wato ina so nuna ma balaga ta alqur'ani ta fayi nisa kada ka dauka in yana amfani da kalmomi iri ɗaya ne kawai akwai sirri amma yawanci masu fahimta larabawa da suke da balaga da suke da zalaka wanda wannan shine bambancin alqur'ani da rahoton zantuka me Allah ya ci gaba faɗa.

0: yaje ku gaya wa sarki nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na kasar Afirka gaba daya me jama'a yana nan
1: Abuja Koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
0: rumfa me jama'a me maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07/01/88/26/07/07 a yanzu haka muna tare da dan gwari naga kuma ya je gurin me jama'a
2: na farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin me jama'a shine na gari zaya dugu-dugu na je na same shi da ya bani magani yanzu ga bada na karya glassina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah me jama'a duniya ne
0: me jama'a yana nan
1: Abuja Koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
0: ko ku same mu a lambar waya kamar haka 07/07/88/26/07/07 Malam Aminu na ganka ka je gurin mai jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can
3: ai matsala ce da ni gagarma da tana na sukuni ni da iyali na ina ga maka karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haɗu da mai jama'a ina ga maka ya bani magani kullun kafin na fito daga gidana ina ga ma sai ta ringa da guda ta cin kira mai jama'a ga masa tana gishe shi mai jama'a duniya ne
0: mai jama'a yana nan
1: da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya

wato ziri kenan a cikin wakar sa ta kiwa.

0: Hello, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Hello.
0: Salam alaikum wa rahmatullah. Hello. Ba ka jin mu ne?
1: Ba barkan kira yi.
0: Bai ka dai da fatan an shigo lafiya.
1: Ko wallahi ya aiki ya kokari.
0: Alhamdulillah. Ka ji maudu'in da muke tattaunawa. To, muna jin ka muna tare da kai. Ka ji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci? Ka ji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci?
1: Eh wallahi kina karanta maudu'in da ake yi ko na kira ba amma kun ji tsarin maudu'in ba.
0: Okay, to tasirin kafar sada zumunta ga yaran mu. Shin hadari ce ko kuma taimako? Wannan shine maudu'in namu.
1: Na wannan jin.
0: Eh ga maudu'in nan na karanto maka. To wannan ya sami ta katse da fatan zaka kara tuntuban mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bai ka dai da fatan mun wani lafiya.
1: Ni magana Bashir dan shugaba Audu dan babu buga kura local kan mace daga cikin kungiyar zumunci a kafai.
0: Masha Allah malam Bashir da fatan an shigo lafiya.
1: Alhamdulillah. Gaskiya kin dan mu buri ne.
0: Na'am.
1: Abin da ya kamata ga iyaye ya kamata a ce in dai yaran su ba lallai ta kama karatun da suke ne sun yi tantance akan waya ba.
0: Na'am.
1: Ya kamata ba a dinka sai wa yara manyan wayoyi.
0: Yes.
1: Don kuma ta kama dole sai an sai musu manyan wayoyi saboda yanayin karatu kin ga za ta iya kasancewa sai ka yi wani bincike bincike a waya sai nan wani abubuwan ka samu wasu abubuwa.
0: Yes.
1: To ya kamata a ce a kullum in an tashi ka karɓi wayar ka duba ka ga dawaki mu'amala da daddare ko da wate mu'amala da daddare zuwa wayewar kai. In ka dawo da yamma ma ka sake karɓa ka ga dawaki kai kai mu'amala da wasu kai mu'amala shi ne wannan. Yana da kyau gaskiya a dinka bincike akan wayoyin yara in ma ta kama an sai musu manyan wayar. Mai magana Bashir ɗan shugaba Audu ɗan babu ga kura lokacin ma tashi lafiya.
0: To malam Bashir mun gode.

mai sauraronmu da alama internet yana neman ya bamu matsala. Amfanin ca ga yaranmu wannan maudu'i da muka ɗauko. Amfanin ca ga yaranmu shine taimako, tana taimaka musu wajen karatu, suna iya samun bayanai da darussa da za su ƙara musu fahimta. Na biyu kuma, koyon sabbin ƙwarewa, za su iya koyon harsuna, sana'o'i da dabaru daban-daban. Na uku kuma, samun bayanai cikin sauri, yaro zai iya binciken abubuwan da yake son sani cikin sauƙi. Haɓaka ƙwarewar sadarwa, suna iya koyon yadda ake sadarwa da gabatar da ra'ayi cikin mutunci, sannan kuma tana nishaɗantar da su. A ɓangare guda kuma, matsalar ta ga yaranmu, domin mu iyaye mu rinƙa ganin hanyoyin da za mu bi wajen magance su. Abu na farko da za mu mai da hankali domin mu gane cewa illar da take yi wa yaranmu. Da farko yanzu za mu fara karanto illolin da take koyarwa. Rage mai da hankali ga karatu, yawan amfani da waya yana iya ɗauke hankali yaro daga karatu. Kallon abubuwan da ba su dace ba da shekarunsu ba, yaro yana iya cin karo da bayanan da ba su dace da tarbiyyarsa ba. A gefe kuwa, yaro wato wasu suna iya amfani da kafar sada zumunta wajen jawo yara ƙanana wajen koya musu wasu ɗabi'u waɗanda ba su dace ba. Da fatan iyayenmu za su duba halin da wayoyin sada zumunta suke sa canja ɗabi'u ga yaranmu.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك جماعة ما سصور عريد ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أنا أتكلم شيء قبل ذكرت وأن للتابي وأن الأمر إنك أبنس إن الله سعيد deki bayan deki littafin nan mai suna mabahithun jami'a min kutubi siyasa shar'iyya an-nafi'a ashirin da igabata na fadi shi littafin a matsayin cewa ba littafi ne ba wanda aka rubuta shi na musamman a'a littafi ne wanda aka tattara littafai guda bakwai akan shugabanci da siyasa da gwamnati a mahangar addinin musulunci wanda malamai daban-daban wasu malaman sun fi shekara dubu da kusan shekara su dubu da wucewa wasu kuma shekaru ɗaruruwa da suka wuce wasu kuma wanda a cikin su marubuta ma ba rai ya rasu saboda haka an ɗauko malamai ne masana guda bakwai wasu kuma daga cikin ma wanda za mu karanta littafin su a ciki ma wasu suna nan da ransu suna nan basu rasu ba littattafan guda bakwai kuma a 20 da ya gabata na faɗi sunan kowane ɗaya daga cikin littattafan nan guda bakwai da marubutansu da kuma muhimmancin littattafan da suka yi kuma na faɗi cewa littafi ne wanda wata cibiya a nan Najeriya mai suna AFAQ Education Foundation mu'assasat al-AFAQ li khidmat at-ta'lim wadda ɗan uwa Dr. Usman Bugaje ke shugabantarta wannan mu'assasa ce ta ga muhimmancin a haɗa waɗannan littafai saboda ɗaliban ilimi da shugabanni da jagoran al'umma harkar siyasa a Najeriya tana buƙatar alƙibla tana da buƙatar saiti kuma musulmi ana son duk abin da zai yi a rayuwarsa ya yi shi ne daidai da manufa da kuma koyarwa ta addinin musulunci kuma a kowane zarafi ko a wani zamani ko a wani muhalli ya samu kansa saboda haka sai aka ga cewa a ɗauko wannan littattafai guda bakwai a tsatsamo daga cikin littattafan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da yanda rayuwar mu ta siyasa da shugabanci take a Najeriya kuma gashi nan muna da hanyoyi daban-daban na samun shugabanci a wannan ƙasa ta mu ko musulmi da yawa suna shiga harkar siyasa a Najeriya da masu tsayawa takara da masu jefa ƙuri'a da masu yaƙin neman zaɓe yana da kyau ko mai musulmi zai yi ya san ladabin musulunci a cikin wannan abu da haka waɗannan littafan guda bakwai za su shirye da mu akan yanda muke tafi da al'amuranmu na siyasa in Allah ya taimake mu muka shiryu da shiryewa waɗannan littafai to wannan za ta taimaka mana ko wajen kyautata shugabanci a Najeriya kuma wanda idan shugabanci ya kyautata a Najeriya babu shakka al'amuran ƙasar za su tafi daidai wadada fiye da yanda ake tsammani kuma na faɗi sunayen mutum biyar waɗanda su ne suka haɗa wannan littafi suka tsatsamo muhimman maganganu daga littafan nan guda bakwai suka fitar da wannan littafi guda ɗaya wanda za mu rinka karanta shi insha Allahu ta'ala daki-daki har Allah ya kai mu mu kammala shi to amma idan ba a manta ba a ƙarshen shirin da ya gabata na faɗi cewa littafai fa ba su da iyaka waɗanda aka yi su a fannin shugabanci da siyasa da gwamnati a mahangar addinin musulunci tun daga zamanin magabata ɗin duk da yake sauran fannonin ilimi sun fi fannin siyasa da shugabanci samun zuzzurfan bincike da kuma ƴanci ma na binciken a gurin malaman addinin musulunci don haka ne wani abu sabo ko ijtihadi ko kwara ba shi da yawa a fannin siyasa a littafin da aka yi a da kusan idan ma muna karanta wani littafin guda bakwai za mu ga kusan duk abu ɗaya ne abin da aka faɗa a wancan littafin shi ne dai ake faɗa a wancan littafin sai dai ɗan kaɗan abin da ba a rasa ba kamar irin su Juwayni Abul Ma'ali Imamul Haramaini wanda gaskiya ya fita zakka ya kawo abu wanda yake sabo revolutionary inji turawa wato wani abu da yake ijtihadi ne sabo na hangen nesa da hasashe mai kyau wanda kuma ita siyasa wannan abin take bukata kwarai da gaske to kuma amman kuma akwai littafai da yawa waɗanda aka yi ɗin duk da haka a da da yanzu da kuma wannan zamanin da muke ciki an samu marubuta waɗanda suka san siyasar zamani mutuƙa kuma suka san siyasar musulunci da shari'ar musulunci sun yi kokari yanzu ana kan gaba ta yin kokari wajen yin rubuce-rubuce a wannan zamanin waɗanda za su amsa da yawa daga cikin tambayoyin da ake a gwamnati yanda a musulunci za a yi shugabanci wanda zai biya bukatar kowa da kowa.
To kuma dadin mu akwai litafai din da aka yi waɗanda akwai mangwaro masu muhimmanci a cikin su, ana iya tsuntsuntowa kamar yadda a wannan littafin aka tsuntsunta aka hada wannan littafin. Akwai wani littafi mai suna At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk, baya cikin littafin da aka hada wannan littafin, wato baya cikin littafai guda bakwai waɗanda aka hada littafin mu ne, amma za mu amfana da shi idan mun zo muna karanta littafin wajen sharhi. Shi littafin At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk, wato wanda ya rubuta shi ne Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wanda yake shi Al-Imam Al-Ghazali masani ne na shari'a, masani ne na fiqh, masani ne na usulul fiqh, kuma shi ne gagarabado a fannin maqasidish shari'a, kusan shi ne ma wanda za a ce wanda yake kowa fice a ilimin maqasidish shari'a, kuma masani ne na siyasa, kuma yayi shugabanci dan ya rike muqamin da za a iya cewa shi prime minister a zamanin sa. To wannan littafin na sana At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk yana da niza guda biyu, wadda sauran littafan da suka yi rubutu akan siyasa na da da irin zamanin sa su ba su irin wannan. Na farko tukuna ya bude littafin da maganar imani da Allah da imani da ranar lahira, wato yana da kyau mu lura da wani abu. Babu abin da yake da saurin shagaltar da mutum a rayuwa ta duniya kamar mulki, saboda mulki jajiba-jajiba ne da shi, ina jajibo duniya ya jajibo yan duniya ya jajibo kwaɗayi ya jajibo jin daɗi ya kuma jajibo ma zalunci. Saboda haka sai Imam Al-Ghazali Allah ya buɗa mar wata basira, sai ya girka littafinsa akan gina shi akan imani da Allah da manzan Allah da imani da ranar lahira, wanda wannan guda biyun su suke yi wa mutum kandagarki, su hana shi bin son zuciya, kuma su kawar da shi daga wata shubha, kuma su tare shi daga zalunci. Idan muka lura duk wani shugaba a tarihin duniya kaf, duk wani shugaba wanda ya fice da adalci musamman kuma a tarihin addinin musulunci, da shi kaga cewa yana da tsantseni kuma yana da tsananin magana tsoron Allah da tsoron ranar lahira, su suke saka shi ya kaucewa zalunci, kuma su suke saka shi ya yi adalci, kuma su suke saka shi ya kyautatawa bayin Allah. Saboda Imam Al-Ghazali ya yi hikima kware wajen buɗe littafin siyasa da fara magana akan tsoron Allah ko kuma imani da ranar lahira, in imani da Allah da kuma imani da ranar lahira. To kuma duk bayan yayi magana akan sauran babubukan littafin, shugabanci, muhimmancin sa, larurar sa, wato ma'ana kasancewarsa dole ana buƙatar sa a rayuwa, in ba shi rayuwa ba za ta yiwu ba, al'umma tana buƙatar shugaba kowane iri ne gurgudan yanda ya samu yadda ya kamata a taya shi yin shugabancin, haƙƙin shugaba akan al'umma, haƙƙin al'umma akan shugaba, irin abubuwan da ake buƙata a samu.

mata dai wato suna da mutukar hadari a sha'anin shugabanci. Saboda haka Imam Al-Ghazali sai ya rufe littafin da maganar yanda ya wajaba shugaba ya zama na ya tarbiyantar da kansa wajen hulɗa da mata, hatta matar tasa ta aure ta sunna ya wajaba ya zama da cewa ya kafa da tafi da ita a sha'anin mulkin sa, domin kada ta yi tasiri garin san zuciya ko tsananin san matarsa da birge ta, wannan ya jawo ya zama da cewa ta ja shi ya yi zalunci ya yi abin da ba daidai ba. To wannan littafi na At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk yana da wannan matukar muhimmanci. Sai kuma littafi na biyu daga cikin littafin da za mu yi amfani da su idan muna sharhin wannan littafin shine littafi mai suna Bada'u Silki fi Taba'i al-Maliki, shi kuma na Muhammad ibn Ali ibn al-Azraq al-Andalusi. Shi kuma littafi ne wanda yake bangaren sa sai karkata ga shugaba akan kin kansa yaya kamata ya tafi, duk mutumin da Allah ya sa ya zama shugaba yaya kamata ya tafi da rayuwarsa, abincinsa, abin shansa, suturarsa, tafiyarsa, zamansa a fada, wanda zai rinka sauraron su da waɗanda duk abin da za su yi masa, kar ya dakata su a hulɗa da abokan gaba, hulɗa da masoya. To shi ma wannan shi kuma wato kamar ladabin yadda shugaba ya kamata ya tafi da shugaban rayuwarsa a matsayinsa na shugaba, dariyarsa, haɗe fuskarsa, suturarsa, abin hawansa, komai da komai a ba'iul maliki. To shi ma wannan wato za mu rinka samun abubuwa da yawa na ɗaya kewa daga cikin irin littafin a wasu guraren idan mun zo sharhin wannan littafin da za mu karanta a halin yanzu. Sai kuma littafi mai suna Raunaqut Tahdir fi Hukmi Siyasati wa Tadbir, shi kuma na Ibn Sammak Al-Amili, shi ma yana daga cikin marubuta da daɗu na zamanin da lokacin nan daular daulolin da suka samu a Andalus. Wato shi ma littafi ne wanda yake didda yake na da ne da ɗaɗɗa littafi ne, amma shi kuma yana da muhimmanci shi ma wajen magana akan idara wato gudanar da gwamnati. Idan mutum halifa ne shi ko shi shugaba ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne, yadda zai kula da ma'aikatansa da wanda suke ƙarƙashinsa, da yadda zai sarrafa su, da yadda zai karkasa mulki ya rarraba shi tsakanin wanda za su taya shi aiwatar da mulki har zuwa kan alƙalai da masu leƙen asiri da masu bin diddigi a san halin da talakawa suke ciki. Duka shi kuma da littafin ya kawo waɗannan maganganu, duk da yake ya kawo shi ne a bisa salon mulki na da ba na yanzu ba, amma duk da haka dai za a samu abin koyi da kuma ƙarin hikima da za a ɗebe kewa da ita. To shi kuma littafi mai suna, shi kuma wani littafin na zamani ne, Al-Islamu was Siyasa, Musulunci da Siyasa, Ar-Raddu ala Shubuhatil Ilmaniyin, wanda shi littafi ne da aka shi ne raddi da martani da waɗansu waɗanda magautan addini da suke cewa kwata-kwata ma ba maganar shugabanci ko siyasa a Musulunci, don haka addini daban, gwamnati daban. Don haka wanda ya rubuta wani littafin shi ne Muhammad Umara Alhaji Kansa, wanda shi ma 'yan shekarun baya ne, duka basu shekaru 3-4 ba da rasuwarsa, yake shi ya san zamanin kuma ya san hankalin masu wannan maganganun, kuma masanin shari'a ne. Don haka ya rubuta wani littafin wanda shi kuma zai gamsar da musulmi masu harkar siyasa su fahimci cewa babu fa abinda addinin musulunci ya bari, ba abinda addinin musulunci ba zai jagoranci musulmi ya tafi da shi a rayuwarsa ba, in dai abin nan mai muhimmanci ne a rayuwar al'umma, musamman kuma maganar shugabanci. Ba zai yi a ce musulmi ba su da wata magana ko koyarwa ta musulunci da jagoranci akan yadda ya kamata su yi gwamnati ko su yi jam'iyya ko su yi yaƙin neman zaɓe ko su yi takara ko su jefa ƙuri'a. Duka za a samu a cikin koyarwar musulunci mai faɗi na dubban da za su shiryar da musulmi akan yadda za su yi waɗannan abubuwan zuwa hanyar da tafi zama daidai da kusa da neman yardar Ubangiji, da kuma nesantar da su da abin da zai zama zalunci ne ko cuta ko kuma jawo fushin Ubangiji. To haka shi ma wannan littafi yana da nasa muhimmanci. Sai kuma littafi mai suna Al-Jadid fi Fiqh Siyasi Al-Mu'asir, wai littafi yana cewa shi kuma littafi ne da ya zo da wani abu sabo wajen fiqhun siyasa na siyasa ta zamani. To yanzu mun fara zuwa tsundum cikin sha'anin siyasar zamani, duka abun da muke kallo demokaradiyya ta zo da shi da nau'o'in mulkin zamani, duka zai ya fitar da fatawoyi akan abubuwan da suke daidai wanda ba su sabawa manufar shari'a ba, akan ga yadda ya kamata musulmi ya kyautata niyya ya cin moransu, duka abun da suke ba daidai ba.

0: ya rubu dan ana ci ana zamanin demokradiya kowa ya abin da yake dama ko yana da yancin kaza da yancin kaza kar musulmi ya rubu da wayannan abubuwa ya sakawa ya zama cewa shi ya sakawa kansa iyakoki ba zai tsallake su ba cikin abin da zai zama sabon Allah ne to wannan tafin shi mana da muhimmanci aljadid fi fiqhi siyasi aljadid fi fiqhi siyasi almu'asir marubucin su Nasir Sa'aduddin al-Hilali malami ne daga cikin malaman jami'ar Azhar a wannan zamanin da muke ciki sai kuma wani tafi mai suna fi darurati daula wato littafi ne yi magana akan larura akwai kamar yadda muka sani ad-daruratu tubihu al-mahzurat yawanci ana magana akan larura ta shari'a da ta shafi rayuwar mutane ɗaiɗaiku za a ce idan mutum ya samu kansa a cikin halin larura ga abin da shari'a ta sauƙaƙa masa kamar misali larura ta rashin lafiya tana kawo sauƙi a sha'anin ibada mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba maimakon ya alwala an yadda ya taimama ko kuma maimakon ya wanka an yadda ya taimama mutumin da larurar tafiya ta kama shi an yadda ya rage sallah daga raka'a huɗu zuwa raka'a biyu mutumin da ke da larura ta rashin lafiya ba zai iya azumi ba an yadda ya sha ruwa ya ci abinci in ya so bayan sallah ya rama matar da ke da larura saboda al'ada an yadda kada ta yi sallah kuma an yadda kada ta yi azumi in ya so ta rama azumi gashi nan dai larurori daban-daban fanni ne mai zaman kansa ad-daruratu shar'iyya to shi kuma wannan sai yi magana akan daruratu daula larurar gwamnati da ko abuwa da dama wanda wajen tafi da gwamnati a zahirin ilimin shari'a na abin da aka sani a bayyane za a ga wani abin ba daidai ba ne amma wata ran kuma gwamnati ta zama ba yadda za ta yi sai ta yi wannan abin da ba daidai ba to ita kuma gwamnati ita ma tana da larura a shari'a kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suna da larura a shari'a to shi kuma akan haka ya rubuta wannan littafin da haka littafin yana da matukar muhimmanci kuma zai kawo sauƙin rashin fahimtar juna tsakanin malamai da kuma gwamnatoci idan ya zama cewa gwamnatocin suna kokarin ɗabbaka shari'a ko kuma kamanta koyarwar addinin musulunci idan an fi sa musu ido da zarar gwamnatinsu an ga wani abu a ce to gashi nan kun ce kuna da kishin addini ko kun ce za ku yi shari'a amma gashi gwamnatin ku mun ji wani ya yi kaza ko an yi kaza da haka magana ad-daruratu shar'iyya din nan da daruratu daula larurar gwamnati a shari'a wannan littafin shi ma wani malami ne fitacce masanin ilimin fiqhu kuma masanin usulul fiqh kuma dangane da masu kallon wannan tasha ta Sunna TV da kuma masu sauraron gidan radio na S Radio yana da kyau in ga musu alakan marubucin wannan littafin da ɗaya daga cikin manyan malaman da suke gudunma a wannan kafofin yaɗa labarai kafofin sadarwa shi wanda ya rubuta littafin na Darurati Daula Ta'silan wa Tanzilan sunansa Professor Abdullahi Az-Zubair shi wannan Professor Abdullahi Az-Zubair malamin Dr. Abdulmuttalib Ahmad ne shi ne malaminsa da iduba littafinsa na master sanda ya karatu sanda digiri wataƙila shi ya samu lokaci ya zo ya bayanin malaminsa wato malami ne daga cikin malamai a duniya gaskiya da suka san ilimin maqasid da shari'a wanda har sai da Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya ba shi shaida akan cewa in dai ana maganar maqasid da shari'a ne Professor Abdullahi Zubair wato maganar sa hujja ce to shi ne ya rubuta wannan littafin na daruratu daula wato larura ta daula kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suke da larura ta shari'a to gwamnatoci ma suna iya samun larura ta shari'a to ya ware waɗannan larurorin kamar a fannin tattalin arziki kamar a fannin zamantakewa kamar a fannin dokoki kamar a ɓangaren yaƙi kamar a ɓangaren wayar da kan al'umma kamar a ɓangaren kafofin yaɗa labarai da ƙoƙarin canja ra'ayin mutane duka akwai ɓangarori na larurori na gwamnati da ake iya cin karo da su wanda za a auna su da ma'aunin shari'a a ga cewa to ita gwamnati tana da larurar da za ta sa shari'a ta ɗan ɗaga mata ƙafa saboda larura wani abin da ya fi ƙarfinta ko ba zai yiwu ba ko kuma a sai wani lokaci ne sanda zai fi dacewa a yi abu kuma duk ya auna shi da abubuwan da suka faru a daular musulunci ta farko ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin khalifofi al-khulafa'ur rashidun so da littafin shi ma za mu amfana da shi a cikin sharhin wannan littafin da za mu yi in Allah ya dana da yake gabanmu shi kuma littafin mai suna as-siyasatu wal hukm da siyasa da hukunci wato akwai bambanci tsakanin siyasa da hukunci duk da ke kuma ba za a iya raba su ba, amma ana iya samun yanayi na siyasa babu hukunci. Kamar misali, mutanen da suke yaƙi suke kokarin samun gwamnati
1: a Najeriya
0: sun yi siyasa, amma in ba su da gwamnati ba su da hukunci. Amma ko haka din ma za a iya cewa kuma za a iya samun siyasar tasu ta haɗu da hukunci, domin ko da akwai jam'iyyar da ba ta kafa gwamnati ba, amma ai a jam'iyyar da akwai shugabanci kuma akwai mabiya, don haka ko da ba ta kafa gwamnati ba, ita wannan jam'iyyar gwamnati ce a cikin 'yan jam'iyyar da take shugabanta. A nan ma ana buƙatar adalci, ana buƙatar gaskiya da amana da sauransu. Don haka wannan littafin na As-Siyasatul Hukm shi kuma wanda ya rubuta shi shine Dr. Hassan Al-Turabi, Allah ya jaddada rahama a gare shi. Dr. Hassan Al-Turabi masanin shari'a ne, masanin dokoki ne na zamani, sannan kuma ɗan siyasa ne, wato wanda yake fitacce kuma sananne, kuma ya riƙe muƙamai na siyasa daban-daban, yayi shugaban jam'iyyar siyasa, yayi ministan harkokin ƙasar waje na ƙasarsa, yayi attorney general, shugaban babban alƙalai na gwamnati, kuma kuma ministan shari'a na ƙasarsa. Haka dai yayi malugun 'yan adawa, yayi shugaban gwamnati wanda gaba ɗaya gwamnatin ƙasa tana ƙarƙashinsa. To saboda haka yana da gogayya, kuma ya san siyasar zamani mutuƙa da gaske, kuma ya goge a harsunan duniya, musamman harshen Larabci, duk da yake ya tashi a ƙasar Larabawa, amma ya fi da yawa daga cikin malaman Larabawa ilimin Larabci. Kuma sannan ya san harshen Turanci, ya san harshen Faransanci, ya san harshen Jamusanci, don haka yana da faɗaɗar fahimta da ثقافه, kuma yana da ilimin fiqhu, kuma mahaddacin Alƙur'ani ne da qira'o'i daban-daban, kuma masanin tafsirin Alƙur'ani ne. Saboda haka wannan littafin da ya rubuta na As-Siyasatul Hukm shi kuma littafi ne da yake kokarin gabaki ɗayan da ake siyasa a wannan zamanin, tun daga kan maganar yaƙin neman zaɓe, maganar kafa gwamnati, shi kansa ma ita kanta ma gwamnatin in an zaɓe ta, shin a sa mata lokaci a ce ta yi shekara 5 ko shekara 10 ko duk shekara 4 a yi zaɓe, ko a ba a sa wa gwamnati lokaci, illa masha Allah, duk ya tattauna wannan a ƙarƙashin inuwar fahimta ta addinin Musulunci. Da haka wannan littafin shi ma duk da ke babban littafi ne ƙwarai, yana da shafuffuka da yawa, amma dai za mu amfana da shi da yarda Allah madaukakin sarki wajen sharhin wannan littafi da yake gabanmu a halin yanzu mai suna Mabahith Jami'a min kutubi siyasa shar'iyya annafi'a, wanda nake sa rai cewa daga yau in Allah da zamu fara karanta wani abu daga cikin littafin. To idan kuma lokaci ba zai ba mu dama mu fara karanta littafin ba, bane fi za mu iya jinkirtawa, amma wannan shifida tana da matuƙar muhimmanci, don mun a fahimci cewa in mun tashi karanta wannan littafin ba duk abin da aka rubuta a ciki za mu karanta ba, amma sai duk sanda za mu karanta za mu faɗi shafi, saboda wanda yake da littafin ya rinƙa bi yana gani. Sannan inda aka yi magana mai tsaho ko ta wani sharhi mai faɗi ba sai mun rubuta, ko inda aka kawo saɓanin malamai akan wata magana da ba lallai ne sai mun karanta ta ba, duk za mu tsallake mu je mu karanta abin da ke gundarin maganar shugabanci ɗin da hukunce-hukuncensa. In yaso wanda yake da littafin a hannunsa shi ya je ya karanta ya ga sauran bayanan da aka yi dalla-dalla a ciki. Sannan kuma za mu rinƙa auna da yawa daga cikin abubuwan da za a faɗa a cikin littafin, ko da kuwa waɗanda suka rubuta littafin malamai ne da suka rayu misali a ƙarni na 2 ko na 3 ko na 4 ko ƙarni na 5 na tarihin Musulunci. To za mu rinƙa auna shi da salon tsarin mulki na zamani da muke ciki a wannan zamanin da ake yin mulki ta hanyar kafa jam'iyyu da yaƙin neman zaɓe da jefa ƙuri'a da kuma sojojin baka da za su shiga kafofin yaɗa labarai su rinƙa tallata waɗanda suke so a zaɓa, da kuma mutum da sanda zake yaƙin neman zaɓe zai zo ita yi wa mutane alƙawurra kuma an kafa gwamnati a ga wani abu daban, ko kuma ya cika alƙawarin ko bai cika ba, da kuma yanda ya kamata a ce shugabanni su rinƙa girmama talakawan da suke muka kasse tsammani, saboda hanyoyin da 'yan siyasa da masu mulki suke bi su sami ilimin shugabanci suna da yawa, musamman 'yan boko suna da littafai da suke karanta daga marubuta na ƙasashen Turai da abinda suka rubuta su Machiavelli da su a wannan zamanin irinsu Francis Fukuyama, da kowa da irin ra'ayinsa da tunaninsa da imaninsa, haka zai ɗauko ya rubuta littafai. Mutum shi yana so ya zama ɗan siyasa ko mai jajibo ya karanta, mu kuma anan muna so mu ce a matsayin mutum na musulmi ko da ya karanta ko menene bai kamata kuma ya aiki da abin da ya sabawa manufar musulunci. Yana da kyau mutum din idan saboda wayewa da thakafa ya karanta komai, amma kuma in ya tashi aiwatarwa to ya auna shi da abin da zai kusantar da shi zuwa ga yardar Ubangiji. Saboda idan mun zo a cikin sharhin wannan littafin mu ma kada ai mamaki in mun je mun dauko maganganun wayancan malaman da mun yi abin da ake shi muqarana. Saboda Allah ya da zama na gaba za mu shiga littafin gadan-gadan mu fara daga abubuwan farko shafukan farko na littafin, sannan kuma mun kan gan su muna bi daki-daki muna karantawa muna fassarawa. Waɗanda kuma suke da littafin a hannunsu za su iya rinka bin mu su ma suna gani kafin Allah ya sa mu samu yadda idan zai yiwu inda mun samu ci gaba na na'ura ya zama ana haska shafin da muke karantawa ko ana dan ganin me muke karantawa. Allah ya sa mu da rabo, Allah ya sa mu dace. Da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nasa.
1: Mitiya 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio ka saurari shirin sharhi da tsokaci. A kogon ɗakin yaɗa shirye-shirye na mina cewa karfe 7:28 da misalin karfe 7:30 za ku ji mu ɗauke da labaran duniya.

0: Najeriya da Saudi Arabia na kokarin fadada dangantakar su a fannin noma da makamashi. Asu a jami'ar jihar Zamfara ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu. Hukumar FCC ta bayyana makudan kudaden da ta kwato a cikin shekaru uku. Daga ƙetare kotu ta amince shugaba Donald Trump da ya janye haramcin da ya yi wa wasu kafafen yada labarai na shiga White House. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan maraice na Alhamis 12 ga Rabiu Tsani. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 24 ga Satumbar 2026 miladiya. Sai labaran Najeriya da kasar Saudi Arabia na kokarin kara fadada dangantakar su ta kasa da kasa ta hanyar kara haɗin gwiwa a fannin noma, makamashi, zuba jari, zirga-zirgar jiragen sama, fasahar hada-hadar kuɗi da kasuwanci. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a jiya Laraba a birnin Abuja yayin wani taron liyafa da aka shirya domin bikin cika shekaru 96 da kafuwar kasar ta Saudi Arabia. Minista Idris ya ce dorewar dangantakar da ke tsakanin kasashen Najeriya da Saudi Arabia, wanda aka gina bisa tarihi, addini da hulɗa da jama'a tsakanin kasashen biyu, yanzu tana ƙara samun tasiri a fannonin tattalin arziki da dabaru na haɗin gwiwa. A nan ma Najeriya da ƙasar Amurka ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsarin haɗin gwiwa da nufin zurfafa hulɗa da jawo jari daga Amurka zuwa fannin harkar ma'adinai a nan Najeriya, musamman ma'adinai masu mahimmanci da za a iya sarrafa su a cikin gida. Ministan ma'adinai na ƙasa Dele Alake da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Christopher Landau su ne suka sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin Washington na New York na Amurka a jiya Laraba. Yarjejeniyar za ta samar da damar gudanar da harkokin kasuwanci da zuba jari tsakanin kamfanonin kasashen guda biyu, musamman a fannin bincike da sarrafa ma'adinai, samar da kayayyakin more rayuwa da kuma bunƙasar ƙwarewar fasaha. Mai baiwa ministan shawara a kan harkokin yaɗa labarai Kayan Debamitan ya ce yarjejeniyar za ta ƙara haɗin gwiwa wajen tattara bayanan ƙasa, binciken ma'adinai da ƙara daraja albarkatun da ake samu a nan Najeriya. A cewar alaƙar yarjejeniyar na da muhimmanci da muhimmiyar rawa ta takawa a wajen tsara makomar masana'antar haƙar ma'adinai a ƙasar nan, musamman ganin cewa ƙasar nan na da albarkatun ma'adinai da aka kiyasta darajarsu ta kai dara wato dala triliyan wato 700. Hukumar shirya jarabawar kammala makarantun sakandare a ƙasar nan ne ko ta fitar da sakamakon jarabawar SSCE ta shekarar 2026 nan, inda ɗalibai 804 da 948 kwatankwacin kaso 56.67 cikin 100 suka samu nasara a darussa biyar da suka haɗar da Turanci da lissafi. Magatakardar hukumar NECO ɗan Taniwa Shishi shi ne ya bayyana hakan yayin taron manema labarai da ya gudanar a minan jihar Neja a yau Alhamis. Ya ce jimillar ɗalibai miliyan 1,378,48 ne suka yi rijistar jarabawar a bana, yayin da miliyan 1,371,992 suka zauna rubuta jarabawar da aka gudanar daga ranakun 15 ga watan Yuni na wannan shekarar zuwa 23 ga Yuli na 2026. Ushishi ya ƙara da cewa ɗalibai miliyan 1,162,118 waɗanda ke wakiltar kaso 84.7 cikin 100 sun samu maki wato kredit 5 ko fiye ba tare da la'akari da sakamakonsu na darussan Turanci da lissafi ba. A cewarsa, adadin waɗanda suka samu kredit 5 da suka haɗar da Turanci da lissafi ya ragu da kaso 2.68 cikin 100 idan aka kwatanta da jarabawar shekarar 2025, inda ɗalibai 818,492 wato kaso 60.26 cikin 100 suka samu irin wannan sakamakon. Kazalika ya bayyana cewa an samu gagarumar wato raguwar magudin jarabawa daga so 64.74 a shekarar 2026 nan, inda aka samu dalibai 1,406 da aka zarga da magudi ko satar jarabawa, sabanin 3,878 a shekarar 2025 din da ta gabata. Magatakaddar hukumar ta NECO ya yaba shugaba Bola Tinubu bisa sake nada shi domin wa'adi na biyu, tare da godewa ministan ilimi Tunji Alhausa saboda amincewar da ya nuna ga shugabancin sa. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasar nan ta annati FCC ta ce ta kwato naira trillion 1 da biliyan 233 tsakanin 1 ga Oktoba 2023 zuwa 31 ga Yunin 2026, tun bayan da Ola Olukayede ya karbi jagorancin hukumar. Hukumar ta bayyana hakan ne cikin wani bidiyo da ta wallafa a shafinta na X a yau Alhamis, inda ta bayyana ayyukan da ta gudanar cikin tsawon watanni 34. A cewar hukumar, ta karbi korafe-korafe guda 49,673 a cikin wannan lokacin. Kungiyar malaman jami'o'i ta kasar nan, Asuration Jami'ar Zamfara, ta baiwa gwamnatin jihar ta Zamfara wa'adin makonni biyu da ta fara aiwatar da sabon tsarin albashin malaman jami'ar, ko kuma ta fuskanci rufe jami'ar da kuma yajin aikin gargadi. Kungiyar ta bayyana hakan ne bayan kammala babban taron ta karo na biyu da ta gudanar a ranar 21 ga Satumban nan a harabar jami'ar da ke Zamfara, wato ta Zamfara a Talatan Mafara. Hakan na dauke ne a wata sanarwa da sa hannun Abdulsamad Muhammad Usman, mai rikon mukamin sakatare janar na kungiyar da aka raba mu ne ma labarai. Shugaban reshen Asa a jami'ar Comrade Anas Dogo ya ce kungiyar ta kammala shirye-shiryen daukar matakan da suka dace, ciki har da sulhu da waɗanda dokar kwadago ta tanada, domin ganin an aiwatar da sabon tsarin albashin da war kungiyar Asa ta kasa ta cimma da gwamnatin tarayya tun a watan Disambar bara. Ya ce bukatun malaman ba tsaya kan sabon tsarin albashi kawai ba, inda suka hadar da biyan allowance na karin girma, wato promotion, da kuma bashin albashin da ya taso tun bayan fara aiwatar da sabon tsarin. Kwamarar Dogo ya bayyana cewa matakin bawo gwamnatin wa'adin makonni biyan ya biyo bayan kungiyar da ta yi kokarin warware matsalar ta hanyar tattaunawa. Ya ce kungiyar ta rubuta wasiƙun neman ganawa da jami'an gwamnati, ciki har da sakataren gwamnatin jihar, shugaban ma'aikatan jihar da kwamishinan ilimi, amma duk kokarin bai haifar da sakamakon da ake tsammani ba. Asu ta ce idan gwamnatin jihar ta gaza fara aiwatar da sabon tsarin albashin tare da biyan sauran haƙƙoƙin mambobinta cikin wa'adin da aka kayyade, ba ta da wani zabi face rufe jami'ar tare da shiga yajin aikin gargadi bisa tanadin dokokin kwadago na kasar nan baki daya. An sako shugaban karamar hukumar Bungudu a jihar Zamfara bayan kwashe kwanaki 61 hannun barayin daji. Rahotanni sun nuna cewa shugaban karamar hukumar ta Bungudu ta jihar ta Zamfara, Nura Abdullahi, ya sami yanci bayan shafa kwanakin 61 hannun masu garkuwa da mutane. Wata majiya daga cikin iyalansa ta shaida cewa an sako Abdullahi tare da sauran mutanen da aka garkuwa da su a lokacin harin, su mutum hudu. An yi garkuwa da Abdullahi ne a ranar 25 ga Yulin 2026 nan, lokacin da 'yan bindiga suka kai hari gidansa da ke garin na Bungudu. An sako shi tare da sauran waɗanda aka garkuwa da su, sai dai ba a bayyana dalilan ko yadda aka samu sakin nasu ba a nan take. Har yanzu rundunar 'yan sanda a Zamfara bata fitar da wata sanarwa a hukumance ba ta sakin shugaban karamar hukumar ba. Mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban kasar nan Atiku Abubakar Kenneth Nwonko ya zargi shugaba Bola Ahmed Tinubu da gujewa zuwa Amurka saboda tsoron yiwuwar kama shi. Nwonko ya bayyana hakan ne yayin wata hira a wani shirin manema labarai da ya yi domin mayar da martani akan rashin halartar shugaba Tinubu taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 da ke gudana yanzu haka a birnin New York din Amurka. Ya ce Tinubu bai halarci taron ba da kansa na tsawon shekaru uku a jere, inda mataimakin shugaban kasa kashin Shettima ke wakiltar Najeriya a wannan taron. sai dai fadar shugaban ta musanta zargin tana mai cewa rashin halartar shugaba Tinubu ba shi da alaka da wata barazana ta kama shi domin yana gudanar da ayyukan gwamnati daga wajen kasan nan mai magana da yawun shugaban Bayo Onanuga ya kuma ce batun a bayyane yake wato batun bayanan da hukumomin Amurka ke rike da su game da shugaba Tinubu wanda ya shafi wani al'amari na kwace kuɗi a shekarar 1993 rikicin samun bayanai ne karkashin dokar Freedom of Information Act ba shari'ar laifi ba jakadan Najeriya a majalisar ɗinkin duniya Jimo Ibrahim ya ce babu wata sanarwa daga gwamnatin Amurka da ta nuna cewa an hana shugaba Tinubu shiga kasar ko kuma yana fuskantar barazana ta a kama shi fadar shugaban ta ce shugaba Tinubu ya tafi kasar waje tun a ranar 30 ga Agusta inda ya ziyarci Faransa tare da gudanar da wasu tarurruka kafin wakilta Shattima a taron na majalisar ɗinkin duniya babbar kotun tarayya da ke da mazauni a Gombe ta umarci jam'iyyar PDP da ta sake gudanar da zaben fidda gwani domin tantance dan takararta na gwamna a jihar ta Gombe mai shari'a Amina Aliyu Muhammad ce ta bayyanar da umarnin a yau Alhamis bayan sauraron karar da Usman Aliyu Gire ya shigar yana kalubalantar tsayar da Farfesa Ali Isa Fantami a matsayin dan takarar jam'iyyar ta PDP Gire ya kalubalanci tsayar da Fantami bayan PDP ta sanar da shi a matsayin dan takara daya tilo a ranar 26 ga Yunin wannan shekarar yana mai cewa ba a gudanar da zaben fidda gwani ba wanda ya dace Fantami wanda tsohon dan takarar APC ne ya koma PDP bayan APC ta tsayar da Jamilu Gamna a matsayin dan takarar ta a wata yarjejeniya daga bisani Fantami ya samu tikita ta PDP ta hanyar amincewa baki daya yayin zaben fidda gwani da jam'iyyar ta gudanar a watan Mayu sai dai kotun a hukuncin da ta yanke a yau Alhamis ta umarci PDP da ta sake gudanar da zaben fidda gwani bisa ka'idojin jam'iyyar da kuma tanadin dokokin zabe na kasan nan mutane tara ciki har da direban kwale-kwale sun nitse a kogin wato Duduru da ke karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa inda mata hudu suka rasu yayin da aka ceto sauran mutane biyar wannan na cikin sanarwar da kakakin rundunar yan sanda a Jigawa SP Lawan Shisu Adamu ya fitar ya ce mutanen tara suna cikin kwale-kwalen ne lokacin da lamarin ya faru a kogin na Duduru sanarwar ta ce mata hudu daga cikin mutanen da ake cikin kwale-kwalen ne suka rasu yayin da aka ceto sauran mutane guda biyar a mako guda bayan bude sabon ofishin Alpha 10 a nan Kano ana ci gaba da samun ra'ayoyi akan damar da kasancewar kamfanin a jihar nan zai iya samarwa a fannin harkokin kuɗi da zuba jari a wannan makon wasu daga cikin manyan baki da suka halarci taron sun sake bayyana ra'ayoyinsu akan samuwar kamfanin a Kano musamman dangane da faɗaɗa ilimin jama'a akan harkokin kuɗi da kuma damar zuba jari yanzu aka ga wakilin Mutukur S Tukur tare da cigaban wannan rahoto
1: mako daya bayan da sabon kamfanin na Alpha 10 ya fara aikinsa a jihar Kano ana cigaba da samun ra'ayoyi daga masu ruwa da tsaki kan mahimmancin kasancewar wannan kamfani a jihar musamman wajen samar da karin ilimi da damar da mutanen Kano suke da ita a bangaren inganta hada-hadar kudadensu da kuma zuba jari Muhammad Yayan Gida Umar wanda shine ke shiga tsakanin kamfanin Alpha 10 da abokan hulɗarsa a jihar Kano ya ce kasancewar kamfanin a Kanon ya ce kasancewar wannan kamfani a jihar zai samar da wata dama da za ta kusantar da jama'a domin samun bayanai kan harkokin kasuwanci da zuba jari da hanyoyin bunƙasa dukiyoyinsu ya ce akwai buƙatar jama'ar Kano su ƙara fahimtar yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskar tattalin arziki a nasa bangaren tsohon akanta janar na tarayyar Najeriya Alhaji Ahmad Idris Daneji ya bayyana gamsuwarsa da samuwar kamfanin Alpha 10 a jihar Kano da yake hada-hadar kudade da kuma dabarun zuba jari yana mai cewa zuwan kamfanin jihar ya ƙara samar da wata dama ga jama'ar Kano wajen samun bayanai game da harkokin zuba jari a zamanance ya jaddada cewar fahimtar tsarin duk wata hada-hadar zuba jari na da muhimmanci sosai yana mai kira ga al'umma da ko dai su yi kafa da kafa ko kuma su tambayi masana kan yadda wannan kamfani na Alpha 10 zai aikinsa a jihar Kano don kada a tafi a barsa a baya yayin da ofishin ke ci gaba da ayyukansa a Kano ana sa ran samun ƙarin hulɗa tsakanin kamfanin da jama'ar Kano musamman wajen wayar da kan Kanawa kan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma zuba jari kamfanin Alpha 10 ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da ya fi mai da hankali akan su akwai zuba jari da kan naira 1000 zuwa sama da kuma fahimtar da jama'a kan hanyoyin da za su bi domin bunƙasa harkokin kasuwancin su da kuma tafiyar da kadarorin da suke da su a bisa ƙa'idojin shari'ar musulunci tukur es tukur rahama radio
0: ilimi na daga cikin muhimman ginshiƙai da ke gina makomar yara da kuma ci gaban al'umma baki ɗaya sai dai duk da muhimmancin ilimi har yanzu akwai wasu iyaye da ke nuna halin ko in kula wajen bibiyar karatun ƴaƴansu da kuma ba su kulawar da ta dace al'umma da dama na ganin irin wannan hali na iya yin tasiri ga nasarar yara a makaranta tare da kawo cikas ga kyakkyawar makomarsu domin jin ƙarin bayani akan wannan batu da tasirinsa ga yara da al'umma ga rahoton wakiliyarmu Hafsat Lawal Sheka
2: ci gaban al'umma na da alaka da irin kulawar da ake ba su tun suna kanana sai dai duk da muhimmancin wannan kulawa wasu iyayen na ci gaba da nuna halin ko in kula wajen bibiyar karatun ƴaƴansu da kuma ba su kulawar da ta dace kan hakan muka zanta da Malam Awaisu Ashur Suleiman shugaban cibiyar kula da harkokin addini da zamantakewa a jihar Kano inda ya bayyana mana dalilin da yasa iyaye suke nuna halin ko in kula wajen bibiyar karatun ƴaƴansu
3: su ƴaƴan nan wata ajiya ce da Allah yake bawa iyaye wata ni'ima ce babba dan su koya musu waɗannan abubuwa na rayuwa na ilimi na zamantakewa na mu'amala da shauran al'umma dan haka wajibi ne gurin koyar da su ilimi na addini da ilimi na zamani da za su iya tafiyar da rayuwarsu sannan duk abin da zai iya zama waya cutar da su a kautar da su daga barin wannan abin mun ga kenan idan aka ki ba yara ilimi kenan za su sa kansu cikin halaka za su zaba wa kansu kuma yanda za su rayuwa
2: ya kuma kara da cewa yaya amana ce dole a hada kai wajen ganin an samar da hanyoyin da za a inganta tarbiyya da dukkan al'amuran su na rayuwa
3: yaro wasa bata gida sai kaga yara sha'anin karatun su ya zama wani iri don babu wani tsayayye ma da zai lura da cewa sun fita sun je makarantar me aka yi a makarantar menene matsala menene gyara ina ci gaba yake sha'ani na rabuwar aure da matsaloli tsakanin uwa da uba sukan haifar da lalacewar karatu a gurin yaya a wannan lokaci
2: shine samun ingantattun matasa da za su zama abin alfahari domin gina rayuwa da take cike da tarbiyya da zama abin alfahari a duniya da lahira Hafsat Lawal Sheka a labarin rahama
0: wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke garsun hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu wasiƙan neman ɗaukar matakan rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar nan daga cikin shawarwarin da suka gabatar har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana game da wannan bukata ta ma'aikatan ƙasar nan a daidai lokacin da farashin litar mai ya zarta naira 1500 a wasu sassan ƙasar nan
4: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Zaharuddin Lahun mazaunar Tanku inda yake cewa Salamu Rahama Radio a takaice wannan bukatar ta ma'aikata ta dace da halin da ake ciki musamman ganin tsadar mai da kayan masarufi rage farashin mai da ƙarin albashi da allowance na iya taimakawa wajen rage ma'aikata da sauran 'yan Najeriya wahala amma ya kamata a duba yadda za a aiwatar da hakan ba tare da haifar da ƙarin matsalolin tattalin arziki ba Shi kuwa Sadiq B dan Ladi dan dago cewa yake Salamu Rahama Radio idan za a rage farashin man abubuwa za su yi sauki koda kuwa ba a ƙara albashi ba domin abubuwan rayuwar sun damfari ne a jikin mai saboda haka saukar farashin zuwa 500 zai taimaka matuƙa wajen sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Shi kuwa Abdul Kanabara cewa yake Salamu Rahama Radio Wai sai ku dinga magana kamar iya ma'aikatan gwamnati ne a kasar nan. Wallahi aikin gwamnati nake amma na fi buƙatar rayuwa ta yi sauki akan ai tai mana ƙarin albashi. Idan ma an yi ƙarin, tashin farashi shine yake lashe ƙarin sai ya zama ba shi da wani amfani. Shi kuwa Ilyas Lado Suleiman cewa yake Salamu Rahama Radio. Idan baka ce ƙarin albashi da allowance kana nufin gwamnatin ta ma'aikatan gwamnati ce kawai. Ya za kai da talakawa da suka fiyewa ba su da aikin gwamnati. Kawai a sako da mai kowa ya amfana shine mafita. Umar mai dambata cewa yake Salamu Rahama Radio a rage farashi. Shi kuwa Abdul Gaffar cewa yake Salamu Rahama Radio ai sun fi mu sanin abin da ya dace. Sa'on Abdul Mumin Dahir cewa yake gaskiya gwanda a rage farashin man sosai ma. Sakon Nura Ora cewa yake gaskiya dai kam ya kamata a duba lamarin. Suna shan wahala matuƙa musamman a harkar fetur din nan saboda tsadar sa. Ita ce ke sawa rayuwar jama'a ta tsanani. Ku ci gaba da ajiye mana sakonninku a shafukan mu na sada zumunta Rahama Radio da Rahama TV domin karanto su a rahotannin mu na gaba. Muawiya Yushau Abdulkarim dalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahama.
0: Madalla yanzu kuma sai rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
2: A rana irin ta 24 ga watan Satumba shekara ta 1987 aka kirkiri Joyin Akwa Ibom da Katsina. Shugaban ƙasar Najeriya na lokacin Jenerali Abdulsalam Abubakar ya bayyana Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Najeriya za ta koma mulkin farar hula a ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 1999. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka a ranar 24 ga watan Satumba shekara ta 1973, Guinea-Bissau ta ayyana 'yancin kanta daga Portugal bayan dogon yakin neman 'yancin kai. Portugal ta amince da 'yancin kanta ne a shekara ta 1974. Haka kuma a shekara ta 2008 shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya yi murabus daga mukaminsa. Idan muka koma tarihin duniya a shekara ta 1789, Majalisar Dokokin Amurka ta kafa tsarin kotunan tarayya da ofishin babban lauyan gwamnati. A irin wannan rana ta yau ne a tarihi a shekara ta 1948 aka kafa kamfanin ƙeran mota na Honda a ƙasar Japan. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Satumba a shekarun baya. Inda muka fara da Najeriya, muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a duniya. Fatima Kabir, labaran yaka sai a labaran Rahama.
0: A fagen wasanni ana can ana fafata a nahiyar Turai a gasar UEFA Nations League, inda a yau ɗin Malta ta doke Andorra da ci 1 da nema. Mintuna 7 Norway da Denmark babu ci, yayin da Netherlands da su da Germany mintuna 5 babu ci, Austria da Israel mintuna 4 babu ci, yayin da Portugal da Wales minti 6 babu ci, Serbia da Greece, Serbia tana gaban Greece da ci 1 da nema, ana mintuna guda 6. Idan muka zo nan Afirka a gasar da ke neman share fagen tafiya gasar cin kofin nahiyar, a yau Namibia ta doke Congo da ci 1 da nema. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta doke Equatorial Guinea da ci 2 babu ko 1, Mauritania ta doke Afirka ta tsakiya da ci 3-1, Libya da Botswana sun tashi 2-2, an jima Cote d'Ivoire da Ghana, yayin da Tunisia za su haɗu da Uganda, Cameroon da Comoros, yayin da Saliyo da za su haɗu da Zimbabwe do a yau ɗin. A Premier ta ƙasa kuwa a yau Rivers United ta doke Queen Khalifa da ci 5 babu ko 1. Za mu je ga hasashen masana yanayi.
5: Rahoton harsashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin ƙasar nan. Ƙaramar hukumar Shanunu da ke nan jihar Kano da Ɓaɓura da ke jihar Jigawa, yanayin lullumi ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 33. Daure da ke jihar Katsina, yanayin rana jefi-jefi ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 34. Yola babban birnin jihar Adamawa, rana ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 34. Idan muka dawo arewa ta tsakiya, Rufe da ke babban birnin tarayyar Abuja da Doma da ke jihar Nasarawa. Mamakon ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 28. Fatakwal babban birnin jihar Rivers da Akure da ke jihar Ondo. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 28. Idan muka bar Najeriya muka tsallaka kasashen ƙetare. Accra babban birnin ƙasar Ghana. Yanayin rana ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 26. Za mu kammala rahoton namu ne da Riyadh babban birnin Saudi Arabia, inda ake sa ran samun rana haɗe da gajimare jefi-jefi a ma'aunin yanayi na 42. Mai rahoto Usman Abubakar, ɗalibi mai sanin makamar aiki a labaran Rama.
0: To Allah ya taimaka, a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin injiniya Najib Abdullahi da taimakonsa labaran suka zo muku. Sai wata sada ne da ku, wato Zarawo Abdulrahman Indabawa, Husaina Amba nake cewa wassalamu alaikum jama'a, mu kwana lafiya.

0: tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat.
1: Yanar albashi na ya shigo amma an yankar mun kudi. Kada dai a ce an fara yankar wa ma'aikata albashi babu gaira babu dalili.
2: A'a da kaka Hajiya, ai baki kade bace. Ko wasu daga cikin abokan aikin mu ma an yankar musu albashi, amma ba haka kawai aka yi kan ba. Akwai dalili mai ƙarfi. Ko likita sanarwar da gwamnati ta tabbatar a hukumance ba.
1: Wace irin sanarwa ce nan?
2: Idan baki manta ba, akwai ma'aikatan gwamnati da dama a matakai daban-daban da suka karɓi albashi tun a baya, da su ne za su biya daga cikin albashin su. To ai bayan an kammala tazara tsifa kan wancan batu tare da ƙirƙirge ma'aikatan da ake bin bashi da adadin bashin da kowane ma'aikaci ya karba, shine aka fara yankar kuɗin sannan a hankali daga wannan wata har da ku biya bashin da kuka karba tun a baya, don dai a biya masu haƙƙi haƙƙin su. Ba cuta ba cutarwa. Ai shi yasa zaki ga duk wanda bai ci bashin ba, ba a yankar masa ko sisin kobo ba. Cika lafiya baka lafiya.
1: Eh lallai na tuna da bashin da muka karba tun a baya, da sunan za a dinga cirewa daga albashin mu har mu biya sannan a hankali, kuma tabbas biyan bashi adalci ne.
2: Wannan haka yake, don haka ake sanar da dukkan ma'aikatan da ke kan wannan tsarin biyan bashi cewa za su ga ana yankar musu kuɗi a kowanne wata har lokacin da za su kammala biyan bashin da ake bin su cikin aminci da salama.
3: Wannan saƙo ne daga ofishin Akanta Janar ta jihar Kano.
4: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
5: Me yasa kike jin tsoro?
4: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
5: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
6: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
5: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
7: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
8: Aljanna kake mai masoya ba iyaka.
9: Dama Hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika, kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi.
7: Ai dama in dai mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici, amma wannan batun akan wa kike yin sa ne?
9: Magana nake akan malami bafadan Allah, mallam shekara dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC.
7: Har kin tuna mun wakilcin sa na baya inda ya sanya fitilun sola a local government 15 da gina titina asibitin mallam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin Mallam Aminu Kano.
9: To ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai. Haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola.
7: Kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da Mallam Ibrahim Shekarau yayi.
9: Ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15.
7: A saboda haka gamayyar tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garba Nuhu Darki, tsohon dan majalisar karamar hukumar Udil, suke kara tabbatar da yin aiki tukuru da haɗin kai da goyon baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya Mallam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC.
10: In Najeriya wannan damar ku ce. Matatar mai Dangote ta bude damar sayan hannun jarin daga jama'a, wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin, kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525, kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal, wato akan kuɗi naira 5250. Yin rijista abu ne mai sauki. Zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su, ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri. Dandamalin hada-hadar kuɗi na zamani, dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su. Kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki, wato BBN, domin tabbatar da shaidarka. Sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya, sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatarka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari, ko kuma ka taɓa yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka buɗe na kowa da kowa ne. Sayi hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan baya bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dalalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayen hannun jarin
11: 97.3 Rahama Radio.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wasu manoma sun roki gwamnan Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki. Shin ko ya abin yake?
1: Duk wanda yake da halin da zai taimaka dan Allah dan Annabi ayi mana kokari akan waɗannan mutane da suke zuwa da kaka suke cinye mana amfani.
0: Su kuwa wasu tsofaffin yan fansho a nan Kano na ƙara neman daukin gwamnan Kano. Shin ko me suke bukata?
2: Duk da kalin da wani gwamna ya taɓa mana to na koma 34. Har yanzu ina nan a 34.
0: To al'ummar garin Jarkuka da Tsamiya babba da Warwurnu da suka yi mahada a layin mai allo sun shigo da tuni ga gwamnan jihar Kano dangane da matsalar hanyar su da aka fara yin ta kuma aka dakata. Shin ko me yayi zafi?
3: Ga henan kuma ruwa ya barke
4: ji. Kai karan je so yake cin mutanen unguwa.
5: Macece za a dauko ta tana nakuda kafin ta je gidan Mancula. Ko ta mutu ko ta yi bari.
0: Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishadi. Duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0806-87-22-22.
6: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.

0: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda wasu daga cikin al'ummar gari ke ci gaba da kukan zuci wanda ya fi na zahiri ban takaici sakamakon yadda suka ce tsadar rayuwa ta fara ta'azzara sakamakon yadda tsadar man fetur ta ƙara shigowa cikin sassan ƙasar nan kai bari dai mi tsam mu ji wannan roƙo da wasu daga cikin magidanta ke yi dangane da yadda za a kawo ƙarshen wannan tsadan man fetur wacce ka iya haifar da wasu daga cikin matsaloli na tsarin rayuwa
1: Yunusa Muhammad Watari
2: halin da kasan nan take ciki yayi muni sosai duk sanka da mutum in yana azabtar da kai dole ne ka rabu da shi kuma matsatsin tattalin arziki da yan fashi da mugayen ayyuka duk a sakamakon wannan irin halin matsatsin tattalin arziki shi yake kawo irin wannan saboda haka yana da kyau shugaban kasa da makarrabansa waɗannan makarraban nasa a dubi halin da ake ciki na wannan yanayi yana da kyau a sauƙaƙa wa talakawan ƙasa
3: kamar hakan yana da abu na saba da wannan tsadar ƙarin man fetur da aka yi
2: wallahi ƙarin man fetur din nan dishi ya kawo wannan da dukkan wani abubuwa na bacin Najeriya ƙarin mai saboda haka muna kira da shugaban ƙasa da makarrabansa da masu bai shawara da Allah a dubi talakawa a dubi halin da ake ciki na wannan yanayi
0: to da fatan waɗanda abin ya shafa za ku kawo ƙarshen wannan tsada tunda dai da kai da kaya duk mallakar wuya ne kuma komai ne san gona akwai kunyar ƙarshe a nan kuma wata uwar marayu ce ke roƙon waɗanda abin ya shafa na biyan kuɗin fanshu da su taimaka su biya haƙƙin mijinta wanda ya yi aiki tsawon shekaru kuma Allah ya yi masa rasuwa amma kuma har yanzu ba a biya shi wannan haƙƙi nasa ba ga dai wannan uwar marayu da wannan roƙo nata
4: Hajara Adam mijina ya mutu yau shekara 6 akan aikin sa ya rasu amma har yanzu mun je fansho ga kananan yara ga gidan haya kwanan nan ma da aka takura mana kamar a kore mu kwana a titi wallahi mun je mun dada zuwa bamu samu an biya mu ba na san gwamna bai san da iri-irin mu a ƙasa azube ba amma dan Allah dan annabi na roƙo a cikin adalcin sa karamcin sa tautatawar sa dan Allah dan annabi ya dubi roƙon mu koken mu a yanzu haka ina da ƴan mata na uku a gaba waɗanda ban aure ga magidancin saurayi ga babu abinci ko jiya haka muka kwana ya bamu dan haƙƙin mu komai kankanta mu samu tallafi rayuwar mu da kananan ƴaƴan da aka bar mu
0: su kuwa wasu dattijai kuma rayayyu waɗanda suka dade suna karɓar fansho sun bayyana su ma halin da suke ciki dangane da kankantar wannan fansho nasu da suka dau tsawon shekaru suna karɓa a gwamnatance a cewar waɗannan tsofaffin ƴan fansho wannan dan kuɗi da ake basu baya isassu su kula da iyalansu ballantana su samu dan naman miya su ci dan su ji dadin bakinsu kai ga dai waɗannan dattijai da bakinsu a ganawar da muka yi da su
5: ni tsohon malamin makaranta ne na ba aiki yau shekara 26 kenan na haura 80 ba ni da wata larura illa kawai ta fuska ta idanuwa na fara fansho ne da naira 29 ya zuwa yanzu duk da ƙarin da wani gwamna ya taɓa mana to na koma 34 har yanzu ina nan a 34
3: da 34 din yanzu ake riƙe da iyali kenan
5: sai dai a riƙa cin tuwo kawai
3: ba fa a wani bangare kai aiki ne har kai ritaya kan
5: to an malamin makaranta ne
3: akwai wasu waɗanda kake gani sun zama wasu abu a jihar Kano ko a ƙasa waɗanda kai ka koyar da su
5: gaskiya akwai da yawa tsohon gwamna na da Rabi Musa Kwankwaso su Aminu Dabo da jere kuma su wanda yake ba zan iya tunawa ba kuma tun lokacin suna aiki sukan ɗan taimaka min da azumi kuma ya zuwa yanzu zahirin gaskiya su ma sun daɗe dabarin aiki
3: kai da su duk ɗaya ne
5: ke duk sun ba aiki
6: 1893 yanzu muna ɗaukan 1019 to amma wanda nake kira ga mai girma gwamna da dan Allah dan annabi ya taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake shi yadda ibiya tsofaffin kansuloli a rage kudaden da aka yanke musu to ina roƙonsa kudadenmu da aka dinga yanka ɗin nan na bayan lokacin ƙofar gwamnati da mai girma Abba gida ya taimaka

0: mana idan mun da wannan kudaden domin za su taimake mu ko ya suke
1: to da fatan gwamnati za a ci gaba da duba irin waɗannan bukatun al'umma domin share hawayensu yanzu kuma bari mu ziyarci sashin tuniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma domin karɓar waɗannan sakonni alabar shi kuwa idan mun dawo sai mu dora
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
3: حكومة الغدانة ومكرنة بنت مودل سكول لكي شيخ الساب ورابوجة الله مصباه لكترا ناقية مازش عور ايكو كوير ووطن لكي دقوري وابد الله ربتي أنا نمم معلمان musamman waɗanda suka fito daga yankin sheka
4: da alkur'ani da sura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07788281 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar kuma tantance
2: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam
5: kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
6: ke dai bari to kallu wannan
5: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
6: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
5: ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
6: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka, to a ina zamu samu Wasai Investment?
6: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
7: Idan ana maganar samun da dukiya, bunƙasa kuɗi cikin tabbatacciyar amana. Sunan da ya fita cewa da wannan shiri shine Alpha Ten.
8: Ina daidaikun jama'a, ƴan kasuwa da kuma hukumomi. Za mu taimaka muku ta hanyoyin da za su bunƙasa dukiyarku.
7: A Alpha Ten, alƙawarin mu ya gini ne akan ƙwarewa, sauraron abokan cinikayya, dogaro da gaskiya da kuma daidaito.
8: Abubuwan da suke mai da hankali a kai sun haɗa da zuba hannun jari ta hanyar da addinin Musulunci ya amince da ita.
7: Ana zuba hannun jari ne daga naira 1,000 har zuwa sama. Muna ba da shawarwari akan yadda za ku mallaki dukiya da kadarori cikin sauki ta hanyar amfani da ƙwararru da masana tattalin arziki.
8: Alpha Ten, samar da tabbatacciyar rayuwa mai ɗorewa.
7: Wannan shine tushen al'adar mu da kuma makomarin.
8: Babban ofishin mu na Abuja sai kuma rassan mu a Lagos da kuma sabon ofishin mu da muka bude yanzu a jihar Kano. Dake lamba 83 kan titin Kotu Road Daura da Novemet a nan Kano.
7: Domin ƙarin bayani, ku ziyarci www.alphatengroup.com ko ku kira 0800-317-3700
9: Alpha 10 we there for you from the ground up we follow through
1: to barkan mu da dawowa yanzu kuma bari mu waiwayi yadda al'umma mazauna garin Tsamiya babba da warwarnu da jar kuka da suka yi mahada da layin mai allo al'ummar wannan yankuna suna ƙara tuni ga gwamnatin Kano da ya taimaka ya ci gaba da gyaran wannan babbar hanya ta su ga dai al'ummar wannan garuruwa da bakin su
10: gobe a kawo mota bi gobe a dauke daya ji ba a kawo daya a dauke daya ni na ce to wai ta damun aikin gwamnati idan ana yana da haka wallahi abin da yake bata mure an ji an tahin mutane masu karamin karfi wani da kere yake samu yake ci da gidansa wani ma sai ya zo gurin zai samu kwandila da fucikar da zai ci da gidansa kwanyi kwakula ta kwana 1 2 3 shiru kake ji masu wanda suka diranin suka lallaba suka wani da gumi da daki da zafi ya samu ya gina bakin kwata gidan ruwansa an zo an ce mana za a yi aikin titi an zo an rugoje masa kuma hi ba ya masa wata ba ga hinan kuma ruwa barke ya karanje su yake cin mutanen unguwa
11: mace ce za a dauko ta tana nakuda kafin ta je gidan mancula ko ta mutu ko ta yi bari an zubo motoci yau an zube mana su kwana 15 mu abin da muke bukata mu hanya
1: to da fatan gwamnati za a taimaka musu tunda dai matar natuwa ba ta rasa mijin aure su kuwa manoma dake garuruwan arewacin jihar Kano suke roƙon gwamnatin Kano da sauran hukumomi da su taimaka su kawo musu dauki sakamakon kalubale da suke fuskanta da su da makiyaya a lokuta da dama ga dai waɗannan al'ummar yankuna na Kano ta arewa da bakin su
12: matafiya sukan dawo daga tibet da suke zuwa Niger kiwo anan muke gamuwa da matsaloli su dinga kora mu zubu sahin cikin ambukanin mu muna cewa su kore ba za su kore ba daga nan har abubuwa suke faruwa a samu fitintunu tsakanin mu da su to muke kira ga dukkan hukuma da abin da ya hafa musamman mai girma chairman din mu Alhaji Anas Muktar Bello taimaki al'umma game da wannan abubuwa da suke faruwa gurin abin da ya faru a bana bana muna fatan dan Allah a taimaka a kare mana wannan abu har Allah ya sa mu kammala kayan gonan mu lafiya
13: kana kokarin noma suna kokarin fisga a lokacin da shuka take jaririya bayan haka sun wuce sun tafi in suka tashi dawowa kana kokarin kauda amfanin ka su kuma suna kokarin afka cikin gonakan ku
14: duk wanda yake da halin da zai taimaka dan Allah dan Annabi ai mana kokari akan waɗannan mutane da suke zuwa da kaka suke cinye mana amfani
1: to da fatan Allah ya kawo daidai ya to mai dorewa amin to kafin shirin ya dora bara mu ƙara karɓar waɗannan sakonni idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
15: ta gaskiya na ga da suka dusa a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya da yasa kuma magana nake ta makarantar yara ki shi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko in na canza musu makaranta in kai su na Fast Success International Academy mana domin kuwa a Fast Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gibare ojoro class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfiz alquran inda yaran ka za su haddace alqurani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ga dole mu dinga yanki ban addresses tana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803261112 haƙƙin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
1: To barkanmu da dawowa. Me sauraro, yanzu kuma ga wata baiwar Allah da ta zo da wasu MBN wata shida da haihuwa. Sai dai ita Usaina, an haife ta da wani ruwa wanda ya kumbura kanta, wanda har aka kai ta asibitin Mallam Aminu Kano. Su kuma suka ce za su yi mata aiki. Tana neman daukin kuya bayan Allah.
16: Shafa
17: daga ina?
16: Daga Kurna.
17: Me ke tafa da ke?
16: Tayi muku ne zo nema. Wannan al'umma Annabi dan Allah a taimaka mini ba inda shi gaba ba inda wanda zai taimaka mini dan Allah yarinya ce ni ka Usaina za a ebi za a yi mata operation roba 150 dan Allah ruwa ne aga kan nata haka an ka haita da shi akan ta
17: a wannan asibitin ne
16: Aminu Kano
17: nawa ake nema kika ce
16: 150
17: ina mahaifinta yake
16: mahaifinta ya mutu marayu ne ba inda shi gaba ba inda wanda zai bani
1: ana haka kuma Sai gashi wata baiwar Allah ta turo da naira 10,000 ta ce a tallafa wa da marasa lafiya sannan ai wa iyayenta addu'a da kuma ita ma kanta to tuni dai muka siyo maganin ciwon ido ga wata malama Hawwa'u Muhammad wadda take fama da matsalar ciwon ido da kuma ulsa to kuma mun kira ta a waya amma fa bun same ta ba da zarar ta ji wannan sanarwa sai ta zo gidan rediyo Rahama a gobe domin ta karbi wannan magunguna nata to da fatan Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau a madadin wanda ya daukar mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali sai ƴan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Amina Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.
18: Na gagawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bella TV. Gawa

0: aikom, Usama ahlan Tsamiya, Usaman dai dora waye kan ayyukan alkhairi da dan majalisar dokokin jiha. Honorable MB Aliyu ke yi wa mutan Nasarawa.
1: Kwankwasa a ƙasa, kwankwasa a Nasarawa. Kenda ya gaji ubansa. Aikin kwankwasu gina ilimi. Aikin MB Aliyu gina ilimi a ƙaramar hukumar Nasarawa. An gina sabon ajin kwankwasiya na zamani a makarantar firamare ta Giginyu. Ya gina ajin karatu a makarantar sakandare ta Ƙauragoji. Ya gina sabon ajin karatu na zamani a makarantar firamare ta Kawon Megari. Ya sake gyara ajujuwa guda goma gaba ɗaya a makarantar sakandare ta Gama Tudu. MB Aliyu ajujuwan karatu a makarantar sakandare ta Liman Datti. Ya gina bandakuna na VIP na zamani a makarantar al'umma ta Giginyu. Ya raba uniform ga yara 'yan makaranta na firamare yara guda 5,000 a makarantu guda 10 da suke karamar hukumar Nasarawa.
2: Wasu za su ga dan zabe ya matso ne kuka zo kuke cewa yayi kaza, a baya da ba a jin ku kuna cewa yayi.
1: Ko ka taba ganin ka aiki mutum bai dawo ba ka rika tambayar sa abin da ka aike shi? Ya raba littattafai ga yara 'yan makaranta na firamare mare sukul a karamar hukumar Nasarawa guda 20,000. Register wadda ka san cewar sai dan makaranta ake dauka ita kanta a makarantun da suke karamar hukumar Nasarawa guda 50 an raba register guda 20,000. Ya bayar da kujeru na zaman dalibai a makarantu kujeru guda 1,000 a makarantu guda 10 na karamar hukumar Nasarawa. Dan haka ina kira ga al'umma karamar hukumar Nasarawa, ranka ta kaf dinku, ba ku da wata alƙibla ko kuma zabin ku wanda ya huce MB Ali a 2027.
0: Usama Halan Tsami yana baje kaɗan cikin ayyukan da ɗan majalisar dokokin jiha na ƙaramar hukumar Nasarawa ke yi wa al'umma. Honorable MB Aliyu. Sai ga shugaban APC Media Forum Abba Dagaro. Honorable Umar Merais ya shigo yana cewa lokaci ya yi da magoya bayan jam'iyyar APC za su ci gaba da yin addu'o'i domin a samu nasara a zaɓe mai zuwa. A ƙoƙarinsa na ba da shawara,
3: kamata duk 'yan jam'iyyar APC mu tashi da addu'a, gwamnati ta bada hutun sati uku, kada a fita aiki, mu tattara a saka shugaban jam'iyya Umar Haruna Doguwa a gaba, a kirawo Mustapha Hamza Bahari Bakwana, mu diddiƙa mu tafi Gwale. Yau dan takarar jam'iyyar YP Awale Usman Awayane ya fita daga jam'iyyar, kuma da structure support ko local government da 'yan takarar salatocinsa da 'yan takarar 'yan majalisinsa gaba ɗaya sun bar jam'iyyar YP. Yau suna nan sun tsaya akan katanga. Mai girma gwamna Umbarci Umar Haruna Doguwa, mu ma mu rufe shagunanmu mu taho Gwale. Bawan Allah na kai mi sakaci, a haɗa kwamati mai ƙarfi, a kira su garbaɗi su sa Abdullahi Abbas a dukufa a rarrashe shi, mu ta addu'a a kafa masa tsani su dawo jam'iyyarmu ta APC. Wannan ita ce babban nasara. Shi isa idan mun ga alkhairi muke zuwa mu haska wa gwamnati, in mun ga kuskure mu ce gwamnati ta gyara. Awale Usman Awayane da yake da structure, yake da 'yan dangwale, kuma ɗan takarar gwamna, wata jam'iyyar fa ta je ta ɗauke shi. Wajibi ne duk mai kaunar gwamna a tashi da azumi gobe, a dage da
2: mai rise. Yana cewa takobin da ya zare na siyasa ya mai da shi cikin kube.
3: Maganar takobi ba wai an mai da shi kube bane, mu kullun ta muke gwamnati ta gyara, da abin da gwamna zai nasara shi muke haskamar. Har gobe muna nan akan a taimake mu. Yanzu wallahi idan aka karo su mun kare karfi kafin a gama kai kayan zabe. Sai dai kare ana announcement. Mai girma gwamna Alhaji Murtala Silagaladiman Garo, Alhaji Umar mai rise, ale muku murna gwamna ya lashe zabe. Mu idan ba taimake mu ba muna nan za mu ci gaba da ba da shawara, amma a gaggauta da dabarun Allah na jam'iyyar mu ta APC, kar wasu su je su mana sakiyar da babu ruwa.
0: Amma a daidai lokacin da Honorable Umar Merais ke yin waɗancan kalamai, hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yalo Gurji Abunkure ne zai falsafar zance kan sha'anin siyasar ƙarni, musamman yadda al'amura ke murginawa a tsarin tafikas da mulki. Ko da dai amma
4: akwai masoya na gaskiya, akwai mahaukatan masoya, akwai masoya gwamnati. Masoya gwamnati su ne ana zaɓe suna hotel a kwance, da an ci zaɓe sai su ɗauko riga da su tati sai gidan gwamnati. Mahaukatan masoya suna cikin gwamnati, amma duk inda suka gano matsala ba za su iya cewa a gyara ba, duk abin da aka yi su ce an yi daidai. Masoya na gaskiya su ne suna cikin gwamnati, in suka gano matsala za su ce a gyara, saboda kada a faɗi zaɓe. Mu masoya ne na gaskiya, shi yasa muna cikin gwamnati muke cewa a gyara. Idan ka ɗauko zaɓen 2019 lokacin da Ganduje yake gwamna, ya kafa mukarraban gwamnati local government 44, amma saboda ba su taimaki al'umma ba, da aka zo zaben Ganduje zai koma, kowa ya gani a jihar Kano sai da Ganduje ije karamar hukumar Nasarawa irin ga

0: gabata a cikin shirye-shiryen mu da suka fice shine farkon wanda ya tadwinin ilimin usulul fiqhi amma bisa dabi'ar yadda rayuwa take da kuma sauran abubuwa rayuwa ba a tsaye take ba abubuwa kullun motsawa suke kuma ana samun sauye-sauye bayan al-Imam Shafi'i ya bada gudunmawarsa wajen kafa wannan ilimi na usulul fiqhi to daga baya malaman da suka biyo sun ci gaba da tafiya akan wannan tsari na karfafa wannan ilimi na usulul fiqhi ta hanyar yin wallafe-wallafe a cikin ilimin da karantar da shi da kuma ƙara bunƙasa shi wajen nuna cewa duk mutumin da yake so ya zama wani abu a cikin ilimin addini musamman ilimin fiqhu to dole ne ya zurfafa nazari akan ilimin usulul fiqhi
1: na'am
0: domin idan ba shi da ilimin usulul fiqhi to da yawan abubuwa zai zama cewa baya dora su akan taragon da ya kamata baya dora su akan hanyar da take madaidaiciya
1: na'am
0: to wannan gudunmawa da malamai suka dinga bayarwa ta zo a ƙarshe ta haɗe da lokacin da wasu sababbin ilimai suka zo suka shiga addinin musulunci ko kuma suka shiga tsakankanin malaman musulunci a da abinda aka sani kawai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da har ma zuwa irin su Imam Malik da irin su Imam Shafi'i din abinda malamai suke takaita ko kuma suke nazarta shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da kuma yaran larabci wannan su ne abubuwan da ake nazari akan su kuma mutun ya zama cewa malami ya kuma bunƙasa to amma daga baya tun daga lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan daula ta Abbasiya wanda ake cewa Abu Ja'far Nil Mansur ya zo da wani tsari wanda aka bada damar yin tarjama ko kuma fassara ta yadda aka shigo da wasu ilimai waɗanda asali ba na musulmi bane ba aka tarjama su aka fassara su ya zama cewa malaman musulunci sun samu kaiwa zuwa gare su irin su falsafa da irin su al-mantiq abinda dai ake cewa ulumul awail wato iliman da suke ba Allah ne ya saukar da su ba amma kuma ilimai ne wanda kuma suna da amfani irin nasu to yayin da aka ce waɗannan ilimai sun riga sun shiga tsakankanin malaman musulunci to sai aka samu wata gaba wadda ta taimaka kuma ta haifar da tarnaki ta taimaka wajen bunƙasa ilimin usulul fiqhi da tabbatar da ka'idodinsa sun kafu ta yadda ba wanda zai iya zuwa yi wasa da shi to amma kuma ta kawo wata matsala ta wani bangaren shine gwamutsa ilimin shi usulul fiqhi din da kuma waɗannan ilimai musamman ilimin al-mantiq al-mantiq usuri da ake cewa ilimin mantiki sai ya zama cewa ya shiga cikin ilimin usulul fiqhi ta yadda sun zama kamar jini da tsoka daga baya bai da cewa shi sanda al-Imam Shafi'i ya rubuta littafin sa akan usulul fiqhi babu wani abu na falsafa babu wani abu na tiqani da sunnan manzon Allah da yadda ake kafa hujja a istinbadi a fitar da wato dalili ko kuma a fitar da hukunci daga ƙarƙashin dalili to abinda Imam Shafi'i kawai yake nan amma na daga bayan da suka zo sai ya zama cewa da yawa daga cikin su sun tasirantu alal aqal da mantiki wanda kuma wannan sai ya sa mantikin sai ya shiga cikin usul fiqhi kuma yayi karfi kwarai da gaske shi yasa ma idan mutun yana so ya nazarci usulul fiqhi a yau kuma ya zama yana da rauni a mantiki to zai dan dinga shan wahala dole ne in kana so ka fahimci usulul fiqhi a yadda yake a yau to dole sai ya zama kana da wani abu daidai gurgudu a cikin ilimin mantiki saboda kusan an jona abubuwan ne suna tafiya ka fada da ka fada kuma da yawa daga cikin malaman da suka bunƙasa a cikin ilimin usulul fiqhi za ka ga cewa malamai ne waɗanda suke wato ko dai masu falsafa ko masu mantiki din da sauransu irin su Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mai Al-Mustasfa irin su Al-Amidi irin su Ibnul Hajib a cikin Mukhtasar dinsa. Ibnul Hajib da daga cikin Azkiyaul Alam ne, yana daga cikin manya-manya da aka taba yi a musulunci, kuma yana cikin manya-manyan malaman mazhabar Imam Malik. Yana da littattafai guda biyu, kowanne sunansa Mukhtasar. To akwai Mukhtasar Ibnul Hajib wanda yake a cikin Usulul Fiqh, akwai kuma Mukhtasar Ibnul Hajib wanda yake na fiqhu ne, to amma na usulin shine yafi shahara saboda shine malamai suka muhimmanta. Wannan na fiqhun a wajen malaman Malikiya ne yake da wata kima, yake da wata daraja ta musamman. To a shahidi za ga cewa da yawa daga cikin malamai da suka biyo daga baya sun dan sauya daga yadda shi al-Imam Shafi'i yazo ya kafa ginshikin ilimin. Wannan kuma dabi'a ce ta ilimi, ci gaba ne shi game da ilimin. Shi yasa wannan din ta baiwa usulul fiqh damar kafuwa ta yadda wato kaman an sa wasu notuka ne, an daddaure dukkan mas'alolinsa ta yadda wani bai isa yazo ya kwance wani abu ba. Wanda kuma dama shi mantiki daga cikin abin da yake baiwa mutun dama akai kenan, ya saita tunaninsa ta yadda zai daure maganarsa da abin da yake so, wani ba zai shigo masa da wani abu mara kyau ba, kamar abin da ake cewa mughalata da sauransu. To ya taimaka wa usulul fiqh din shi mantikin. To amma kuma tunda asali ilman addini ba su jonuda abin da ya shafi irin waɗannan ilmai ba, to kaga kuma wannan ya haifar da wahala ga da yawa daga cikin malamai, musamman wanda duk suka zama ba su da nazari kan abin da ya shafi ilmin mantiki din, ya zama ilmin usulul fiqh yana wajiga su, yana wahalar da su. To saboda haka dai bayan al-Imam Shafi'i ya yi hidimarsa, malaman da suka zo daga baya sun ci gaba da durawa, kuma kan step din Imam Shafi'i din suka dura, illa kawai yanayi da kuma ilman da suke hannunsu. To sun yi amfani da wasu ilmai kamar mantiki, yanda suka shigar da shi cikin ilmin usulul fiqh, ya shige zauna sosai da sosai.
1: Na'am
0: na'am.
1: To Allah ya saka alkhairi.
0: Amin amin.
1: Karma kallahu, idan muka yi nazarin lamarin za mu ga a wannan zamanin akwai masu yin kiraye-kiraye na a sakewa shi wannan ilimi na usulul fiqh fasali. To ko akwai wani ƙarin haske da za mu samu dangane da wannan?
0: To la'akari da abubuwan da aka faɗa na cewa ga yadda ilimin ya taso, ga kuma irin abin da ya biyo baya, wannan ta sa ɗin a yau aka samu waɗanda suke kiraye-kirayen cewa to shi wannan ilimin na usulul fiqh me zai hana a sake masa fasali ko a yi masa wata kwaskwarima ta yadda zai zama cewa ilimin fiqhun musulunci bai zama kawai a hannu ko a tsakankanin wasu ɗaiɗaikun mutane ba. Domin shi ilimin usulul fiqh kamar yadda aka ambata ya taimaka wajen kiyaye shari'a ƙwarai da gaske. Don yanzu misali, in mutum zai zo ya karanta nassi a cikin Al-Qur'ani ko cikin ingantacciyar sunna, sai ce ya fahimci abu kaza daga wannan nassin, to wannan fahimtar tasa da yayi dole ne sai an dora ta akan duran ilimin usulul fiqh don tantance shin haka ake fahimtar nassi a wajen malamai koko ba haka ake fahimtar nassi ba. Idan ya zama cewa mutum ya fahimci wani abu na daban sabanin yadda ake fahimtar nassi a tsakankanin malamai, to komin kyan abin da ya fahimta za a ajiye masa kayansa ne, kuma ba za a yi la'akari da shi ba. Wanda a nan misali za ka ga kamar wanda ba su da larabci mai ƙarfi, sai mutum ya karanta aya ko hadisi sai ya ce zai istinbari ta ƙaƙa, ai ba zai taɓa yiwuwa ba ka iya wato tsamo wani hukunci ta ƙarƙashin wani dalili na Al-Qur'ani ko sunna, alhali kai baka iya larabci ba, ta yiwu ma wala Allah tarjuma aka yi maka daga yaren larabcin zuwa yarenka, sai ka fahimta, to kuma sai ka ce to bari kai amfani da wannan damar, bari ka tsamo wani hukunci, ka gina wani hukunci. To ai kaga wannan kwata-kwata ya sauka daga kan ka'ida, ba zai yiwu ba, usulu ba zai yadda da wannan ba.
1: Gaskiya
0: dole ne duk wani istinbadi da za a yi sai ya dace da yadda wato malamai na farko suke yin wannan istinbadi, kuma suke tato hukunci daga ƙarƙashin nassi. In wani ya zo ya sauka daga kan wannan ka'ida kamar yadda aka ambata, to komai kyan abin da ya yi ba za a ɗauke shi da muhimmanci ba. A wannan gabar misali za ka ga daga cikin wanda suka faɗa cikin rami anan akwai wanda ake ce da su yan kalakatu ko yan alqurani zalla kamar yadda su suke kiran kansu
1: na'am
0: kuma shi ma kansa alqurani zallan babu shi a cikin alqurani wani abun ba baki ba inda alqur'anin aka ce ayruqo da alqur'ani zalla babu to amma dai suna so a ce da su yan alqur'ani zalla amma kuma in za a dubi abinda suke yi din a hakika zaka ce da su yan kalakato din domin me daga kaniya ce kawai a cikin da'awar ta su to kuma duk sun gina ta ne akan irin waɗannan wato tunanin nukan wanda gaba ɗaya sun yi nisa da yadda tunanin malaman musulunci suke wajen fahimtar nasi
1: na'am
0: saboda haka mutum sai ya fahimci nasi wani lokacin ma kawai da al'ada sa ta Hausa wani lokacin kawai da wani tunanin sa na abin nan sai ya ga cewa wani abu wanda yake clear a wajen malamai amma saboda yazo yayi amfani da wata al'ada ta daban ko wani tunani wanda ba tunanin Laraba bane ba tunanin musulmi bane ba al'adar Laraba bace ba al'adar musulmi bace ba saboda haka sai ya zo da wani abu ba ko kwata kwata ya kuma dinga kokarin dan farashi ko jona shi da addinin musulunci to saboda haka ilimin usulul fiqi bayan ya kafu da kuma abubuwan da suka biyo baya wannan ta sa a yau wasu suna ganin cewa me zai hana a sake nazari akan wannan ilimi domin in dai yana nan to su ba za su iya cin kasuwar su ba
1: okay
0: yawa in ilimin usulul fiqi yana nan in ka ja hadisi sai kace hadisin yayi nuni akan haka sace to da wata ka'ida ce ka dogara wajen tabbatar da cewa wannan nasin yana nufin haka da al'ammu ka dogara ko da al-khasu ka dogara ko da al-mutlaqu ko da al-muqayyadu da me ka dogara wajen cewa wannan nasin yana nuni akan wannan ma'anar shin dalalatul alfaz yadda lafazin yake nuna a larabci yana iya ma nuna abinda kai kake magana akai koko a'a kawai kai ne bisa tunaninka da yadda kawai kake gani kazaci cewa nassin zai iya daukan wannan abin alfa ga lafazi an fada me ma'anarsa dan malaman usul fiqi sun karfafa wannan mas'ala ta fahimta abinda ake cewa dalalatul alfaz in aka ce salla menene salla shine ma ai suke da haƙa'iq guda uku din nan da ake da su to an kai amfani da lafazi to a tashin farko za a bashi ma'anar shari'a ne duk wani lafazi inda ya shafi shari'a to fassara shari'a ake yi masa yanzu da za a ce salla salla a larabci tana da ma'anarta amma a wajen shari'a tana da ma'anarta to duk inda ka ga magana salla alqur'ani ko sunna to a wajen malaman usul fiqi suka ce ma'anar shari'a za a baiwa wannan nas saboda tantance dalalatul alfaz sannan kuma sai suka ce idan ba shi da ma'ana ta loga ta shari'a to sai a dawo ma'ana ta urfi shin akwai wani abu da mutane suka tafi akai na cewa in aka amfani da wannan lafazin shi ake nufi yanzu kawai misali addabba asalin an ce addabba kullu ma yadibbu alal ard duk abin da yake rarrafe a bayan kasa sunan sa dabba wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha to amma a wajen urfi na wato larabawa sun yi taksisin dabba da zawatul arba'i wato musamman kamar bahimatul an'ami da dai sauransu dabbobi masu kafofi guda hudu wanda suke da alqawaimul arba'a in suka ce dabba to sun fi nufin wannan ba sa nufin kamar misali tsuntsu ba sa nufin kamar kyankyaso kamar miciji da sauransu duk waɗannan duk da cewa a asali sun shiga ƙarƙashin dabba to amma a wajen Laraba ba sa nufin su da haka to idan kuma babu ma'ana ta urfi sai a tafi zuwa ga ma'ana ta wato lugha a lugha in aka ce abu kaza me ake nufi duka wannan tahrir ne na abinda ake cewa dalalatul alfaz in aka zo ga lafazin ma to sai an bi waɗannan matakai sannan lafazin nan in ka ce yayi nuni akan ma'ana kaza wannan dalalar dalala ce haƙiƙiya ko dalala ce majaziyya in an ce dalala haƙiƙiya tun asali dama kalmar abinda take nufi kenan ba wai aranta akai dan ta bada wata ma'ana ba kamar yanzu misali idan ka ce ra'aitu asadan yace na ga zaki to a wajen malaman usulul fiqi sai su ce idan ka ce ra'aitu asadan wannan haƙiƙasa shine ka ga wannan dabba mai kwarjini daga cikin namun dawa wadda ake cewa kamar ita ce sarkin dawa shine asalin ma'anar ra'aitu asadan To amma idan kace ni ba zakin nake nufi ba ina nufin wani mutum jarumi irin zaki to yanzu kaga kai amfani da lafazi ka bashi ma'anar sa ta majazi.

0: tabbatar da wani abu game da addini abu da aka bi yadda da kiyasi ba da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke sun shafi shi kansa ilimin usulul fiqh din wanda malamai suke ganin cewa akan haka usulul fiqhin ya gino to shi abin Hassan Tuhabi yana da wannan ra'ayin na cewa bai yadda da irin waɗannan abubuwa ba saboda haka yana daga cikin nagaba-gaba wanda kuma da awassa da awace wadda take zuwa kan ya za a yi a waffaka tsakanin yadda na so sun bi suke da kuma irin sabuwar rayuwa da ta zo wato ai taufiki a tsakanin su shi ba ya ce misali a goge wata aya ta Qur'ani ko wani hadisi ba bai damu da wannan ba su zauna a yadda suke amma mu kalle su da yadda zamani ya zo mu kuma ba su ma'anar da muke ganin ita ce tafi dacewa a yanzu
1: a canja madoban hangen su kenan
0: shi abin da yake magana akai kenan dan haka shi da kansa ma ya haddace Qur'ani da ruwayoyi bakwai da kira'o'i bakwai saboda ya dan samu matsala da gwamnatin kasar su ta Sudan duk da asali shi ne ya kafa gwamnatin amma dama siyasa haka take za ka kafa abu kuma a zo a yi maka juyin mulki ko wani abu da sauransu to sanda aka dinga sashi a kurkuku a ɗaya daga cikin zaman da ya mai tsayi a nan ne ake cewa ya haddace Qur'ani da kira'o'i abin nan guda bakwai din nan da ake da su saboda kamar yadda aka faɗa mutum ne mai baka'i wannan babu shakka akai to kuma hadarin wato shi Tuhabi shine yayi tasiri matuƙa a duniya yana da dalibai hatta a nan cikin kasashen mu cikin garuruwan mu akwai yan gani kashenin sa kawai suna ne ba za a kama ba amma wanda duk suka san abubuwan da ake magana sun san wane da wane da wane da sauransu suna nan suna kan irin wannan tunanin nasa kusan 100% irin yadda yake fahimta addini da irin yadda yake cewa ai tajdidi da sauransu za ka ga cewa akan wannan zai shi yasa misali za ka ga sai ga musulmi yanzu ana magana sai ce maka bai yadda da haddin rajimu ba misali za ka gani akwai wanda suke waɗannan su fito kai tsaye saboda me daga cikin abin da masu irin wannan tunanin suka gina tunaninsu a kai shi ne rashin yadda da hadisan annabi rashin yadda da sunna ko da ba gaba ɗayanta ba duk sunnar da ta zo da abin da suka ga su a wajensu bai musu a ransu ba ba su nutsu da shi ba to babu ko shakka za su kore shi musamman in aka yi rashin sa'a cewa sunnar da ta zo da wannan abin sunna ce ahadiya ba mutawatira ba to dama tunda za su buge wannan abin ba inda zai kai a wajensu to Hassan Turabi yana daga cikin masu wannan ra'ayin sannan bayan Hassan Turabi akwai Dr. Yusuf Al-Qaradawi shi ma yana da wannan ra'ayin amma bisa adalci shi ban karanta iya zurfin yadda yake kallon tajdidin da za a yi wa usulul fiqh ba da haka bai dace in faɗi wani abu game da wato mahangarsa akai ba amma shi dai bambancinsa da Turabi shi ne babban malami ne faqihi wanda a duniya musulunci an sallama masa akan cewa wato malami ne na yankan shakku don kamar yadda Dadau ma yake faɗa sanda aka tambaye shi cewa a wannan zamanin kana waye zaka iya cewa mujtahidi ne mutlaki a cikin malamai yace in dai ba Yusuf Al-Qaradawi ba to shi bai san wani ba so saboda haka Yusuf Al-Qaradawi malami ne amma dai yana da shi ma wannan tunanin na cewa a gyara usulul fiqh amma ban san ya madan da ya tafi a ciki ba to banda su kuma akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce da shi Ahmadu Raisuni yana nan da ransa kuma babban malami ne ƙwarai da gaske malamin usulul fiqh din ne na yankan shakku sannan kuma malami ne na maqasidu shari'a ana cewa ma a wannan zamanin shine hamilu liwa'i ya fi kowa sanin ilimin maqasid a yau dai a malaman da ake da su a duniya kamar yadda na taba jin shi ma abin nan Dadau ya faɗa an tambaye shi cewa malaman da suka san maqasidu shari'a sai ya ce hamilu liwa'ihi yau shine Ahmadu Raisuni to shi yana da tunani akan a gyara usulul fiqh amma shi tunaninsa ya bambanta da irin na su Turabi shi maganar da yake cewa tunda ilimin nan an yadda irin su mantiki sun shiga ciki da wasu abubuwan da asali ba mabahif bane ba na usulul fiqi din ko na lugha ne ko wani abu na daban kuma sannan rayuwa ta sauya akwai abubuwan da wala Allah yanzu ana buƙata ai musu ka'ida da babu wannan ka'idar to yana ganin cewa a ƙara

kallon usulul fiqi din ta wannan zawiyar kuma ayi tajdidi akan sa saboda haka shi tunanin sa tunani ne mai kyau mu a wajen mu domin tunani ne na a cika abin da aka gina wanda yake na alheri ba wai rushe shi ba kuma duk wani abu wanda dan adam ne yana buƙatar a dinga review din sa eh saboda haka kamar shi review yake so ayi ba wai wani abu na a bata shi ba a zo da wasu abubuwan da za su ƙara inganta shi abubuwan da aka tabbata cewa waɗannan sun sa yayi wahala kamar mandiki din a cire ya zama cewa zaka iya karanta usul fiqi koda baka san mandiki ba sannan kuma ya zama cewa abubuwan da aka saka wanda suke abubuwa ne na nazari masu zurfi wanda kawai na lugha ne amma a hakika ba su da wata alaka ta istinbadi ko kuma tabbatar da hukunci da ƙarshen dalili duk a cire waɗannan daga cikin ilimin to shi ma yana da wannan ra'ayin su waɗanda suke da kiraye-kirayen zaka iya cewa wato wannan shine category guda uku nasu akwai waɗanda suke sun zurfafa akwai waɗanda suke sun zurfafa wajen wato asabin tadin kawai a fita daga duk wani abu da yake suna ce da shi na taqalidi ko jumudi akwai kuma wanda suke sun wato zafafa cewa dole a bashi yadda yake akwai kuma waɗanda suka tsaya a tsakiya cewa a'a duk da yadda yake akwai abubuwan da za a iya kawowa na

0: biyu bayan sa na farko a wannan fanni ta yadda zamu ce sun samar da duk kayan aikin da ake bukata dan samar da magance matsalolin wannan karni da muke ciki ko ko muna bukatar a wani karin aikin kamar review din da kai magana
1: bukatar da ba za ta ci abin din abubuwan da muke da su na matsaloli na zamani dan abin da zai zama cewa babu din dan kadan ne bai kai ya kawo ba saboda haka ba mu da wata bukatar a ce wai a sake wa ilimin usulul fiqh fasali ta yadda zai zama cewa an sake madubin da ake kallon dalilan shari'a da shi wanda ta haka ne ake kafa hujja kuma a tabbatar da hukunce ba mu da wata bukata akan wannan
0: na'am to Allah ya saka alkhairi
1: amin
0: kamar yadda muka fada za a iya samu akan lamba 070-77-95 a 2939 ko kuma 081-74-75-77 karamakallahu Allah ya saka da alkhairi
1: amin
0: za mu iya fada da tambayoyinmu zuwa gaba ko kuma akwai sauran wani abu da za a kara akan abin da ya shafi usulul fiqhin da ake magana
1: to ai ina ganin wannan din da muka yi wala Allah mu yi kai ko mu akan su
0: to
1: ko da ta hanyar wasu misalai ne wanda za su kara fito da abubuwan da aka tattauna akai na misali wanda suke ganin cewa a zamanantar din da irin misalan abubuwan da suka zo da shi din a zamani wanda in an yi amfani da shi din shine zamanantar wadda su suke nufi da kuma wato yadda asalin abin yake cewa mu tsaya akan na asalin shine abin da zai kubutar da shari'a misali ina fata ka fahimci
0: na'am
1: yawa
0: na'am to karkashin wannan karamakallahu zan so a dan kara wayar da kanmu kan alaka da ke tsakanin fiqh da usulul fiqh saboda wanda suke kasa wala Allah in aka ce usulul fiqh sai da ta dai fiqh ake magana kai tsaye ko kuma abin ya dan cikurkude musu yaguwa
1: shi fiqh yana magana akan hukunci ne
0: na'am
1: usulul fiqh kuma yana magana akan dalili ne
0: na'am
1: shi kuma dalili da shine ake tabbatar da hukunci yawwa simple a takeici
0: wannan shine cikakken
1: yawwa dan kada wato shi fiqhu sai ce da kai abin nan wanke hannu a cikin alwala wajibi ce wannan hukunci kenan wajibi
0: fiqhu
1: shi kuwa usulul fiqh dalili yake kallo aka dogara shi wannan da yace wanke hannu cikin alwala wajibi ne me dalilin sa sai yace dalilin sa ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn saka ce to wannan ayar me dalilin da ya nuna cewa wanke hannu alwala wajibi ne sai yace al'amru ga umarni nan an yi shi kuma al'amru yaqtadi alwujub
0: na'am
1: in akai umarni wanda yake babu karina to wajibi yake nuna anan kuma kai umarnin akai ba mu ga inda ya nuna cewa ba wajibi ake nufi ba saboda haka sai mu ce wajibi ne saboda haka shi fiqhu magana ce ta hukunci

0: shi ma ba wai abu ne wanda za a ce an yi hannun riga ba duka in aka tafi kusan abun guda ɗaya ne sai dai kawai yadda suke kallon wasu abubuwan ya bambanta misali yanzu idan ka zo wajen Bahanafi sai ce da kai karatun Fatiha a cikin sallah ba dole bane ba in ka ga dama ka karanta in ka ga dama ba sai ka karanta Fatiha ba a cikin sallah to da Bahanafi ya faɗi wannan sai aka ce me dalili sai ce Allah ya ce faqara umma ta yassara min al-Qur'an to wannan faqara umma ta yassara min al-Qur'an ku karanta abin da ya sawwaka na al-Qur'ani a cikin sallah haka Allah ya faɗa to amma ai akwai sunna kamar hadisin Ubada cewa la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab ba sallah ga wanda ya raka da bibiya Fatiha a cikin ta ba to sai Bahanafi ya ce da kai shi bai da wata matsala da waɗannan hadisa amma ayacin ta shafe su ayacin ta shafe su an-naskhu yana daga cikin mabahith din usulul fiqh haka ya amfani da usulul fiqh din ne amma kuma kaman ya juya shi ta yadda su a wajen malamai faqra'u ma tayassara min al-Qur'an ana fassara ta ne da la salata liman lam yaqra fiha bi ummil Qur'an
1: na'am
0: ka fahimci abin da ake nufi yawwa wato faqra'u ma tayassara min al-Qur'an wato banda la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab shine ma'ana faqra'u ma tayassara min al-Qur'an a wajen jumhurin malamai to saboda haka babu wani bambanci na azu a gani a tsakankanin mazahib
1: to Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: ina ga lokacin namu ya gangaro za mu iya dauraya
0: to kafin mu je dauraya din zan so in ba da wasu misalai
1: to
0: na abinda ake magana game da zamanin tawar da wanda suke maganar a zamanin tar din suke cewa a zamanar kawai misali yanzu za mu ga cewa wata in aka zo za a dauki azumi hanyoyi na zamani sun zo da ci gaban da za a iya ganin cewa ga wata ya kama ko da mu da ido ba za mu gani ba
1: haka ne
0: wanda kuma akan lissafin irin wannan ne mafi yawancin kalandun duniya duk aka gina su a yau saboda haka a yau din nan muna misali cikin watan Rabi'u Thani wajen goma da shi ko wani
1: abu
0: sha biyu ko to za ka ga cewa kalandu din nan da ake gina za su iya ga maka cewa ga ranar da za a fara Ramadan na wato shekara ta miladiya mai zuwa misali 2027 saboda wannan lissafin da aka yi calculation din da aka yi bisa ilimin da ake da shi na yadda wata yake tsayawa da yadda yake mutuwa to yanzu a zamanance annabi shi da ce mana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi in za ku yi azumi saboda ganin wata ku aji saboda ganin wata to ma iya amfani da wannan ilimin wajen kawai ba sai an gani ba kawai dai tunda ya kama kawai mu dinga yi da wannan lissafin misali
1: na fuskanta
0: to masu wannan tunanin na a zamanin ta sai ai ba bukatar yanzu a ce wani wai sai an zo ana wani lissafi wani ya ga wata wani yana baka gani ba kawai ga ranar da za a fara Ramadan ga ranar da za a ajiye ga ranar da za a yi sallah karama tunda duk gashi nan ilimi ya tabbatar da wannan abin da sauransu
1: ai aiki da kalanda
0: kawai ai aiki da kalanda zamani kenan so a wajen su ma wannan shine cewa musulunci yana tafiya da zamani a irin tasu fassara shi kuma an ce musulunci yana tafiya da zamani abinda ake nufi wato zamani ba zai zo da wani abu da musulunci zai kasa yiwuwa ba shine ma'anar musulunci yana tafiya da zamani to amma su a wajen su fassarar da suke bawa har misali yanzu Allah ya ce mata idan an sake su su yi idda mata in an sake su su yi idda sai sun yi idda sannan wani zai iya auransu to a yau za a iya zuwa misali maimakon idda din nan da aka ce su yi wadda dama ana yin ta ne saboda a tabbatar da bara'atu

0: albara'atu min alhamli zama cewa matar bata da ciki abin da yasa ake yin idda kenan
1: na'am
0: to ai a yau za a iya zuwa kawai a yi test ko na bawali ko na jini da sauransu ko ma wanda bai kai haka ba a gane tana da ciki ko bata da ciki kawai shikenan sai a ce ta fita daga idda to amma ai kaga abin da Allah ya ce wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اجا الله يا فايتي انا كسان نوعي 3 na wanda za su yi idda akwai wanda za ta yi da watanni saboda ba ta ganin jini akwai wanda kuma za ta ita ma da watanni din saboda shekarunta sun tafi ba a samanin ta ga ta daina yin al'ada akwai kuma wanda mai ciki ce saboda haka in ta haife cikin ta fita daga idda to yau in wani yazo yace to ai yanzu tunda je dan a gane cewa kawai ba ta da ciki ne kawai a je mana laboratory a je ai mata test kenan kawai an gane mata da ciki kawai za ta iya yin aurenta to kaga wannan shine su irin tunanin da suke zuwa da shi wanda kuma shi tunanin kusuran da yake cikin sa idan mu yanzu muka yi haka muka hautsa da wannan abin shi wannan fasahar da wayewa ya gaya mana cewa za ta ci gaba a haka ai ba ka da wani tabbaci yadda da ba ita bace ba kuma gobe ma wani abin ne zai zo na daban
1: haka
0: to idan wani abin ya zo na daban shi ma tashi za a yi daga kansa kaga kenan za a zo a yi nesa da shari'ar Allah kwata kwata zai zama cewa dan adam ba wai akan dokokin Allah yake tafiya ba akan shi abin da yake so kawai yake tafiya saboda haka irin waɗannan tunanin nukan suna nan da yawa kuma masu su suna nan da yawa su ma saboda akwai su din kuma su sun san kansu wanda kuma suka san su ma duk sun san su shi yasa din dalilin da yasa ake haska a mutane dan kada ka ji irin waɗannan musamman mutum yana da zakin baki ka dauka cewa wani abin da yake faɗa wani mai muhimmanci ne addini yana nan yadda yake kuma usulul fiqh yana nan ba inda zai je shine kuma maganin wasa da addini
1: gaskiya ne
0: wallahi a'lam
1: to Allah ya saka da alkhairi
0: to amin na ga mun
1: cinye lokacin namu sai ayi sallama da jama'a
0: to assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh بعيدنا عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق

0: sai aka bashi magani sakamakon matsalar sa tsohon hatsari ne. Ya zagaya gurin masu magani iri-iri bai samu waraka ba, amma yana zuwa gurin mai jama'a sai ya samu waraka. Ya je ko gaya wa sarki nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na ƙasar Afirka gaba daya. Mai jama'a yana nan
1: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
0: Rumfan mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka: 07061882607. A yanzu haka muna tare da dan gwari naga kuma ya je gurin mai jama'a.
2: Na farko na karatun boko na ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin mai jama'a shine na garza ya dogudu-gudu na je na same shi da ya bani magani. Yanzu ga bada na karya gilasina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah mai jama'a duniya ne.
0: Mai jama'a yana nan
1: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
0: Ko ku same mu a lambar waya kamar haka: 07061882607. Malam Aminu, na ganka kaje gurin mai jama'a, me ya kai ka kuma me ka samu a can?
3: Ai matsala ce da ni gagarma da tana ni sukuni ni da iyali na, ina gaya maka. Karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji, amma ina haƙuwa da mai jama'a ina gaya maka ya bani magani. Kullun kafin na fito daga gida na ina gaya ma sai ta ringa da guda ta can kira mai jama'a an gaya masa tana gishe shi. Mai jama'a duniya ne.
0: Mai jama'a yana nan.
1: Da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
0: Canyewa barin jiki, ciwon baya, sallah da ƙyar, zama da ƙyar, tashi da ƙyar, rashin biyan buƙatar iyali, shan kayan zaki, shan maiƙo, wato shan abubuwa masu yaji. Ko gani garara-garara, idanunka baka iya karanta jarida sai ka saka gilashi. Koko infection, ciwon kirji, ciwon baya, ciwon kafa, gwiwoyinka na yi maka ciwo, jijiyoyinka na yi maka ciwo. Gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a.
1: Yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
0: Rumfan mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka: 07061882607.
4: Ko nyau dadon ko kuma nyau kalan nyau dama to mun pat on wara on tawa mai jama'a duniyaru dake gargajiya on wara on tawa mi hadan ki amin number 23 ta wanye jita bandirabe fulbe
5: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.